0: PMN Language News with PMN Samoa.
1: So if I tell of to Samoa, I'll tell you about Nature Lantalo for love of my Lord, say for my lung in ma. Usi mai lol fa fonga telefoni le solulu lu sulu o iulai lu afel lu sulu o no mai le lima choli tasi PIP meni au te roa. Na fa alien minister mta u te ulvai fa fo ma fa te wa inga fiti o le fa fo wina le fea ngenga fa pa anga o le tua vata partnership na saini ai au kilani ilva yasu umabae o se ma atu le manu ta uale le va fea loa iu fiti ma New Zealand. Saki yasi di toka na sainia le fea ngai nga malea fionga vavasa manai ya wini St. Peter's in New Zealand na sao noa ole malienga ole afsosani vayenga tau ole por kalame takanta fainga ruenga fa vai taimi po le RSE fa apefi fa atawa inga trade matupe investi ole afo ifea ngai nga mole lima tau sanga esu yele fa vai mua mole lua afe luis fululua ile lua afe luis fululima ma wafitau ile lei ma le si iti o fifatawa inga lwa o tunu elua lea uo o tunei ile tasi itesi ma leiva piliona ta la fiti. Ule tuona fono ato malo loa mo nga alwenga po le employment leave bill ule auna ia inga alwenga le saonga le mu ma le mautonu ma ule afatama ia ile afi maafi o tagate fa inga alwenga peo ni ta uwe vaenga le labor ma le greens. O le komiti wa onga mga alwenga na fautuwa ina li tootele na ia faa paski le tu la fono fela uwai. Fai mele leiba, e ui o suinga na faa lele ya antili ya ili tu la fono inisio vaenga ay olo tu mau pelele manino ma saate ena ese vaenga ititi o tangata faa tupu nga alwenga. Fai mele suya ya titawo tangata le susunga sauno maali i Dr. Karanina Sumeo. Olona polenga ono nei suinga e mafai ono faa ngā se seai tanga te fai ngā ruenga Pasifika ai maise lawa ila tōun ele e maala malama tōnu ya lato wā ya ati tāun. Na tu usao le pule nu o le motu i mātu po le faa north ya moko te pānia se fe au i pule fale oloa olo ufa atau ina atu paipa e ulaile fuala ufa asaina o le meth po le aisa. Ina ia taa ofi nei loa le nei fainga sol tu la fono. Au faa saaina le fuala au le aisa po le meth i faa salanga mamafa ili faa atau ina atu male umi aina ai olo maalosi pia le faa atau watu faa lawa itele fale oloa vape o paipa mo le pi i fale oloa ta ilua ta alala tu oloa ma fale oloa deris ili atunu wa atoa. O taunu unga, ma isu esu engo suwa vai la fuai o loo faa liai o faa nos e pito sili o na mawalunga le faa ngaine o le methi New Zealand na una iai te pania ia siaki sao fale oloa o loo faa tau inatu paipa ula ula. Pai mele faipule o Northland ya Grant McCallum, e tasi lawale i unga le faafi tauli, o le tu la fono. Faafelo a ia ni ta ita alpor kalame RSE, le company a Mr. Apple, le asia singa le pale mio Samoa, e atangi ai le vafe aloa i walo aso le vafe Samoa ma Mr. Apple. Na faalia e Belinda Brands le faalolongia o tangata fainga luenga mai Samoa o loo lala mua lipo le kalame talu mailo na amatanga. Na asi asi le palemia le sunga la auli al mali etoa le Watea Schmidt tangata ngalulue faa vaitami Hawke's Bay le aso nafi faa peana te olo ngalulue Wellington im Blenheim. Na faalia le matanga luenga fe malanga inga po le New Zealand Immigration National le faapea e tasi le afe iwa selau lima sifulwalu tangata fainga luenga faa vai taimi mai Samoa o loo iai le taiminei i New Zealand. Ma le tala faaiu, savi ia ni te otele le au faipese tamaiti a onga Pasifika i se faafia fianga maata ngō fie na faafia fia ili taalonga le All Blacks ma ayalani le asito onai Eden Park. Ino fuanga na manu maluai le aula kapia New Zealand ya ayalani i aie fase folu ili loes fulitasi. O le au faipese sa au fiai le aonga le Auckland Grammar Girls ma kolise ti la seon Marist ma Sacred Heart. Sa fa ngai eti aina le au tapua i mai ayalani le mane yol fa afia fianga sa fa alu ilunga upenga te fa ilangi wala te ufai mai o se fa alinga winga eso le matango fie o le pese o le Ireland's Call wala te ufa tu afa alongo le yai. Sa mo telefona o le nei aso manu ye tele lau tapua inga i inga pula i Maria Makele tatuu. So
2: ifua. Listen to 531 VI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: whakawhetā I whakawhetā I whakawhetā I tāpū pēr moe tolta hai o tuā wa whio I ho tā rotolo tōnga. Ko I ungne o mihiwi o tā wausi a e whiawhi koeni, ko e whiawhi hono ua ngā fulu mā ua, o e mā hina ko siulai, e whiawhi pule lulu fukeni, a ia kua anga maheni hono o atuai a polo kalama PMN tonga, me he whare whama wholarea koeni I Pacific Media Network. Ko hausi o ne pulu whakahoha a pia ko e whiawhi ni ko ngai whakatahai pia morenta o tolo se pasi, ke o atu e tau ngāwe I he rea ua, le whātonga, pia mo he rea whakapiritania. Tāpū pia mō kuini ngā wai hono I te pō, hono walu pia mō tangata whenua o Aotearoa. Tāpū pia mō kintu pō ono, koe hau tōka e whare o haa mohe ofo, pia mō e otu motua ngā ofa. Whātolo atu fōki, a whātapu atu ki a Princess Ofeina e he langi whawhanua mō hou eik. Whātolo atu ki a hātahi whonua, hātaki lotu. Pia pē fōki a whakaapa apa makehe ki he sola, pia mō e vūlangi hono kotoa o tau kau whātaha I he mōmeniti koula koe ni. O ko hua kore whamore mōre atu he e kai ki tau ngai whakataha he wiko o sika ko fie fie au pito I e whainga maarie ki uto e whoki mai ai ki whae tau ngawe I he ngalu ea pia mwe ngalu ope pia moni ai lau ai hiva whelu teni e ku ofa tai of si I he tau polo kalama fie fie au gloto ki uto e whoki mai ki tau ngai whakataha pia ko whama aloa to mau kei mui mui I mai tau ngawe me he ngahi wike ko mariu atu kai ke he te ua whafe I he ni A niu lini la tu, koe tauhia o e kainga lotu katolika tonga o otahuhu, kene tatake tau lotu kamata, pia moe whawhetai I he hoani.
1: O kou kore ke ufa malumalu atu, he ngai tala whatapu kato e whanua moe lotu. A e ku osio no a whaki me kamata anga e polo kalamani. Ka tāpi mua me motua ta I loa kueni, I whamonu hoku koloa, ku omi mōku he proklamari tio. Taha no aua po niwa FM. I whai atu ha tau lotu. Pe ku whaapa a palahi ki ha whai whikau mo ha lotu. Ha tau ke I e wholofola. Te lia nā whehu ia ko hai tū au ki wholofola I ki e mamana oi māma. Katu pe mua ki whai atu ha whie aunga. Nā hoko pe ko ha whaloto lahi ki tau whai whanonga ku whai I he mo uini. E ka mata ki pē tau lotu, a ku lau atu ai sāmi whetāria ki. Wiki anga maheni, pe ka hiri ko iati u lau atu pa moa whola whola. Pe whai atu pē moa ki pou pou moa whala to lahi, pe whaosia ki tau lotu. Pe tau lotu, tu wa whai tamai moe alo pa moe lau maari e mā oni oni. Amen. Ko sāmi whetāria ki, sāmi hano whitu ngofulu. Ko ni ho moutari. E eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. Ko koe eiki te ukumi hufanga ki ai. Wakaina atuku ange au ki whakamai. E ho whaito tonu hawha ki I mo whakatau ataina I au. Tokanga mai ke te au pe whakahauwhi au. Moutari. E eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. Ai ki ke hoko ko ha maka ki utoitoi ai, ko ha pou kau kaua ke whakahauwhi au. He ko hoko maka tu ukoe, ko hoko malu anga, whakatau ai tai nā I au mi he nima o I kau whaikovi. Moutari, e eiki ko hoko ngutu tene tāla ho anga tonu. Pea ko koe eiki a hoko amanaki anga, ko hoko whalala anga eiki, Talu pē mehe ku kei tamasi. Pea ko koe pē ne uteke nāki ki ai, talu hoku whā ere I. Pea mehe manawa o e ku whā e, ko hoku toko ni pē koe e taha. Moutari, e eiki ko hoku ngutu, tene tāla ho anga tonu. Ko hoku ere lo, tene tāla ho whaito tonu. Pea moe aha kotoa pē, aho o toko ni, Neongo hei kai ke ulawa o tala kotoa. E o tua, talu e kuke I vare vare mo whakahino hino au. Pea uko uke I tala pe o ngā hei ngā au e whakaofo. Moutari, e eiki ko hoku ngutu tene tala ho anga tonu. O ngonga lelei, e tohi e mātiu, hongo fulu mā tolu e vahe. Pe alua se su he ahako ia me apina e nofo ai e matano oia no kareri. Pene nofo hi fuai ki faiako ki e kakai. Pe topu me he futolahi e kakai na e fitao mi mai ki e te ia. Na ne heka ki haki iwaka o nofo me iai. Kai tutu atu e kakai me uta. Me fai e sesu ki e kakai e ne ngahi talanoa whakatata ko eni. Ne alua tu hatangata faa o fai e ne tō witi. Pene laku e pulopula o ngangana e ni ihi he vehala. Pe puna mai e whangamani puna o tosi ia o osi. Pe toi ngangana e pulopula ia he feitu u maka maka na e kere kere manifi. Pe maulunga e laa o vela i e pulopula. Ko uhi ko te eki ke loloto honoaka. Pe a vaviai e ne mai hifo o mate. Pe toi ngangana e pulopula ki feitu u vao talatala. Pe toi tupu mo ia ke te eki fuoloa. Ko kāsia ia e he wāo talatala. E koe pulopula na e ngangana ki kerekere lelei, ne tupu hake o fua, ne fua te au e ni ihi, pea fua nongo fulu e ni ihi, pea fua tolungo fulu e ni ihi. Pe talange rewa e sesu ki kakai. Ka pau kua mahino ke teki mou tolu e ku ngahe whakahino hino, pea mou wongo ki ai. Koe ngongo leito nuia o eki, wiki wiki kia te koe Kristo. Koe tala noa ki he pulopula mo e tangata faa. Koe tala noa ku fungani. He koe tau mua ia e tangata faa. Kene mau hapotu kere kere o kulelei, mo feunga ki whakaheka i ne pulopula. Pa koe whakatua meri e ia, ki hakonga kere kere lelei, o ku ala mau ke whakaheka i ene pulopula. Pea ku alu whanau e tangata whaa, he aho pea moe pō, ke tūtū i ene pulopula. Pea ku ne laku noa pē, mo ne whakaamua hapotu kere kere lelei, e whakafua i ha tōu kai lelei mo aunga. A koe maamani o e honi, o whakaau ke toi manifiange ai amanaki lelei. O makatuunga me ngai whakalakalaka o e ahoni. O kuhanga he teknolosia, o whaao whakamalohi e tokanga, mo i taimi e to utangata o e ahoni. O hanga he poto o e tangata, o whakanaunau kakato e ngai whanki i telefoni toto o. Kene kato i ha mea pia ku tau loto ke tau mamata, pe whanongo kiai. Ko mōri ai e ngai hoa loto whakawhāmiri api. Ko uhi ibego e tau whemo e kina, no whakaonga e ngai mea ngāwe whakateknolosia koe ni. Te koe kōspeli oi aha koe ni, na kune whakahā mai e paku kā ai loto pe moe mooie kakai ai otoa. Ko vela hia e folfola mooie eiki, e koe tau tuku noape. Ko uri e kina e tangata tūtō i, e ko tau tātā puni ho tau teringa me ene folfola. Ka tau whemo e kina, he ho haa tuu ke tau turituri fua ke ngahi maalie o e māma nuna mo vete ko eni. E koe whakaawhio e ahoni, e tau whakaatātā o tau ngahi loto. Pa ke tau kumi ke hapotu o kulawa ke tau whanongo ai ke folfola ai otoa. Kai hoko e tau mo ui ko hapotu kele kele lelei, kua fua pia fishi ai e lau maari e o eiki. Ka koha tau kai ku amanaki ki ai e maamani. Oku tau iai. Amen. E tau lotu. E otua maafi maafi mo ta engata. Ao a fiona, nei te eki ke whakatopua e maamani. Mo e ngāhi mo'unga nā ki iai pe koe. Ko koe ai ka mata ngā, pe ko koe pe ai ngata ngā. O mau whawhitai ko awhio, ko hi pe ko ho'ofa. He kui kai tike lau e mauhia, pe tike whawawe ki whai ho mau tautia. Ka o ki whakato o to'o mau pe, ki whai ho mau whamole molea. Angai funga hi fumua, yo maunga hi vai vai, fai tangata. Boi mau tuli tuli fua, ke mau fai beo frata tau, ke maunga hi fie mau. Kai tue noa ho fina ngalo, ai aku waka mai, I ho folofola. Fai taha pekina mai ho mau fonuani, mohono kautaki. Ke hoko e nau fai tu utuoni, mohono au mafai, ko ha pula pula merie, tene whakafua mai hai tō kaile lei, ke whakainasi aki o kakai. Whai tā pekina mai e kau ngāwe oi whareni, mo ki nau tōlu kotoa, o nau vahe vahe e nau ngahi tau kei mo nau poto. I he whare e whama whola re ani, ke toko ni ki hono langa hake e mau mo ui, I he whanua koe ni. A whio mai he tau mo e whi pole pole a ku whai he ngau whanua hau o mamani. Ko uhi bego e mōre ma te ki nau tolu, ai māma ho wholawhola. Whoa ki mai ho meri no, ka lawa ke mau whimātā ki whiwhia I ho ofa. Whateu ngā ki mau tolu ho wholawhola, ka tū ke whisi ki tua me te ki mau tolu e fua ho lau māri e, o mau hoko ai ko whanau o whina. O mau korea ho whakamore mole, ko ui he ko Māori e kina ho wholawhola. Ai matawai mo ui koe e ku tawhi mea I ho alo ofa. Ngā hui ki mau tolu ke mau tāu mo ho ofa. Pe ke mau hoko ko hakao whaka mo oni ki o wholawhola. Kai lawa ke mau langa I ha whanua wha o I he uho uhonga o I whakatau wele. Ai te volo o kuni whai ma ki mau tolu ni. Whakakato mai mua e lotu mo e hu o ku mau whai hakeni. He koko I pea e kakato. Pe aua nā o whia I ho fufonga o wha, mi ho wha nau, o ku ui ui hake ki o tala o wha. A ku mau kore katoa ngai mālo hini, huafa ho alatof pēta, a ku mau eiki ko Jesu Kristo. Amen. E uafa I tamai, me alo, pa me lau maria maani oni. Amen.

kokorifeng mari koni ke wata ki fanong nong koni na tokita mai ma foi me akai pa me tonga ko foi talo tonga ko foi ufi ko kaho kaho mo lose kaumeire mo mahwa ko hopa pa me la ipere o kukilo e fa i hemire mila tu asila ke fai ki ai fetu taki pa mo fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa fika telefoni ko noa uataha taha tolu fitu noa tolu tolu noa ki hono fakai kiki pe ma umia e tu asila ko ia te ke ma umia e foi mea kai ko di malo ko re fenga mari ko ni ke wa tu ai ki fano no ko ni seti ko ni fa tu lo wa tu ka atu mu a ki fano no ko ni seti ke tanga tai fonua mo fe fine i fonua mo ka ko listu tuku o tau fa ha mo pilo le vu me ha pa i masani o kutakai a te uroa. Ie pauri hifo o e pou wafao si urai wafi wano, ke moumea mai mua, ki feekoa, ki he holo, le sieri tonga, ki he api kutuinga papai o wesire imangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pea mei haapai, pea mei he pure ako, moi whanau wako, me he korisi, o eongo tamaiki, ko tau whahau mo pilo levu. O kumakatuunga, ke whiingai haki i mea ifi, ke si ngā aue aki i hea kololo tonga, pe aku makatu ungai ai whakaafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni, pe amoi hāpai kotoa pē, ku e whanongo mai ki e whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki. E hoko ho mo ofa ko e whakakoloa ia ki si whiingani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua awhe ua no, i whekoa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o uesire i mangere. O ku mautu ipe te moutari le lei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau, whetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hiwa wā, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa. Mālo.

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Oh, hey, keep em boy, kakai fonua, kweta polo kalama, PMN Tonga, ni tari, tari, fifi, a lot of my fana, moniki, motolu, ihe futai, mi mo moko, koini, hotau fonua, iheni Aotearoa, pemo tonga, eiki foki. Kakoutui mahalo koe, ki polo kalama, uluaki, o efefi, nite ne hanga, o whakanonga, whakamafa, na i tau nofo, heo kukau mai heni, a pilimi solo, tamo ua, mehe, aia koe, ofisa, whakatotolo, pule ia, ai ofisi, oe, ompatmeni, a tonga. Tari li fie fie koe a prim solo, tari malo mwes itari a e fetu utake ke ke kau mai ai ihe houani.
3: Malo abito, mo whaio maari e John.
2: O kui ai ai ki i polo kalama, i he whengaue aki koe ni a e ofisi ompatmeni a tonga, pia mwe ofisi ompatmeni a e fonuani a Aotearoa, aia o kua whakawhainga maari e ai, ai ki i whengaue aki a ongo ofisi e, ka takpe mua omi haki i pui pui tua, whekau aki pia mwe teu ke whakahoko ai ki i polo kalama ako ngā ue koe ni.
3: Kore peke u hufanga i ngahi tala whakatapu John, kai ata mua mwe motuani ke paha tala noa te whainga maari e koe au kui e tuku mai. Ura kipe whamalo at te mau whainga maari e. Paka kine o tau tolu ko tope au ku tiun mai ki he PMN-a. Au ku whawhita e ho mauloto he mau whainga maari e koe ni ke whakao ngua te ngā whamatala ka koe ni ku whai atu. Koe ki porokala mafo koe kaube he ngā hitoko ni koe preanga nusila. O kulawe monu ia ngā whanua keheke he Pasifiki e sia pia mō Otkaripiania ka Watonga. O ku hingo whaui a ki koe ai mana aki a Scholarship Awards. Pea o ku teu teu ia i ai kaunga au e aluhake koe ni pe koe kaunga au e ku aluhake fo'o ke hoko koe kau taki e ngāhi ngāwe anga. E teu teu i ki nā tolu he ngāhi whingāwe aki pe he ni koe hui koe nau ka hau. Pea koe ki whaingamāri koe ni ku lāwa tua i ke kau kia he taun e mau ofisa toko ua koe mau ofisa lao koe sone hamani tōpui.
2: Kuhia.
3: Pea mo e ofisa whatotolo e taha koe etvoni pi whereti. Ai te nama wahat nawa a Pongpongi. O kamata ki iako ngāwe koe ni he aho wa fitu, pe koe moni te o tō whakaosi ki he aho fitu.
2: Oh, yeah.
3: Aho fitu koe ni o ako si John.
2: Fafo, o whaupito ai whainga maari e koe ni, pe a koe taha foke ni ai whailonga ai whengawe aki lelei, ai ongo whonua a Aotearoa pe motonga eiki. Whawhiawhia moni ai ho o tuku mai ai hingoa, ai kau whafofonga koe ni te nau a wholau mai. Ai koe hae ai ngahi polo kalama, te nau kau ke he lorotonga taimi koe ni uknau hieni ai he whonuani.
3: Malo apito John, o ku toka ngai pek nau tolu he ofisi koe ni Chief Ombudsman a Nusila, te a koe polo kalama lewa koe ai, o ku kawai ai hoko atu ai ofisa lao ia ki ngawe whataha pa mwe kauliku ofisa koe ai ofisa ombatmena no sila. Pea koe tama whatotolo lewa e tuoni e lahilahi e atechi anaia ki he tawhaaki e whatotolo. Ki ngahi mea koe o ku whikawaki mo Tongani pea toe whikawaki pea mwe Pasifiki lahiange.
2: Kuia.
3: O pea kawai pea mwe ki tawhaake taha ku o ku whaka rea makehe to ngai makehe he ki ako koe ni hangahi isiu o ku toutou hoko. Hai isiu o ku toutou hoko, hoko koe mamahi anga kakai e whonua pe koe tūki anga e whononga. Koe hae mea a Nusila o kwhai ki ai, ofisi o mpatmena Nusila o kwhai ki ai, whi ako e ofisi tonga ke hamihan whainga whounga ke tokoni he ngā ue koe ni. Pea o ku makapawa sipe he tū koe ni o ku te fiako whaka Nusila he whounga. O fisiko ina Nusila, o kui kai ki nau whai e nature alukitua. Alukitua whakawhilongwa ki mo e kakai, pe utau i koe outreach, pe mo educational awareness. O koko reach out i ki he ngahi community, ngahi ako. Ka i he ngahi tau koe ni ko Mariwa tu na nau pako mea mau tolu, e mau lava alu ke whangitu kui motu, pe mo e whangifitu mama awange.
2: Kuia.
3: Pea mnau whaafu o whaia ai, pea o kawe he mea ne paspas leo lahi mai ai ai fatahanga whamaman la he whamiri o mpatmeni koe koe koe IOI, International Ombudsman Institution. I he ngā koe koe au mawhai, pia ki whato ngā e Nusila e konga koe. Pia kā e Nusila whakakau he programa koe ni.
0: Totoa.
3: Ai ki whori outreach program face-to-face pe he, e whai he moni te aho tolu ko o Akosi. Mai kai ngā welinga toni, mea pango peu te eke o mai e Nusila ai venue, but ko utuipe te maumau pe ha whainga maari o mau meiri atu pe.
0: Oh, yeah.
3: E toi talaki pe ai ngahi taimi koe ia. Kamoe tahai o kalai. Malo John.
2: O ku fa fofa ho o fratala noa mai fe ka aki pe mo e ta fa ki koia he ku kai ke mo ha pe o ma we fa matala ka mo to ha vai vai you are also well your team will also be running a community outreach e sai pe mo ke ki fa ma ala ala ma he ta fa koia he to hola he pito ka nga he ni i au kala ni pe mo na to lu foki i wearing a toni ke na wa la ve i pe ai nga hi mete na lava ma u ka pau te na u ka mai ke polo kala ma koe ni
3: Favorable position, the Malo with the Fanga Maria, go down Muafo Kia, Kifai Kaka Patu, because Fafi Long Waki, because Fafi Taulaki, but he big way, Kakai Blavibi, and young way, I Fabai in Lucilla, where Niki go Hoko, Fonua, Fonuai, Hikangalo for Katonga, but my family Korea, but why Kerikere, when I feel Hokotaki, Matwak, Mahuinga, Alpito, for family, but took for a hole. Pero ngai to tonu ko ya mau lave pe o fai to ka nga ange ki ai ko ngai issue ko ya ko ngai issue ya ko mau mateu ke fa matala ai mau ko mau tu anga te mau tu hoko ko e hange haki mau hange haki half back he wa ai skalamu mo ta ko a pe ko e palo pare ma pe mo mo pure anga pe ko e service provider ke finga e foi va ko ya ke solova mo nga me pe ko ha me na to ka nga ta wai pe pe ko ha hava ai pure anga tu ko ke hebe fa ma wa nga tu ke hebe ta ma lo fo nua ni a fio tu ke hebe ka fa le fa la o ka tu ke mo fa le area ta mo fa da to ko ni ko to nga pure anga me ho ek minista on ko van ka mo fa pure anga mo nga se ve se una utiliva ka ta tu si ai fo no nga pe nga u be mo re na to to nu te maulava o whakao ngā tu e mau ngā we ka tekna tolu pia mo whakai na iaha mau aonga ka tekna tolu ki ta whakao ia chona. Ai koe ngā himi ai e awa whamatala I he whetutaki koe ni whelongoa ki mata ki he mata he whakataha anga koe ni whai aho tolu. Pia koutu ibe mahalo amuyangi na ki whainga maari he tōna ki o te vitamaka ke te whai haki whamaa popo pe koe hatu ki follow up I he.
2: Lelei ampito, pia koe mea lelei ia o tuku mai ai tāna ki koe ia, he koe neongo e mau nofu I he whonua ni ka koe whakau ka auia pa moe lotoku kei tōnga pe ia. Pia koe mea lelei ia.
3: Weke puri foki, weke puri a te mau tōlu, weke puri foki ho mu aonga e whao loroa mai ho mu nima neong ho mu nofu he ngahi. He

0: Office on pat men ko anu sila I willing aton tinawiyay mo na tol sa polkalama ko ya
1: sai
0: aya ko motor ko nga issue or loton usila ko toton we tek motor ko nga service pe ila ko mo ege hanga ton na reo ke sa dama ko ni ay toko ni ko hete mo la ma to kon tatau ma na tol ke ko tu to le yang
1: o ku fa fo fa pito I he ku ma na tu la he pito tala noa I he nga me fa ka kere kere mo me pe o ku lava na ke a ha ki fra mama mo hata na ki mai he ta fa ki ko ya ka pa ku hanga hi isu ai nga family ko ni ko na hi ki fonua mai ki fonua ni
0: ia a fra fo fa pito be pe ko ko ko isu la hita hai ma nga o ke ta le fo tu office ko ni be wa mai be ki ha hon kono moni e John u solova de solova o ku pekloka pekloka e tek matol ko hi we wa we nga hi tukunga ya ko ya ke hopo ko ta inte ya wa ha tukunga ke hopo pensta uniko to uta fakia e pulereva e forma wanga ko ha ni tutu ni ko me e faikia e lau e ngau e fai ya kokai ke tu kwai a honotari mo fanongo a kakai ko ni ke mai ena nga hi mama hi be nga me au ku leve a honalo to a be ku ma fa wat fok me report ye fotu wa tu ke podu nga we a ke liu hanga hi tu tu ni pe liu hanga hi la o hi ke toko ni ke fononga he tala mai he ola o kitama ke fononga mo toka ko ve hala fononga ku hi ko mi anga ko fa ya ke fononga ta ko tu ina ya pe hatai mi va ve mai e fa ha fe si o fa ki mata ge mata ge tu ku nga ko ya pe ala va ke we ha ke ko no mo ni bla he bit tang e u me fa ka kere kere pe ta ta pe mo murina e la mari ta ta pe Kapa e whanong mai pe kakai o kei te uki mai mai kena ki ula vehi ngua ka kwae ni hi no silana o kwae na u keisi a mautoru pe aku fe moto e fitu taki.
1: Koia.
0: Moto e fitu taki e talo he COVID pe a kwae ke toi ngā au e na u telefoni ko ia mo e umea ko ia. Ka kutui kapa te na u whanong o mai ki I wakai inoa mai pe ki he mea pe kapa e ngā wea ki pe ho mo ho mo uretio pe a ho mo networka ke whakafou mai ai. E mau fifia ke follow up te ai ke mau ha konteki ke hoko ate tano. Wai ni hea ufa fifia e ola kurotonga mau ka koe kai koe ke te hoko ate mau fitutaki be wai ni hea ke ipe kloka pe. A koe natura e ngā ue ke tano a koe ya John.
1: Ma aloa pito solo e si I whakalotolahi mai kia ki nau tolu koe nukua iai e nau ngahi keisi ulolotonga lere he tai mini pia mō ki nau tolu peo nau whekumi ki ha ngahi whamatala whikau aki pia moha ngahi mea whelave I pia moe kerekere pia moe ngahi mea kehe pe e lava ke tokoni mai ai ai ompat menia tonga ka koe whamanatu whakaosi pe koe kainga koe ni I aukalani koe aho whee koe aho ono ia o aukosi
0: Ia, ko te be, whamara mara be, John, ko te koe tue taimini, pahangi te mau korea tuhi pe koe ngahi tukunga o mau tui e toe whainga maari e ngai koe aho nima.
1: Ko ia,
0: pau. Aho pule lulu nima. Te mau ki holomui aho taha mai ke pule lulu aho nima, kai taimi ono ki he valu e fiafi ki he wharewhatahanga koe sa stoka I kolo I he taha whawalu Coronation Road Mangere Bridge apiko koe ko Nasaleti te mau iai pe te mau o mai foku pe mo ofisi o mpatmeni ko anu sila I o kalani koe foke ki ofisi sisi iange o anu sila o mpatmeni I o kalani te mau mai mo hato kota pe to ko ua me ai ko hi ko kau ko no fo fo ko fai no silana na koi mo hanga hime ai no silana o ku mala firma o ke fai ai hato ko ni ka tanga ta ko ni ofisi fin a ki ko mo mau to lu ke la vai be mo ia
1: fa fo fa ai ko ah ni mai o e mahina ka tu e fa ho ko e fa ta ha ko ni ai community tonga pe mai ofisi on pat meni fa fang pe osko to ka fa no ngo he fa ta ha ka ki ha ta ha fa no ngo ma pol kala ma solo te ki ho ha ala he me to ki ka ko fa ma lo atu he o mi ai ta na ki ko e me ho e ki pe la I lo ke ai ka ka fo no I he fe fini ta la monu atu ki he ka fa fo fonga I he te u fo la mai ko ni I he a fo nga a ko ka ko to ko lahi ki tonga eiki.
0: Halo, Pito.
1: O falahi atu.
0: Halo, Pito, sione, mau whaingo maari.
1: O falahi atu solo, ma aloa, Pito, si toko ni mai ki he tau ngāwe o
0: iwhia. Ia, kala monua ki he polo kalama. O falahi.
1: O falahi atu. Hau eiki pia mwe kakai whonua ko a pirimi solo tamo ua ia, aia koe ofisa, whakato tolo pūle ia, me ofisi oe ompat meni atonga,

0: PMN Tonga.
1: You're listening to PMN Tonga with John Poole.
2: Whakatolo watu hau e ki pia mwe kakai whanua ko e tau polo kalama PMN Tonga ni. Temita Mailea, the Deputy Police Commissioner of the Kingdom of Tonga, is joining us right now from Nuku Alofa. Kene omiha whakai ki ki whikau aki pia mwe taha ngahi keisi o e ahoni. Aia whikau aki ni pia mwe kau pōpula ne nau hola. Pia pepe foki pia mwe ongongo e taha whikau aki ni pia mwe hau e kwhawhine ne nau wholau ki siaina o nau Māori. Pia oku iai ai ki tūkunga kehe i he talanoa ko ka e tuku mua ki tau ki wakai ki he tokoni komisiona polisi. Te vita malo e tau mau e fia fini fia fia au pito he lava ki mau ai ai fetu utaki koe ni pia mokoe. Malo e tau lava?
3: Iho, sione malo e tau mau e finda malo e ngau.
2: Tai tari fia fia koe polo kalama kou lava i peho taimi. Ka tak pe mua o me whakai ki ki whakau aki koe ni pia mue kau pō pula koe ni oku pehe ne nau hola. Oku toko tolu nai pe ku toko ua pe ni ku kei i he lorotongani u kei kumi.
3: Iho, mahalo a wito, Sione. Desi koe ni uku wa hangepeto na zunga he ngongo na si tuku atu pehe potunga awe. Kwa wofua ki he hawhi e waru o he fiafi sāpate na e maua e lipoti koe ni e hola e toko tolu koe ni me he hono tanu whalau ki nga tolu he aptanga polisi koe ni nukua alofa e na e paua ki whakahoko e ngā hawhi wau wame ki hono whatotolo bua mui mui e hola e toko tolu koe ni e ne a umai ki he po monite ne maua e tō taha e matāpule tāu taha ni mai e mataika tō tapu ne lāwai o puka tō taha koni o whafoki e taimita tāu ku kei hoko atu hano kumi e tokoua e un mahino pēko e matāpule tāu tōru nima ko tāntai whanua nu sila eni ka hauku mahino peko e o mātu ako e tonga pefoki e matapure tau tau whā ko e tāngatai whanua ia mi fisi a ena tonga tauhi whalao ki nga tolu he tāngapoisu nga whā he tūtune wha māua ngā whilawe i bēmu ngāhi tuaki i mga ngāhi whailo whaigati ki nga tolu ene mātunga hano tauhi ka e hoko e nau hola koe ni o ne whamahino ai ai whemau ke whaihara ha tokanga ma wahe ke tūnga koe ni. Koe tūnga rotonga ai o ku rotonga whai e whakatotolo koe whakatotolo koe ni u konga ua uraki koe whakatotolo ke puke pe mo whafoki ai ni koe ni pa ku lava no puke mo whafoki toa raha koe toko ua. Koe ua rewa ku wakai he potunga aue e tapaki koe ke tunga wha professionale pe professional standard unit ahono wakai i whalato i potunga aue ai ngai mga tukunga e mngai ngā aue nei whaako e kamunga aue o hoko ai ai hola koe ni e bevo kiono wakai i ngai matawai wai e tapaki wha security ke lava o whalelei aia koe nea mai koe ki aho ni koe hoko atbe ahono kumi ai toko ua wanu te gai ke mau na e wahai e komisiona e hoa hota e fiafi e ahoni ene kore ke oiki mga kai whanua e nga tokoni ano o mea ngai whamatala e tokoni ke ngā weni pea kune tupai e iai ai reward peko e mea alfa ki hataha pene o mea ngai whamatala e taunga kaunga tonu pea mga tunga mea e hano puke pea mo omaya e toko ua koe ni aia koe panga ni mafi o kune ofa ki hataha teni o mai angai whamatawa. Mahino pito pe ai mafa tuktuki pe moe tokanga ai nandai komisiona pa moe putna awe pe ono puke mo whafoki ai ni koe ni. Koe hui ka maro ai society pe foki ki he ki pure ai lao. E taim ka tau ku ate pe moe whatokanga ai putna awe ki hataha pe kohani ihi tenau toko ni ki ono fufu ko hia ia i he lao i ngā hihia e ala tautea i hataha ke ngā wupura e tau e hongfuru pehe foki ki ono, ono fufu I koe ki nau tou ko hi ai. E taimta tau ki kore e bea e potu ngāwe, e tokoni, e mo e koupo e kai funua I ono ome ngai. Whamatala ki tokoni ki ngāwe. Aia koe, koe tūnga ia kuia ia e ngāwe e rotongani.
2: Mahalo.
3: Katokia ia ngāhi whaigeki, mo update ia muiang e te lava bea te kuhauka tione mao.
2: Malo pito e te vita for our non-Tongan speakers e te vita. We thank you for your time. In terms of the crime, these two that are now still on the run or still on the loose, how dangerous are they? And what's your message for the people in Tonga? Kapau oku nau vakai etu kia nau tolu. What would you, in terms of just I guess the interest of community to feel safe I he loro Tongani, what's your message to our community in Tonga?
3: Oh, thank you, John. These two escaped prisoners has been brought into police custody for allocation of using a fraudulent passport and also for fraud and theft related offences. However, as you may be aware that we are working with our regional partners, given that they are non-Tongan, but they were arrested and charged in Tonga. So we advise the public to stay away and also report to police station whenever they get any information or see them in their community or vicinity. But we treated these two escaped prisoners as high risk, given the transnational nature of those crimes that they've committed.
2: We thank you for your work in Tonga, Deputy Police Commissioner. Pego fa malo atu iho tuku mai I he fiafini ke mea e hou eki pe alau ilo ki ai e kakai fonua. There's also another case I've been also following as well, Devita. This is regarding a number of girls. So two of them have just arrived back in Tonga from China. They've been involved in a marriage scheme where they get to go to China in search of a husband. And money. Oku te aha tānaki mai ki he ongongo koen whikau aki pia mue tau whānau whewhine ne na wholau atu ki si aina ko uhi ko e whikumi he a Māori pia mue silini mue ngahi mea pehe.
3: Ko ia. Goi moni I sione oku hokohoko atbe ai ngāwe pia mue whātotoro ai potu ngāwe ki he keisi koe ni. Pia kono moni koe ngahi keisi koe ni ku O komata ke hā mai I Tongani, te pepo ke ngai whunua ka unga api e Pasifiki. Kana e ale te potu ngā ue e whopopua ke hau atolu e maina kōsi, hau sune. O mātunga e ngā hei mea nai o hake I he social media. E a pāwai ke whahauko e ngā ue e potu ngā ue. E ono kamata e whatotolu pe mo ngā ue ke keisiko e ni. Aia umahino a pitopei hano natura. O ku iaia e whengāwea ki I Tongani, pia pehe ki he whunua muri, whunua I Esia, hei koe mahinoa ko si aina. Kana e tokanga e potu ngāwe ki he mea lalahi e ua, taimina e mawairi po ti uraki, koe safety, pia mo welfare a e ni ihi koe ni, e mātunga e mahino koe whanau whiwhine e ni uki he maata ube o teenage, pia pehe pefo ki he ke whapapaui o ngā umalu mo hao, pe kei ngā tāi kai whaiha whengāwea ki ke whakafoki mai ki nau tau ki Tongani, ko hui ka tūkunga koe nā nau I ai, pia moe ngā whenga tāne nā whitawaki moe. Ko hono wā rewa, ko e mahino ke potu ngā ue, nā e iai bebe moe ni ikehe, ne nau tō I he whakatawere koe ni, pia nā e osi māu a e area moe ngā hipalani moe, fotu tu ke na umawa hayat mungkin atau aina kauia e tokanga fa lave putngawe e fa ye fingawe aki pe mo ngai matua e fa mo family be bebe ge fa na ke ni ko ni pe fa ba pau he kai to hoko atu na fo au aina la vai o kanseli pe tau fi e fo au e fa na fini to tolu na mau ge na o ke na fo au pe ne ya mo ge u ko si na e la vai o foki mo i mai e to ko ona tu dai tongan be foki ki he nga fa ta mo nga ku fika wa ki o to glava ono fa ge ki na wa be o ki ho ko to nga we mi fa to lo po nga we i he nga we ko ni mai no pe kai ke va ve nga we ko hi ko e fa nga we ko be mo nga fu no muri pa o ge fa fo wi i he e po nga we ki muri ko a tonga I will go His Majesty Diplomatic Service. Na ilo bego Foreign Affairs mo. Pero go for malo ya put mawe. E toko ni go ni na di muri. Bege ba finga wa ki pa mo office from pastor tonga go isi ina. Bege office from pastor go isi ina I tonga ni. Na ya finga wa ki. Kege ngata be yo no tana ki mai ngai famori, ngai famatala, ngai bebe foki ki he. Ki ngai fema uke ke, ngai go ngai rekoti fa pureang, ka ugea ye ngai rekoti koni e pehe nai whahoko ai maari, ka pehe ke ngai whengawa ki fa paanga. Aiko ne tunga e taimini, o ki hoko hoka be whatitolo, ka oku tui be o kua primatiwa, ke tau final, ai ke isi e tunga go uku iai, mahino mai na yae e mahino aki pa moe alea ke nau furau ato whahaku ai maari uhi koe tokanga koe ki he tawhaki ano whaave aki ta whalaa koe kakai kutui e toki lawa ia o whapopau ia tūnga a muiang au ki he kokoat pe whatotolo koe tahe mea uhu ki he tokanga ia ko tunga ue koe tawhaki koe ni wisi e tamaki e ai teknolojia pa mo media fa sosiale I hono whakalotoa pa mono whatawele I e tau whanau dat fidi whanau ki fine aki hono ari mai ha ngahi mono uia ngahi whainga maari pa mo ngahi lerei whakapaanga pa ngahi mea ala mea pehe o nau tūla mea ngofua ai pa nau toho ai ka ikai ke ai hafa inga wharei pa mo ngahi tapou tantufito ke atakai o nofo ya pibe mo family. Ka hoka kutui koe ngahi uwesia tamaki ben, ngahi taau ya wa teknolosia, taau ke whahatokanga ki ai, ai pureanga, ya pehebe ke whonua whalufua.
2: Te wita kou whafafunga e te timi wha mālo atu he oa omi e ngahi whamatala wha mui mui taha mei he potongai polisia tonga. We really appreciate your time this afternoon. O whalahi atu moe lotu.
3: Mālo, jö.
2: Malo apito te vita, hou eiki pia mwe kakai whanua, tau hoko atu ki ngai tu uaki koe ni.
0: Ko vai mālal, me kautaha e Planet Cast, mo nā whanongonongo mo tu uaki ki hewi keni, malo vai.
4: Malo apito te vita, maka o mi maupefai ngā maari, ke whahoko atu kleo ke kainga, malo e lau maari, a hou eiki lelei, ai tonga koto api mwume a mai ki polo kalamani, ko atai pe foki, ai whamanatu ka ki mwutolu koto api, o kai te tari ki mwutolu hafai neni sa fitu, lava le refi ni motu ane toko ni atu kai umafu ke kautaha koi ya Planet Earth. Ki motu koe mufie maa mo ngahi mea lere, lahi lahi au pito te vita ka umaka nga whanongo, te tūtaki mai koi aku whanki kaa koi kai perisine lei, lava ke oato e otometiki kaa kia, ka umafu ke ngahi mea lere koto apio ke fie mao, ngahi SUV sea fitu, walu, hiva, wau befo ke tau sea hongofu ka umafu ke tau ngahi mea lere la lahi e ngahi yuti. Ai ko Ford Rangers, Toyota, ka umafo ki ai ngahi mea lere ke kehepe e lava ke kefiri me ai. Ko I ai, o tike toi tatari, pe ko nofu atu he ni ko uia ko tokoni e piko tau kai nga tonga, ko I ka atila fukeni ai tonga, pe au ngā ue ai tonga, ko uia ke whai ata tokoni ka ki mou tolu, ko uia ko mou finance, mo atu ai kalasi mea lere ke kehe, ke mou firi me ai. Fa malo atu ka ki mou tolu ko uia, I ngahi wiki e ko mari watu ne mou lava mai mi tauranga, ngai feitu o kua mama o tia me o kalanini, kakulava ki nau mea mai o whakahoko ai whinga I koia nau mea rere. Koe tau fika te foni fetu tak mai ka te au koe noa uaua, noa fitu hiva ano nima ano valo, pe ko au ton mai peke mau ia te, fika te au fitu ono e he Nelson Street, ka mou mea.

0: O tae tu nara tu nukwase, me tau ngahe ngongo me korumua, weringa tau ni ke aho ni, malo tae.
1: Malo mua lau mali hau e, ki pe mwelele ai tonga kotoa pe, mo mea mai ke tau ho wa ngongo ko ia ahpule lulu, ko e ni pe mei weringa tau ni. Uluaki, ko e tu tangata secondary poly festival wanoa, wano. Oku tu la hoko ai pe, ai te wai whana wako, pe ame ngahi apia ko e koloni, ki he kahatoanga whakatau ko ia, ko amana ke whahoko i he whalaite ko e ni, wafa ko ia o siulai. Ko e kahatoanga ko ia, ko i loa ko e tu tangata polifest, wanoa wano, ai anai osa tene hat polifest, pe a koko mai en ki loto Wellinga Tony. Hange peo kwa nga maheni ki ai, koe ngahi api ako maalunga e situ, tena ukao mai ki katoanga festivalo koe ni, aia koe whanawa koe ni Pasiki, pea mei he api ako St. Mary's, Wellington East Girl, Wellington High School, Rongotai, Wellington College, St. Catherine's, pa pe foki St. Patrick's College. Aia ukao ai e ngahi whaiva, pea mei ngahi whanua Pasiki, ukao ai, pea mei ngahi whaiva whakatonga. O mahino pe ai teu teu lahi a ngahi kolis la lahi koe ni, ngahi whaiva koe ni. Ai a ku o kos kamata a hono whakatau a te ngahi tikite hu ki he festival koe ni, ai a ku kamata hei ni mātou noa ki he TSB Arena Queen's Wharf. Pe a ku atai tala monu ki he tau whanau tonga o kau he ngahi whaiva koe ni, pe a mui festival koe ni e whakahoko i he aho whanai te. Kai kehe ku o fotu mai e tangata moana ai a koe polokalama fo o eni pe koe fofua whahoko eni ai polokalama koe ni ai a ku whaha e koe whahoko e se auhia ngahi apiako maalunga o kau mai ai a Hawke's Bay hat de hat i tape fo ki hora penua pa mo Manuatu. Koe komi pe eni na nao whakalele koe e tu tangata he ngahi taulahi. Pe aku taki mai ai a kepi mā kisi moe ni ihi pe a mei Wellinga Tony pe. Koe si au i koe ni o ku whakatau mu ai a ki whai ai e whanau pasiki ke nau toi whaha ho nau ngahi talenti. Pe aku ha platform ene ke mahu inga i ai ho nau anga whafonua ngahi whaiba pa pe fo ke toni ki nau tolu i ho nau ngahi talenti. Whakatau i whamatala ko ia kepi mā kisi e kamata eni ihe aho taha fitu ko ia o ango si mai whanau ako mālunga pe koe secondary school te pe koe aho wataha ko ia o katopa ai whanau intermediate primary pe a moe ECE. E whakahoko ai ongo whi auhi ko eni i mai ko whala senta e Wellinga Tony ai au nepehe poke kaha u o whaam ke whakahoko hia ngai whaitu e ngai feitu kehe o i kai ko Wellinga Tony. Kai kehe ko e fuafua whakahoko e ni ai ngā ue ko e ni i loto Wellinga Tony ai aku kaumai ki ai a Hawke's Bay hat Manuatu pe a mohora whanua ai a ko e fuafuahoko e ni hafi auhi piheni i loto Wellinga Tony. Oku amanak pe foki e hoko e ni o tokoni ki o tau kai ngā tau te fito ki e whanau Pasiki o whaele i koia i Nusilani pe a kuna o fia ke nau kau i he ngā polo kalama ko e ni. Oulotonga lele i he wikeni a e wike Pasiki pe ko Pacific Week ai te he ranga waka Victoria University of Wellington ai a ko e nau koe wike Pasiko e ni o kwa hoko whata uia. Ai ena kamata i he ahamoni te wike koe wike ni a ke Cultural Night. Tu si te pe wane pōna e whahoko ai Quiz Night. Pea koe ahoni o ku lele ai e nau Career Expo ai au kamata ia pea me hongo fului ahoni. Koe sainga mare ke whanau Pasiki ke nau tala noa mo ngahi pot ngā ue pe mo kautaha ngā ue ke whainga mare ngā ue i he kaha u. Koe sainga mare mahu inga en ke whanau Pasiki ke wakai ke ngahi ngā ue puleanga pa pefo ke ngā kautaha o ngā whaam ke nau ngā ue ai i he kaha u. Ko a pongpong, pe koe toa pule lulu, ko nau aho si poti ia. Pe a koe whala i te i he anga maheni, koe Pacific Market ia, pe a mehe tai ni hongo folu ki he wae si afi. Ai a ku whakatawa ai ngahi koloa whakatonga, koloa ai ngahi whanua Pasiki, pe a kawai pe a moe mea toko ni. Koe Pacific Week koe ni, o ku whalele pe ia, he Pacific Students Council, kono palani ngai pol kalamata pe ki on fa pa anga anga pol kalama ko ni o ka mana te hoko ai wiki pasiki ke te frai ai ta fa nao ke na hoko ka te na wa ko pe mo fa o singa o ta ko ni kai ke he o ke ta la monu ke ta fa na wa ko ko ya na ta fa o si te mi ni si te pe fo ki ke to inga ai fa na tonga o na ke ya ko I he university ko ni ko inga ta nga nga hi ngongo ala ma wa te se afini pe me te a
0: Ko se ale pasa fai toton, pe amo etau ongongo, pe ame hekolo ngo e kakala ke aoni malo se ale.
2: Malo au pito, pe a oku tatau pe amo ea, a etau toe whero ongo aki I he aapululuru koin, kono uo ua o si ulai ua afe ua ono. Pe a pange koe lau, koe toutou whamanatu mai ngo e kakala, Te ono ngai ngowe he tai mini. Au kai te ngowe ka kala foku te tonu ke ala. Te a I he lolo tonga ni ke uhi ko e tai momoko o ku si si au pita au pita pe. Tai mahalo pe te ngai u a kau ngowe ka kala ko ia o loto fare tau mai kwe ha tai mia e lava tuku ai. Pe I he tai mta tau foku pe. Ko te wha atu I te a natura a ne mawhana I e pongpongi ni, ne tikiri e ono. Pe a ku amanaki pe e a uhaki ki e tahawa. Ka I e rorotonga ni o ku au a fia. Ka ko I wikeni foki, ko e tahawe mea na te hanga whakatonga I pe te eki. Ia I e whana wako I ako ka wako. University ni sentolo mai ange ko fa manat mai kwa ven mai pe ai taimi mafana ko e ta ha a me ma in au pito pito ko hono fili a ka ta tonga ke na u ka watu I e fili fra o si ko ia po ko fe a ka ta una ulava ko ia una hanga fo fo nga a loto ko ia ka kai pe pe fo ki na unga nga we O kua upe ke ngai kautaha e tō rua, pe a mihi ki feitu ukoni ko Timaru. Pe a kua whiri atu ai ai kautaha society ki tonga o e vahe tonga koia o Canterbury, pe ko South Canterbury Tongan Society. Pe a kautaha ni a mea whawhiawhia, pe te ngata pe ki he ka inga tonga koi ni, ka e pe he foki ke a kinau tolu koia o kinau hanga o taki, pe a mo whalere, ai ngā ue mahu I ngāni. Pe hangei koea, I he ngāhi mahina koni kua mari watu, ne tu oua nai, ai te lere atu, te sio mo wakai, ki he nao ngā ue. Kai ke, koe mea kou whee mao he taimini, ke whiri. Pe a, koe nao fua ama I hataha pehi atu, whee tū pehi I Nusilani. Na te osi whiri kita, koe hā, ki tau te whito ki he kautahani. Ai a, hangei kou kulau, koe kautaha e tolua, Pe a mehe sei tū koini. Pe a tā au pito fōk pē. Mō tōl kōu fē kāu koe ki ai o ku southcanterbury.org.nusila. Koe hi e matuaki I tō koni au pito nia ki he kāu ngā ue. Ta I kāi ngā tāi koe kāu tāha tō ngaini I he sei tū koia o Canterbury. Koe tā fōka mea fua whiawhia I he mahina koini koe whahoko a whaamiri fō ou. Pe koe māri. Aia ko Steven I Lopini e nosi tu I pulotu. Pea mei alaki, pea pefoki ki perehake, pea mo alosia mahoni e nosi tu I pulotu. Pea mei mafanga, pea mo koulo koia I hapai. Fatatau ke he ngaswa matala ku mau mai, fua fia fia au pito au pito. Ko hi koe fai fai ange, pea hoko ai ngai u ngāhi whēohi, tau te whito ko e whēohi whapiawhia. Pea wakahi whuwhoki e tō tahani, ko Stephen Robin e no Sidu Pulotu, ko e kāna tō tahani ngā wea I whetu I loa ko Akaroa. Ko Akaroa, o kai ke ngāta pē I hono ngāhi hika ai kou ko ngongoa ai ai whonuani, ta te whito ko hanga ton mai koe mei tahi, ka ko whetu ena uraktu utai a kau Franse, he nā ua mai koea ki he motu saute. Pe a koe tōtahan whauki o ku ngā ue I he whetū koe ni au mahino mai, ko whaamiri fu ou e nia e ki feito u koe ni ko Akaroa. Tamene ma e koe a Akapulu, i e wike ko si, ne ai haongo tonga, ne na o ke hatu unga, ai a kuhanga maupe e he kalapu, o fai a hono katoa ngai to faa fie fiai, kauhi koe lava ake e na vainga tu o te au. Ongo kalapu keke, ko tau taha ko koketi pureiku, ai au ku vainga matatolu. Mie kalapu koe a Southbridge. Koe taha mea fawevia e na fitau laki mo timi koe ni a Prepoton, ai koe quarter final lo. Ka koe mea fawevia, koe hi koe lava mai koe a ongo mātua ko Pauline mo ofalaki pureiku o na mamata tonu. Ka neongo na eulungia, kau hange koe lau, ne ai mo te tonga e taha ne vainga maari e mai, pia me he timi koe a Prepoton. E tota, pia me he loto kolo ia koe, o Christchurch ko Filippo lea matahau. Pia me he kalapu o iloa pe ia heni ko Marist. Koe tō tāna fōke o vainga pika valu, pia na nafetau laki pia me timi koe a ai university. Aia koe semifinalo eni, e tok finalo i a wike koe ni. Aia koe tu o te au eni a toko wa, Filippo lea matahau, pia pe he fōki ki a fōketi. Puleiku. Tako tui i wika uko mau hene lise kautonga unafafunga eata nga uvahe keke o kawaya Canterbury before kiki North Canterbury pia pepe kia South Canterbury. Koe, iyo ngongo pe ia ukulava ke mau atu i he ahoni kai malo opito homo mea mai kamo mea.
0: Koe programa TNT Sport ki he wikeni kwa te vitamaka. Devita, tu mai anga o foto tu ke ta programa ke weekendi malo.
3: Malo ko dei te kolege ho faga te pega ko ta ko ba me falen. Ta aje ta ko ho ko di ke weekendi ga liki e ku mai o rugby union e ai ta o kamata ke union ho ma ke liki pa os ke so ka ma u support ke ke pe dei ta to wa te u support ni. Ke ta fra o sa ke tim go e fa ga ma ma ro ga tim e ho di ta set ke ai u tim ho ko ya. Ka ka ko tau gona union e data e. E tau gona ka tau ha mo pe mo Romania ma ro ya Romania ka tau val ke tau fit. Ko Uruguay ka fa no ke fa wa Hong Kong. Ko Chile na wo wo ke fa hiva Georgia. Ko ngare ba ke wa val ke tau ko tau ma ri te mai no pe tau. Ko tau Amerika tim Amerika yo sai na wa hiva ke wo a Spain. Kanata ka wa tau ke ta hiva a Zimbabwe. Eta ko ko tu ni fa ki tim ko ni mi me dai fa ki mo tu ang to kawa tonga mo amo mo ya ko ha si ke ya ka polo ko ni ta
0: io ma lo apito te vita pa mo ni apito me ko tu ko mai ko ya ki he a honi ke por kalama te vita ko ko tu ko ya kai ko ngai ti mi tia wani ol pere ki fa no a ko ailani ko wataha ko hange ko la ko tu mai fo ke ta ko a Romania pa mo Samoa. Pea pehe foki ke tau a Amerika pa mo Spaini, malo e Amerika koe ua hiva ki he ua ua Spaini, eh? Portugali to lua tu avalu a tonga. Tau a Franse mo Siapani fa au a Franse ke taha nima a Siapani. Koe Wallabies koe nima fitu, Itali koe hongofulu, Skotilani koe tolu tolu taha fitu a fisi. Ingilani koe tolu taha Argentina koe ua faa, pea ikuna Springboks koe faa tolu ki he noa a Welesi. Pea koe foki ngahi afetukua ki holo pehe hango tau koe ni, na e osi noa i e olopelekia a Franse, a Springboks e te vita ki mua. Kako tau seo ke ne hanga kone o noa i koia a timi koia a Welesi e te vita. Kake, koe ne tu uia koe a katahoko atu aipe e te vita, koe huifoko tataimi ki tatulturipe. Koe, a manaki koni ke tua koe a timi a olopeleki ki Afrika manaka tu u te vita. Oku fafofua foken ke wike ono. Pa koe ai lewa, ai anga fokotu mo vakai koe a kakai a mamahi a kapulu. Ke pe e kawa rich mo unga i he folau koe ni kakoutu i peki ai e te vita. E hanga he fai ako o to'o a to'o tahani ke kau he folau. He koe uhi ko foi tesi e fa e whakahoko i he foi wike e ono koe ni e folau. Mandu me utau lalahi whakavahe. Ka koe hanga e msio koe a kia kene tu koe he tainimi. Ai tua koe ai olpereki taupoupo pe ko hui ko tō tānu ka uiha tō taha ilo au pito i he mala e koia o e a Akapulu i unioni te vita. Ka whokatu ka te koe, mahalo.
3: Io e
0: te vita coi tau fra aussi now ani coi per mo ai la ni na ia fo che anga manava si a anga coi ne tu coi i he va kai coi ka kai mama hi coi aka pulu e te vita kana aussi o fra fo of a bit of anga al brigi pe go a manaki pe aku i fo la coi ni ku hoko e te vita ki ki Africa e ia pe ne ka unga lerei malo Te vita. Malo.
3: The rooster got fire on a storm. The Raiders not told fire will fire a rebel. The warrior night will not get out. Town in the give off the data. We will have a bit. Who talk like to work and know I wish Tiger. And then we'll go for the wow with TV. But look what you may hope they do on TV. Tiger get all well, get all well. I see eagle. But all of you need. But you will give me a grand day that all of you need in a 5 minute town. So we'll not get out.
0: Ko ya te vita ko mahina pito ho tu mai ko hola o se a wini ka ko ne ko mahwinga ta ha fo ke top 8 ai ko na tolo te na hoko a tu te vita ko tu ko o si a takai ko ni o ke ta ki pe ti mi ko a pen rifi a ke poine to lua hoko ke ai ai woria ko poine e to noa pe mo lusta o ko poine to noa ai una fa ke ke a pe fo na gains e pe ai ko fika fa leva ke ai ti mi ko sa ka ko poine ua valu fika ni mareva e tolo fini timi konu kuke o maiko e poine e uaono. Fika ono reva e naite ko e uaono moia mahanga pe ongo timi koe ni. Fika fitu reva e lapisi ko e poine e uafa mahanga pe pe amoe kapo e ko e poine e uafa. Ko ne tu uia te vita ko mea koko utasio ki ai ko e ua moe tolu mahanga tak poine to unoa ko e faa moe ni maa mahanga tak poine e uaono ko e pe pe fo ki ki fitu mo valu mahanga tak poin e uafa aya ko ne fo i pe timi kuto eh ko ne fo i pe timi sio ke wa mo tolu na mahanga ai wori a pe mo e lusta tak poin e tolu no ka hanga ulau ko ne fo i pe timi ko ne to ia e te vita malo te vita
3: Tete ko si o ko ko ta ko la ba te ri ki pa ko si ko ko ne ko de ba hi ke ta sa ta ko ni e ta si o ke so ka ko fo ke so ka eh ko kai me fupana me o teita ha ki la me ta ko ni pare ko nei mau i ta u de
0: okay io malo te vita da was i lo ko to ape a e ola ko ia o so ka te vita na e final fo ke timi ko na Spain mo timi ko Argentina kana la fo ke kakai na u pe ko e ikuna e Argentina ko haulo lo tonga fo ke na u ikuna pe ta go si ai fi au hi kana hanga Spain o mai ko me hino o ko ko spotia ko hanga pe ko fuhu ko me pe to gas ko uhinga ko ai pe he ko ai ka analyze ko so ka na a ma we Spain ai fi au hi ko timi a tifeni lelei taha ko he fea hui ko Speini. Eh? O nau pehe, ko timi lelei taha ia tifeni a Speini e te vita. Ka hangai ko mea kona ko e fotu mai ko ki ai, ne mao e Speini, oske fainolo, ne mao rewa Speini ai paanga ni manoa miliona aki ai pare uraki. Ko e pare ua rewa ko Argentina ko e paanga tolu tolu miliona, pea tolu rewa he tau kwa Englandi pea mo Francene, ikuna pea Englandi ko e paanga ua hiva miliona, pea faa rewa a Franse a kie paanga e ua fitu miliona. Faka katoa e ngahi pare koine time faa koina na wau kie fainolo te vita fe unga moe paanga te auto luhiva miliona ke tau sio ai ki he rii ki a e toa atu koe a paanga koe ke tau sio ai ke soka a e toa te paanga koe o e soka te vita. Pa tau ilo peta tolu kawene sipoti paanga lahi au pito a pito me me na tolu fa ta wa pe miliona ete vita ka ko ne tu ya ko ya a fe au ko ne to ko si ai aluen o se ta fa pa to ki hoko a me ka ai ola ka a spain ko e haulo tonga ai ku to e haulo a lo tonga ne to ko si a argentina malo te vita
3: Pawa pun saya tu pakai mahu kau nak tahu dari lewat atau kau tak mungkin juga kah besokan nak kuat ini mahu mahu mai. Kau tu saya kau nak wayar nak tahu apa tu ke? Kalau tu angkau, percaya kau nak ulu, percaya kau nak ulu tak ke pun mana?
0: Kau ya, tapi tak apa pegi pegi engah seperti kau kau tetapi aku besok yang mana kau itu kau tak. Vainga ke kako tu ya ko ka gitu ha spot ya me o hange so ka ya ko tu fa mama ni ko a spot ka america ta ta pe a pul fa america na basketball pa mo na nga spot e te vita ku la la miliona pe he hange ko ta pulu ko fo hana fox a fu fesa o pelegi o ka ya ka pulu ya a lu ya o ta pulu he sio to nga me ko ta hinga ko jai o ko spoti ia ko mea pe ko ko hamea ko te manako ki ai pa te alofai ia fai ke mooni te te mao pe te mo ui ai te vikta ka o foki atka te koe malo
3: e pe eto spoti komo ni ori te
0: ta io io te vita ku mahino apito a spoti kamata e komo ni ori i he aho ua fa aia ko aho ua fa koe a Scotlandi ko aho tokonaki uani mai a tautolu ko mea koe o ku mahino mai ko ta ulaki spoti koe a tonga e vai nga ki ko timi foko e spot foko e valu o tau ka ki ai e spot foko ato a hongo fulu. Ai ko mea ene o mai ko e pure folau, e romen a vai hu, ko e spot e valu. Ko uraki, ma se au e ka wato nga ko e net polo, e fe tau raki ai tau timi net polo e tala, mo timi ko asau te Afrika te vita e aho ua fitu. Ko e ume ai ako ku tau sio ki ai i hende tu atu ko i he taini mi te vita. Ka foka pe ke hange ko ya na ulave ko ane nai I he kamata ko ya unionia ngō tamai ko na alu pa mi atele he great fili ki tama ko ya Frank Takataka pa mo sisi Tonga Junior ko kamata ke na alu ki nawa sio he ko anga hange ko tala au ko anga ya spoti te vita ko hui ko tatai ni ka foka atu malo Ala gore de ko go go ke te ha meta ko men ko tu ka te ko nga ko ta fi au ko na ka mona ke ko ko e o io ai ma ma loa ko stu tu ko ko ko ko tu po na fra lele ai fi au ko ni te vita ma lo abito ko ta ta lele fo ki la lele tu proto me fi au hikoia e mama loa rugby tournament ki polo kalama sporti o e ahoni e laurerei ko ia pe a mea mahu inga ko ia ko pe mea mahu inga ke wakai kia i he pongpongi ni ko hiko amanaki ko ia e lava ke tuku mai aho ko ukamatai a fi au hi e laurerei malo
4: e ko ki mua ke ufa wa ko ufa tapu ke ko kore ke ufa nga ufa tapu ko toa pe ku haki mo hifo le tion ada ke utare ngai fe ko ni ko fakta o ka o tuna me ni ke kamata he a uaki o agosi
0: io aya ko aho tona ki ula ko agosi tu ku mai ange ai mala e ku fraho ko ki ai ai fe au hi pa motu asila
4: o ku fraho ko e fe au ki mala ga polo esta mati fi ka u ua fa fa esta mati road
0: malo O ku fiha nai ai resita ke tuku mai ka te kau ke whiau hi.
4: Ia, ko e whakawaka mini ke tolai wafi.
0: Tolai wafi, malo. Fefe ai kau whakamau.
4: Ia, o ku mahina wita be, e tau ke kau whakamau, e tau i bea mei o kalan. Ka e tipe nia bea mei, toko lahi ngai timi e resita au ki a pongpong pa mau whakahokureva ki a nau tolu.
0: Ia, Malo lau mahi noe ni ku kawhamau e tipenia o ku mei o kalani. Fai ange hao whakamatala ke taimi ko eni e fiha ngai timi ko ea o uresi sita ka pau o kutoe iai ha timi o kufie kau mai. E osi ko eni e tāpuni a fe.
4: Ia koe mau whakau kau koe aha tolu noa oi maina ni e ngatai. Koe tuo are vai a
0: Kamata ko he tōna ki. Aho uloa ki. Malo, kumahino aho ko ia. Ko he au ke aho tōnoa. ko ne lava tapunia ai resista o ko mahino eni te mo toki tuku mai nga hi pare i programa spotiko ya o to konaki ko ha ha vaka gi ai
4: io ko ma u faka u ka u ya i he hiri ai resista ko nga ti me po pongi te te ma u fa ho ko to ai pare ko te ma u fai
0: malo e apito e laurere ye ko e ki lave mai ange ki nga hi me ako ya fe ka u aki pa mo mala e o fa ho ko ki ai fe au hi pe gwa no nga hi la tutuni malo
4: io o gwa i ho no nga hi tutun o gwa i ka i fu ai business ha to business i lo to i e mala e hange ko fare kai mo u me pe pe mo ta ha pe me ma u nga da u na u ka gi na u dali ai ka ba malo hi ia eria mala e
0: io mahino au pito au tawha koe ni o kua epe fuke pā i he mala e kau ke whi mao ka malo ta ke la watu ki ai hange ka ngai stolo koni ku ke o mai lau wha malo au pito wha mahino mai ai tawha ki koe ia e ka ta hoko atu pe o kui ai aha a mo toi whakataha ki mua he polo kalama koe ni spoti o tōnaki te mou kau ki ai
4: te mou whakataha e whia whi taim whi tō e whia apongpong tō pule lulu I fuakawata angata ke nani Fika Waluhiwa, Fairbairn Road.
0: Fika Waluhiwa, Fairbairn Road, I Otahu,
4: aia,
0: ko taimi fitu e fiafuka mata ai,
4: Iyo.
0: Ko ia. Malo, ko e whakaosi pe, okto iai hamea kuke fieta naki mai ki mua patatoku mawa,
4: Iyo, te wita kata ke ufuam puke whanga maari e koe ni ke ufuau watu. Ai whakaamu e komiti, moi ma to una tu mai che ho co fatto nian o ca che la va he ni ma ca dan che fa cacato a si ma o che se au hi pa go u core a che ca un na co che spoti ta ma community na to wa na u fi to con ba u fa nga mari o fa gi fe nga pa nga ai comiti i he poto con na ki i he ka va va u manu ka ai ha mo fie do mo lava ke mo me mai ki ai ke tau fie si ai ko e fa kau kau ia he tu ai ni ni ko ko re pe
0: io ko fa malo atu e laulere ia ko mai no ne fa ki fe nga pa anga ko ki hulo hula e po to na ki ko ni ki na kala pu ko ni a va va u ani i manu kau e ka ka ku sai pe hanga ko me ko ni ku ke ko re ke community fie ma ula ia pito to ko ni ka lele fe awi ka toki vakai ai ke tausio na fai lava hai kolistu tuku ke fai haki konseti ke uiui ke fai hatokoni ki he tau a ngā ue koni o ku fai laulere i e. Ko fua maloka te koe, ho kau mai ke programa spoti ko ia o ea fia fini, pe a mei he māma loa a rugby tournament laulere i pa te kou taitari motolu ki he tokonaki, ke te whakahoko mai a mo polo kalama laulere i. Malo apito.
4: Malo. Malo maupanga maria.
0: Ko ia. Ko laulerei a tui plotu ia, pia me he whiauhi koini a māmaloa o amanaki ke kamata i he aho uraki ko ia o ākosi. Malo apito, mō mea mai ki tā programa spoti i he whiawhini. Malo.
5: Kau Poupou MMT, koe ui eni ke mau whakatahataha mai. O ku ui mai e historia, pia ko vave hono whakatau e utekite. Mea mai ke tau kātoanga e tau e whaango fulu e kulo kula mo e hina hina. Ta uwhaka historiani o e mate maatonga 40th Anniversary Gala. Afe, toko naki hongo fulu o Okatopa. Ife, i he Trusts Arena i Henderson. Koe whainga maari e oku taha pe, te koe ute pire ko vave hono whakafonufonu. Oua nake tō, kai tō tōngi rewa hao sea tau taha, pe koha te pire hao kulupu toko hongo fulu i he Tai Mini Pe. Ma uia i he mmt.flickit.co.nz. mmt.flickit.co.nz. Ta ue whanoa, pe atoe amuange e na uivivi.
0: Wane whinau, me kata telefoni a TCCL, mo talafi pa anga maikes, mo na whanonongo mo tuwaki ke wikeni, malo ane.
6: Malo pita tevi, ta malo lele, pa malo ta tue au maike awha fofa koe ni. Koe whainga malie fo koe ni, o ku wha amua e ke tuku ata whanki o, wha poka promotion koe e kautaha koe ni. I e taimi ko tau pe, o whai e ta pa anga, ke hanga hi fika te jiseo i tongani, pa pehe fo ke taimi o ke top up mai koe e hanga hi fika te jiseo koe e. Koe e ko taimi koe o ke ta pa anga mai ai, pa anga e wangea upe te lahi ake ai, E mau he fika koe I tongani, e miniti e wanoa international call, ke fika te jiseo. Pe malawa lewa ke nau tā whakafokia tu ki mulina, I e free call o koe ia. E to e mau foki ki ai, moe kika paiti e ua. Lava lewa e ke nau huu ki nau tolu ki e interneti, hange koe ia koe teira, koe Facebook, Messenger, moe ngahi app ke he kehepe, ki he ngahi fetu taki fra interneti. Koe ai, o koe ai foki e mau ngahi agent, O malava ai ke mautalafi mai ai e paanga pe receivia I he mai cash I tongani. O kau kia international money transfer, koe ClickX Pacific, koe RIA, kau kia Remitly, pe he ki Rocket Remit, koe Western Union, koe MoneyGram, e malava ke maui I tongani, I Fisi, I Samoa, Vanuatu, pe PNG, e taimio ke talafi e ngai agent koe ni, e receivia I he mai cash account. Koi ai kua whakaafete ki motor ke munga aki mai e talaf paanga a ngahi agent koe ni ke lava ke receive o family I mai cash. O kai a loto honga ia mōni mo whamonu I atu ke munga o hawi ke lele e weekend ke whamalo I atu peho mo whenga o aki mai tau kautaha o whalahi atu pe a ova ke munga o hawi lele a honi ko awa ne whinau me tiso tonga mo talaf paanga mai cash malo pita.
0: Koe whono tene tokoni I koe mo family I he mauilele I whakaisino. Mauilele I e nifo, pehe foki ki whakaata mai I he tuunga totongi whakaatu I aupito. O kuiai me polokalama ki ono tokoni I aeanga o enofo pe toonga mauilele I. O kuiai ai whono ke tokoni I koe a taimi pēmi o kalani ki no friend. Fika te ke fitutaki telefoni ki ai ki haofi e mau. Koe noa valngeau, tolu ono ono, ono whaavalu, pe koe na website I tafono.org.
7: Komo alo kife.
8: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
7: I kai, o ku fu uke si I a nena ko eni.
9: I kai nena, ku os holoke ta umotu a keni mamalu, ko koe ia, mo koe foki papa.
10: Koe sibi o ngā kaulahi, e lawa ke mau kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. Ok tai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa malu no noa, hiva ua faa faa to lua. Ki ha ngahi fa matau, to e lahi ane. Koe sibi o ngā kaulahi, e lawa ke whaka haufi ho o mo ui.
8: Fai ho o sibi maa mao tolu.
9: E hao I he meili.
10: Koe whaka afeni ki he ngahi faa miri pou pou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe feohi whaka familie ni. E kai koha whakataha mau mea toko ni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho familie ki he Trust Serena I Henderson ke tau feohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki hangahi vahe vahe po tala noa pe tau lau kau aki ho tau ngahi ulu nganga whakafonua. Oua na moto, kai ta ofi lewa ha te pile ho okulupu. Toko hongo fulu ki he te pile I he mmt.flicket.co.nz. MMT t.flicket.co.nz Katoanga I e whiohi whakatoko ua.
0: Mālo e rerei a te uroa. Koe ongongo rerei eni ki he tau koia o kukamata I e sivi ki he ngā kau pe halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu I kai koe tau ono noa. Ko ho oa upe e koia ki he tau ni mawalu pe ni mahiwa e oatu pe ho mea sivi I ta e totongi. Pe ai kai koia pe te ke mau ta e totongi ia whakatau ua ka oua o ke tau fitunima. Koe sivi koia o ngā tau pe halanga mea kai o kumalawa I ke mau wave a kansa ki hano whaitoo o kutae totongi pe au kuwave mo whai ngofua hono ngāwe aki ko sini ngā tau pe halanga mea kai o kune whakahau fiai hamo uu ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau siri pe a ke whakahoko rewa ha o siri malo
11: Hoi ki makainga tu lou ka o atu mua e whanono e koe ni me We The People Community Incorporated. O watu e pe e whanono o ke kaumemipa a e kulupuni. Ko e tau whamalo sina mo whawhiohi. O ku whahoko e pe ia me he Star Hotel tu a Sheila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Ko e tau aloha te ike mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mwe ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mwe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pia mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perik talanoa, ofisa fitu utata.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Leo Mali e ia e whea wini o e sopu o tāwha. Mo e tātai mi ko o se miniti e tātaha mi he whitu. Tā hokai beke polo kalama ko ia ai kulupu whatawhata mā whana o e lolo a halae walu. Fifia ke uta talelehi a Ana Maria Halatano me I he kulupuni ke whakahauka po tala noa ko ia o e fiafini. Ko e taha fokene o e ngāhei langa ngā ue na e whai e tu a mei rie ki ai ke tokoni ka teki nao tolo kautou le kereka. Neongo ne I ai e ngāhei pōre ka ko eni ko whai e ngā ue pe a ko lawa tau e walo o hono whakalere o e ngā ue ko e ni puke puke pe a mo e ai kau me mi pa kau maa foki nao tolo o ku nao ahia ai whiohi a ngani. Ia e ngahi whakototo ufo o ke ka au pe a mo e visone ai kulupuni ko e uhi ke I lele I matangi ai pe a ngā ue ko ia o whakahoko pe a mo e mea kotoa. Ana, malo e tau mao ai whiawhini pe a malo mu ai kau mai ke polo kalama.
2: Io, malo linta e mau whainga maari e tō mā tupe a wha malo ke o tua maf mafi. Ko hi ko e tau I ofa ko whai mai tau mō iwai vai pe a tau au sia mai e e fia wha koloa koen. Ko fia fia au pito he o me ki whainga maari e koen ma aku mai e wha tawata mā whana. Ke whai pe hā tala tala noa se kau aki pa mo langa ngā aue o ku whai malo au pito.
1: Malo a pito ana pe koutui o ikai ke whaatatari ai kau me mipa o I kulupuni ke whaka ilo ngai ai makamaile tau e walo o e ngā ue ko ia ko mō whakahoko. Neo ngō kuia e ni ihi ko nao tō tau me he uruaki tau ko ia na e whakotu ai ai ngā ue ni o a umai ai ki he tau e ni hono walo ka o kukei lele I matangi pe ngā ue. Whakia tu ki a te koe ana kataki ke o mai mua ai ngā he whakotu utu ko ia ki he polo kalama o e wikeni.
2: Malo apito linta whakahoko atu peago Ana Maria Halatano ko whakaunga tāmaki ma e whatwhata mawhana e lolo halai walo a te oroa pea o kou fiefia au pito hono ta lelei au linta ko hi te mauhu mai o kau atu he fiafini mo te waki ko ia e whakailonga I ai malo e ikuna ko whai e whatwhata mawhana e tau ene val malo pe ange ko o whakatala noa ko uhi ko e ki I polo kalama ko o whototu he e kulupu o ku ia pe mau sea pa koe pe moe mau atoron sea ka mae mau komiti ka mau whototu e ki I polo kalama pe ko no whakafie fia I pe a e mau wausia e whutau whakakoloa ko ia neongo hanko o lave ko lahe kau tō tau. Lahe kau tō tau e kau tau a wau e kulupuni, ka oku mau fie fia pe ke hoko atu pe ngā we o atuko. Pe a iene pe e kuma fotutu pe a whanki I polo kalama, oku iai pe e mau whanki I polo kalama, nge koe ni koe mau ki mā ulu ulu, o koe mau whanki I, o koe mau ki hiva usu, o koe e mau whanki I tau olunga tau tau toko taha e kau tau tōle kereka. Koe mau whanki I mau, ko e whakafie fia I peho mau aho a e mau wausi a mau tolu e neong po tō tau e a e kau tōre kere ka ni ihi ka o mau loto pe ke hoko atu pe ngā ue ko uhi ko sio ke he kaha u pa mo e ngahi langa ngā ue o ko awe whuamo he mei ulu ka e whanonga ia. Mālo Linda.
1: Mālo apito Ana. Ko e hana e ta umotua o ko taha oku ke lau maria I he kolopu ana?
2: Ae ko e tau motua taha oku lau maria he kolopu ko e valuhiva.
1: Tau valuhiva
2: ko ia.
1: I he tau ko ne valu ko ke whakarele ai ngā we. Ko e hana I hanga hi pōre ko ke whepaki mo ia pe ko e ni ihi ko ia o e kau me mi pā ana.
2: Ae ko e hange ko whakatala noa rinta. Ae koe whikau aki pepa moe whakamatala ko ke whai. Hange pe ko whakamatala ko lahe kau tō tau he kulopu moe. Ka he tau au au. Ne ma osia o tau hiwa whā. Tea koe hiwa whā whakamui mui taha ne e tō tau ia I sanuari. pea kwange koe koe whakatala noa. Koe ngahi mea ako mau whepaki mo ia hange koe ni koe whaka mea lele he ke pick up mai ki kautou reke reka. He kwange koe koe whakatala noa. Oksi lai pe ki kautou reke reka kuna usi nofo I api. Koe ke nau lava mai ke ngai feo I anga koe ni koe uhi koe ke ia taha kene drop off mai mo pick up. Koe uhi o whaingata amaki e. E whanau he ngau e anga pa whangamoko puna kai si nofo toko taha pe I api. Ka kuiai pe e mau sio ki ai ke kaha umo e whakaamu pe e waveni pe hataimi e solo vai palapare mako ia ka te kumau tonga.
1: Malo ana ku hoko foke ngahi whiohi anga ko ne ngahi kulupo tau reke reka ki hono. Whakawhiawhia I pe amo whakamana ko kia te ki nau tōlu ai lava ki nau lava atu ki e ngai whio I anga ko ni o whio hi ai pia mo I ngahi kau tōu leke leka kehe o iai nei hawha ahinga polo ka lama ma kehe mei he whakamalo hi sino ana o ku lava ki ke hanga o whakalere ma ai kau tōu leke leka ko ni hangi ko ni ko ha whakaawheha taha mei he mo ui pe ko ha ngahi ngai whakamea ape ko ha mea kehe o ku mo toi whakalere I he ki whiohi anga koe ni?
2: Iyo, malo a pito rinta, koe tau kone ua ko mahili atu, na e whainga maria e mau ki konga kere kere me kam solo. Pea ne mau whai e mau ki I tōku mala, whaka mānako pe ki kautou re kere ka, na e mau e mau ki konga kere kere o maunga we aki ai he tau e ua ko mahili atu, pea koe tau ni uto e whai pe si o ke hoko atu, Nai fai pe moe mauwhanki a ahi, ai kau toure kere kape. Ko uinga he mau kau atu ki he mea ae wakatau tua o fai mau peiti sema, whakamatakari. Ai a uiai e kau fisi, koe haamoa, koe niwe, koe tuvalu. Ai a koe tonga pe ua o kule sisita ki ai, koe fatfata maafana pe lola haevalu. Pea moe kulupu koe ni a hape mata meilangi. Aina maukau atu ki ai e tau kotoa pe. Oku ikai ko ha uhinga ia ko mauhanga hi pare maunga I mea. Ka koe kai ke loto ai kautoure kere ka ke tukuange ho tau. O tau ngahi ngā ue whakamea a meitonga. Na e langa hake aki ki tau tolu maunga I mea pe. Ka maukau atu ki ai aki mautolu he lele koe ni. Koe mea pen he momokoka koe taimue fok mai mafana. E toi foki peke hoko atu e toi ki kumala o ku tokon lahia. Kai peke ngata ia ki mau tolu peka o kaumai e pimo mau ngai whaamiri. Malo.
1: Moni lahia o pita whakatala noa ko ia ku ke whai ana pia koe taha fokia ai mea o kwhiwhia I e tau kautou rekereka e taimi mawhana. Ke nau lava atu ki tu ao toi ki ngou e tatau pe vestapolo pia pe foki ki he ngou e matalai akau. Koe hāleva ai hiri ai kātoanga koe ni upekono whailonga I oe magamaile tau e walo mālo oe ngā aue koe ko mō whakahoko. Koe hāleva ai visone ki he kahao.
2: Mālo au pito rinta, koe maulele mai na maukamata ki pe whakata ua. Ai a koe tau kosine kei ke mau whailonga I ai e. Ai kulupu he tau fitu ko tau valueni ka oku iai pe e mau ngahi visone ave peo whakamoe mei ulu ke mau peinga ke mau lavai ngahi a visone ko ia ke tokoni ki he kautou rekeleka ne iai e ki tokoni na e whakahoko mai tone sinta te mau tolu ko ki skuta e ua Hange koe ngahi mea pehe, tokoni mai ki e kautou reke reka, kai ke ngata pehe ngai uo ka, ngai mea ka kuia e ngai mea, oku toi tokoni lahi ai ke anga ai mo ui ai kautou reke reka. Ana mai ki tone I sine ua koe ki skuta pena e osilava atu ia o whakahoko atu ia ki e ngotou reke reka na nahanga o ngawe aki. Pea ko tō tau e taha, pea ko osi whafoki mai pe ia e whamili, ka koe taha pe o ku ki whai ki ai e si o he taimini o ku ki tuku pe o whai ki ai ngā au. Ka koe ngahi I visone koe ki he kaha o a ukwhia mau pe ke tau whai ha toko nia kau tau reke reka hai kumau inga au pito si kau tau reke reka. Moeanga e nau nofo toko taha o nau ngahi api. o kwe pe e mau whaka amu he mau kawat ke whanki i whiho i anga pe a moi waka tau tua whakapule lulu mahina kotoa pe os o kwe e nau ngahi o mai e ngahi ngai kakai o mau inga na mau lea ai o kau ia ke tokoni ka te mau tolu kau tolu kere ka a ngahi mea te mau whai mo ngahi hange koeni ki he kakai o kunau lahi o nau ngai whakoutua ke ke nau o mai rewa mau o talanoa ki ai o mau vahe vahe ai kau kau le lei e ka te mau tolu a si kau tolu kere ka he whiohi o mau whai linta malo
1: Whamalo lahi atu ki a te koe ana. Toi whoke atu pē ki a te koe, pe oku iaha mea kehe ku ke toi fie lawe ki anke, ke tuku mai whika wakumi polo kalama ko ia o e aho whala i te, pe a ka ikai, pe a ta whala osi ai pē mālo.
2: Io, ma whamalo lahi atu e lintahe ma uwhai ngā Māori, o ku honga au pito ke whine motu ani ai whatala noa o ku whai, Pea kuia i e tala monu mo e ofaat ke si kautou le kereka kotoa pe ia te holoa. O ku whai e mau ki i whakailonga i ho mau aho i he holo pe koe ni alu ki malai wakapuna i he taim tātaha e whalaite ki he uātaha nima. Pea koko e ku ke fie ewa mai ki ai, koe ka whetu te ke ewa mai ki ai ke tau fie fie ai mo whakailonga i ho mau aho koe koloa pe ke tau fie fia koe mea mahu i ngā ia. Pea kou tala manua tilin tā ki he ngāwe lahi kumo whai mai mehe nā mālo au pito si i om whai ngā Māori e mak mau tolu ka kou ofalahi atu ka ke pouria.
1: Whamalo lahi atu ki a te koe e Ana Maria Halatanu mei he kulupu whamalo i sino koe e kau tau rike reka whatawhata mā whana e lolo a halai malo. O atai pe a e tala monu Kia te koe kau maa e toinga kotoa o e kau me mipa o e kulupu. Whatawange ke mou mao ha aho katoanga fiefia i aho falaite. Tamaiki o loto nei afu me he si o loki o e vai kolelea o a te fasko ni ma a koe ana pia pehifoki ki e kulupu. Malo.

0: You're now listening to PMN Tonga.
1: Ko mahi o tu me kau taha si mkas me na whanongono ngomu tu waki ke wikeni. Malo mahi.
2: Malo mahi te te mapenga mahi e. Ho ek me kai ngā tonga au pia pia pake ti mka. Te ke o atai pete wiki kato e tau tu waki. Ke ngai mi alere koto pia kui e iate e taimini. Na e tau mai poke wikosi e tau utapo e a o tau pere lulu. Iuti. Pate te ngon pulu valu. O ke iate mo e ngai. Ka kai bensin nere o ke iate e taimini. Mo me a mea makai. Ya mo me alere me ai. Tua sila. Ni mawano a Great South Road. I loto o tau. Me via a kesa mo mele ke tal talere mo doluai. Manatui. Fia telefone a kesa ko endo a uo ua. Odo maluta, pani mo pitu iwa. Kau ke fema ue petu tak mai kiai. Pepe u bau iga ke au ki ga ue. Ke totongi a ki o mea lere. Pake pitu tak mai ka tegna u dolu. Oko hea fia fenga mea lere ue fema o fia fia beti yom ka ke tongo ni mo dolu. E fema ue ke ave hao mea lere ki tonga. O fia fia tia ki mga ke tongo ni te tegna mo dolu. Manadu, ti mua pake fai du tuni ke ai hao mea lere. Fetu tak mai ka teo, kua mai otu, ka teo ni, noa uoua, ni mapitolu, wanta avaru varu. Fia fia ke utoko ni laet ka tegu motolu. Hapai nga peu I te, e mara e kua tau ka. Tau si o mai ka matolu ke tua sila, ni ma wanoa, Great South Road, ilo to tau, o kia ia ake so me, ke ta tanja tere motolu. O para ia tu me kao ngau e tiem ka.
3: Komo alo kife?
4: Te ma alo o ave ai siwi tu u mama o anani aloha. O si ai ho siwi?
3: I kai, o ku fo u kei si ia nena ko eni.
5: I kai nena, ku os holo ke ta umotu a ke ni mamalu. Ko koe ia, mo koe foki papa.
6: Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke ma u kei taimi ai kansa a mo fai to o ke sai. O kai to tongi, vave mo fai mo fua. Telefoni mai ki he noa valu no noa, hiva ua fa, fa to lua. Ki ha ngahi fa matala, to e lahi ani. Ko siwi o ngā kaulahi, e lama ke whaka haufi ho o mo ui.
4: Fai ho o siwi ma a mao tolu.
5: E hao I he mei li.
7: Fua fua ma u hato api, ko e misi a ke whaamiri Pasifiko to a bea. Koi ai, koi misi koi a o kumalawa ia ke mooni I he lolo tongani. Pea moe awa whare, awa whare. Central Pacific Collective, moe nau programa ke fuafua mau, hato abi, koi programa ni liu mo uia. Iono ngāwe I ke malawa he ngahe Family Pasifiki o mau ho nau fuafua abi. Whakao korewa e ulak stepu, ia ke mau ho fuafua abi. Pea ke whetu utaki mai ki atiki mautolu I a haone, ke ke mau a ngahi mea kotoa pē. Wakai mai ki he cbchomes.org.nz, pe ko e telefoni ki he noa valu, no noa, ua ua, ono ono, ono.
1: Kore whenga maari koni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koni. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanongonongo koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, Moe kau koristu tuku o tau whahau mo pilo revu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou a whao si urai wa afe wa anō ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O ku makatu unga ai whakahoa ani ko uhi ko si I whakatangi mai pea me I hapai pea me I he pure ako Moe whanau wako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O ku makatu unga ke whei ngai haki me aifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga. Pe a ku makatu unga ai ai whakaafeni. Ki si ngai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni. Pe a moe hapai ko toa pe ku e whanongo mai ki he whakatangini. Whakaafei atu ki mautolu mo mea mai Tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mo ofa koi whakakoloa ia ki si whengani. Io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho ua whao si rai ua afe ua anō. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o Wesley I Mangere. O kumautu ipe te mo talirelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea au kuke fie mao, fetu utaki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa valu fitu taha, valu tolu hiva wa, peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiva. Whakapapa atu komiti ko istutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa Malo.
8: Oik me kāinga tu lou ka atu mua whanono e koe ni me We the People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kaumemi pa ae kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. Ok whahoko e pia me hei Star Hotel tu asila Tolu Hivaua Great South Road o Tahuhu Auckland. Po Ahopure Lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha tei ke mahinani e whahoko ia he Ahopure Lulu o I wiki kahau Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mwe ngahi pare ke tau fe auhi tisko, uolosi, pia mwe aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe, lota maafana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mo kau mai ke tau porokalama whamalo sino, pia mo whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, perikitala noa, ofisa fituta.
1: Ko kore whenga mariko ni ke watai ki whanongo nongo koe ni. Na toki tau mai e mau fui mea kai pia mei tonga, koe fo'i talotonga, koe fo'i ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kaumeire, moe mahawa'a. Koe hopa, pia moe lai pere, o kukilo e fa ihe mire mila. Tuasila ke faigiai ae fetuutaki, pia moe fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono fakaikiki, pia mau mea ia tuasila koia, teke mau mea ia foi mea kai koi di. Malo.

0: Aromata lava ki he e pewhini, pe a hangaro ngai whatapu e ko a whaki. Tā moturoa o ka e whahoka whatongia ko ia o e whiapini. Ko a sewi tāuru a te pokawa maanga maheni ko ia, a e society rea whatonga, e i okawani me nusiru. Tō whepeha a tapai mamanu ke whanau mai ke pokawamani, taritale rei koe, maromo e tato e he au sia, ai ho wani. Whamau ai pe foki ki he kaunga koe ai re teo pia mena, e mai whanga maria koe ni ke tau whiloa ki ai he wike wok toa pe. O e whatongia foki o e society le whatonga, ko hono pātoa ke mo whenga i ki whakatolonga e tau rea ke tuputupua. I whetu ko toa pe utau iai ka e tau te whita foki ki tonga, ko e tupuanga fokia, pe mo e nofo angaia o e tau matai koloa koe ni, pe o kurai maupe a e mau hohaa, koe asmai koe ni o ku whakaaupe ke morea te tau rea, pe o kurai mau whenga ke uki eni, ke tau whenga oe aki, ke pōpōua, a hono whenga i ke hokoa te ngai ngawe koe ni, kwa mai me kōhiri, ka te whakalolotanga kōhiri ke lava, o tauhi e tau rea ke tuputupua i hono whonua. Nea koe ni ko tauhi taka mōri. Pehele pehe koe uke o katoa pe mau whakawhe i mai hāni ihi o e kakai koe o kunau me angawe ake e tau rea ke whai hapota anoa mo kunau tōru ke tue mahino ange a e hono aonga a hono whakaonga e tau me angawe koe ni. Katata te whitoko ki he wakai koe hā ngai matu tā maki anga o kuhanga mai me ka hau o matu o ngai ho haa koe ni ke whakatolonga mo whaianga hai ngāwe ko ina ke whakasi isi a e more atu koe ia te ria na tau mawae pe mo e koroa koe ni pehe pōni o ku whakafe iai a e tāna whaiongongo i loa o ku ngāwe hi he rei teo pe kai ngatai he television e fōhi ngai tau lahi a sione pulu. Sione mawa mua lawa mai ki he programma e sione. Kone pa mawete he kai ki ulawa tu ki he ke studio he fia fini. O ki ai ki whanomia ki uta. Whatu pake pana paupe ki wha mea. Paka longa ate ngai ve lori koe ni he tawha aki. Ka tak behe ko ki afe tō tari he kawala hen ke whakauka whanomia. Ka mawa ho lawa mai o tari whakafe koe ni ki he programma e pōni.
1: Malo pito e mauwhenga maari e se fita pia koe a whakatapuhe ku osi hono au whaki ka e tupe mua ki hua whakahokoa toa ia ki i a polo kalama koe ni o efe fini. Ko wha malo ia he mauwhenga maari e ke ta polo kalama e se fita koe tokotaha koe ku sio koe tokotaha pioneer koe tokotaha koe na e whai a e mui mui molo molo mui vae a tupe i ho o ngā ue lahi he kuhiri i he taureti o pia moe televiso ne koe ia e ko ongo i a loto maa whana au pito ke kau ato e polokarama koe ni o e fiafini koe hi koe fuua whakaafe ma o lunga koe ni a koe ke tuku mai ke ki i a motua tai ilo ani ka gofa maa loa tu he mawe whenga maari o e fiafini.
0: Koe sio te koe tato ke mea ku u mai no mai me he whae whatongia koe na kono tokanga i e taurea he te whakoe whae ongo ongo pe o kumahina mai o ku ke lava he ongo rea e ua pe i ene pe he o ku tui koe taha ia a mea koe ki tau whakatoka ngai a kehe a ongo mea ngā ue koe ni a ingirisi pe a moe rea whakato ngā whoki pe i he pe koula pe whoke o ku ke lava loua he ongo rea koe ngā koe ngā ue he television pe a pepe moe rei ti o ko sehu i pe ni i ho whakahoa a ongo rea koe ni i hono ngā ue aki he whai ongo ongo koe hā mea koe o ke whakato ngai o ku hā mahino mai i ongo mea ngā ue koe ni a hona whai kehe kehe.
1: Koia, ko whamalo atu se fita i he whehu i mahu inga koia, pia ko whakatulo atu ke koha taha uia kufusai e rea aia koe malo pene, mau e ki whaia maari e ke whai ai a si whatongia ko whakakoloa aki ai motu ani, koe ta uene hongo fulu maono e ku ngau e koe whai ongongo heni i he fonuani, pia i he taim tatau o ko laukau aki ai rea tonga, ko hi koe whonga ni o ku lavai o whai ai e fetu utaki pia mue kāinga, ko sio pe ki he fai ke ke he. Na kamata koe ni ku whenga i he mala e oia ko tau te fito ke ta wha koe ni ku lorotonga ngāue, he ta wha koe whakamafolaria. Na ufie ma upe ke uhoko ko ha fai ongo ongo. Ka koutou si auto e maulunga ka pau o koulava urea I he kurea tupuanga. Ko ia koua whamalo iai ki he whamiri ki hoku kāinga, tau te whito ki kongo mātua, he ko apia nai rea whakatoanga pe ia. Nai mahu inga au pito e kei puke puke rea whakatoanga pe, nai hange pe koe natula pe ia, mauanga mau mo ui koe rea whakatoanga pe ia. Piko tōk rea whakapapalangi pe ia, he alu ki he ako, mui ngā ue. Aia nai fu mahu inga au pito a rea whakatoanga ni ongo ko mau hiki whonua mai o ui ai whonua ni ko ho maua feitu ui au maua nonofo ai. Kai ke he koe mea ku maarie, koe kamata koe ni ku whaifatongia na u whenga peke wako pehe ilo whakapalangi. Ka koe kusio koe ni I he ngāue koe ni o kou lolotonga I ai, o mahu inga ke tala e tau ngahi o ngongo, pe au kuai taimi ni ihi, koe ni ihi koe ni o mahu whaike eke mo tala noa mo ki nga tolu koe ni ki he ngahi o ngongo, o ku hange koe kuto e whaingo fuange tala noa ka pau te rea whātonga. Hange koe ni koe ni ihi ku whaha tala noa ki ai whika waki pe amu e ngahi mea ko na wausia, ko hangahi mea ko hoko ki hona mo ui, wai taimi ni hu hangahi rea muri ia o ki tau ta ofi pe ku kiki ne lava ia o toe whakaloloto e nau a whakamatala mai e nau ngahi a usia. Ka koe wakai koe koe ki iafe koe he rea whātonga ia o kuto e whafu ofa ange mo toe hange koe kuto e lava ia o toe maari ange ma tala noa pe ku ki ongo I he toko taha koe ku fai ai po tala no pe ko ia fa e ke ke ko ia o ko hange ko ku neto e ongo ia ko more ato e ongo si ia ia ko to e malava ange ke ke tala no a mai a I he fonga ko ni o ku lava e taua rea fa ka fonua ko ia ko wa si o ko e fu u koloa pe ko na ui ko ni he a te reo maori ko e taonga ko e koloa mahu inga en ke tau ke puke puke pe he ko vakai pe ki he anga ko ni tau fononga ka pau e I kai ke tau fai hanga u he tai mi ni e more e tau rea. Pea kou wakae tu peki ngai whonua lahi ko o si whenga maarie ke ufolau ki ai ko French Polynesia ngai whonua koen ko Tahiti ko New Caledonia ko hau foke ngai whonua muri ia ki ai pea kou hanga ko ki mōri atu pea kou hae taimi ni hiku lahenge rea wha Flansie ia he ngai whonua koe ni ko Hawaii ia ko lahenge rea muri ia pea kou rea wha Piritania I he rea koe ni e Kanaka Maoli pea kou kainga o Hawaii aia ko mahu inga pito ai tau angawe koni he loroto ngani. Pako tui koe ki I a tokoni peia ai reti o mwe ngahi polo kalama tonga ke kau peho no fe pou pou ak mohono teke teke peke a mahu inga ia mo tokoni I ke kau mai e tau tau tupu pia mwe hako tupu e fonua he ko tau fu toko lahi he fonua ni pia ko lahi fe mari aki ai au kukai ke ha mea kovi ia e tau fe mari aki mwe ngahi matakari ke heke he kako utui koe mea mahu I ngā peke o a ngalo ho tatonga na I ha aho ko tau hanga mai o pe he ko fe tau rea tonga ki he koe hae mea koe te tau toe eken ke kompiuta hiri ia na e tonu peke tau fai e tau tolu e ngā ue koe ia ki hono puke puke e tau a koloa ko ia peko e tau taonga a ia ko e tau rea whakafonua.
0: Mā pita sione io, koe mai tari koe nā koe u mahinu mea ngai mea lai, ka te ki huatu hita whaka koe ni, koe hā ho ta umotua o ke kamata ai koe ke hā koe rea whakatonga. Ai maha koe koe eke tēnā, koe nā ke tau whiha ho mōa a mai o nofo New Zealand ni.
1: Kouia, nau tau hiva, aia koe wholau ma ke whonuani kou hiko ku tangata e kiri koe tufunga nai hao langa e pale lotu koe ni tuinga papai I a whāwho na I mangere. Pa nau hao koea nai sai sai pega nai keke hafu fefe rea whakapalangia he taimi koea. Ka nau tupa pehe whamiri nai toko lahe ni na nau ngawere ti ope I tonga koe whamiri koe ni kufa e ai kai ngā hei muri ko a Mateaki wai mo mere hei muri na nau ngawere ti ope pia Pepe Foki one of our legends Tawake Fusma Alohi. So there was always na epe ni he mau whamiri na nau ngawere here ti o ai e nau ai pe kuki ilo si I pe ki he whamafola ka koutui mahalo koe mea o ku mahu inga ke oa ngalo ia tau tolu o ku levolo ke kehe tau rea pia koutui ko si mea epe ni hou e pia lau ilo ke ka kai whonua ka koutui koe mea mahu inga ke tau puke puke ia o tokoni ki he hako tupu pia mok nau tolu koe ni o ku nau lolotonga a ako e tau rea ke nau Ilo le lei ki he anga koe ni fōtu tu e nofo atonga. O kua he rea ki he tui, whare tui. O he rea ki he hou e ki. Pa pepe fō ki he rea ki tau tōlu tō e ngā kakai e whonua. O ku tōnu pe ke tau puke puke. He koe me e ku tau ke he hai mihe. Ngahi whonua Polynesia, ngahi whonua Melanesia, ngahi whonua Micronesia. O ku ke he atonga ia he ku tau aipe tau le volo le lei. Pau ne hanga whailonga mai ai whaka apa apa ai. Pea mue ofa, pea mue tau tauhi waha, waha a he tau hanga koe ni o ngawe ake ngahi rea a levolo kehe kehe. Ka koe mea lahi pe ia, aia nai kamata pe mei api, nai pe ni ihe a takai nau tupu hake ai nai ihe whamafola, aia nau hange pe nau mako ako pe au ia o whanongo pe he rea pea koe taime ni ihe koua manatu keu keisi ina maare ia pito he whanongo hiva koe ni hange koe ngahi mai mueta hine kui ni fuiva o whangatapu o iloai whangafui rea me he kōhiri, ngahi mea māse nia me he kōnga koe, ngahi mea ku maari au pito, aia na e kaupei he toko ni mai ke ua tātā naki mai e ku ilo koe ni ki he me ani, kaku lahi au pito, ai ni ihi kōna ua kamata mai ai ngā ue, pia ku whamalo ia i he society koe ni o kuke ngā ue ai e se fita, koe uhi koe tau puke puke mai ai koloa koe ni he koe angai ai tau ngā unu mai ke ngai whonua mūri e ai pē taimi te tau ki ia fesio whake pia mwe ngahi mea peheni ai aku tau fie mau ke ia ngawe aki ke mo ui pia mo manongi mo alaha e tau ulunganga pia mwe tau rea whafonua.
0: Tune koe koe mea soko o mahi no mai me he whamantara kona ke o mai ane nai ange koe mā kehe kehe ai ongo rea pia kui ai hona ongo fatongia. He kai ke lava ia, ke lava e he ingirisi ki ne whakakato ia. I he tau nofo whakato ngā, pe kai ke lava he tau rea whakato ngā whakakato ngai mea kehe kehe i he rea ingirisi. Koe mea kou hā mahi no mai he ngai ahone i he tau seo koe kano ngā ake rea i tō ngā mo tau tupu hake mo ia. Alo tai mi, mo ia o tau kā inga, o kuna o whakamama wha e ange o pētokua o pū. Aunga angerea ingrisi, pea kui ai peho no mo oni he tawhake taha. Kono ngā koe sio koe ke whingawa aki moe, ngai siulaise ke keange ko muri, tātua te fito ki hono whakahoko koe a ngai reisoni he ako mo e rāmea te he. Ka koe mea koe no kumautu aki, bako whaampe koe anga ia a sio a tokolahi, koe koto ngā ia, koe whonua o totonu ke rea ua. Ka ewa na amate a etau rea i tonga. Koine utawa mai peo whakahoko ia heni, pe koe tahaia unga mea o kumau ingai po tāra mo koe ko hike toi mahi noa, ka kia nā tōru koe utikai ki nā oa o sia whakaukau koe ni. O kia e ngahi ilo mai ngahi ongo, e more ia mea ki tāu tōru, o ka pau he kai ki iaha tāu rea. Ne ongo ingrisi ta mohono, ne mohu rea ane, ka koe ngai rea ni ihi, mai ngahi whakaukau e ni ihi, he kai ke malawa he ingrisia ke ne makupusi, ai ilo mai loloto koe na aleka na ke uinga ki ai. Pehene pehe koe taha mea fuka upai ke ai ai toka ngā mono tu aki. Na e taimi na ta folawa mai e ngai bi tau he kuhiri mo hanga fuka tu o e nofo i tonga. O aluha ke ne ingrisi ke maolunga ngeia pe ke whakaanga ia ngeia i he tonga kai whakangalo i e taurea. Koi whakaamu ke ua na a whiau he ngorea koi ni ke mālohi e taha kai fo i e taha. Koi whi ngai ke na mālohi lo ua, koi hi he e lava he ingrisi ke ne hanga o whakahumai ngai ilo kehe kehe, me he ngai sivaisa kehe kehe, he koi rea koi mohu rea whakepa koi rea kaukaua tae mamani pe e whima ui ke tau ngāo e ake. Koe rea whakatonga o kai kia hanoua o ki taha pē ona. Peko ki tau tolu pē, te tau mahu inga i ai, peko ki tau tolu pē, o ki ai hono aunga ke ki tau tolu, i a toi kakai ke he ange. Pēine pē he, koe tai e mea ku uki, mono aunga po tā anoa mo ki mō tolu koe no mō whakaunga e rea. Pekai ngā tai kai toi mahi no ange, ano whakawhai ke he i pē ni, koe ke oa e ofo, pe oa na hola, a tau kakai, mehi e tau rea, he e fie ma olo oa pe. Koe taha fo ke mea o mawhato ngai, koe hi koe na uko ke vila tata kai holo pe, he whakahoka ngā oe, alwi tonga fo ki mai, alamo ke fo ki mai. Koe hao whakato ka ngai, koe sio eni, tafa taha ki tonga, he koe taha e tau mua koe umawhenga ki ai, ke owa na amate a e tau rea i tonga.
1: Koia,
0: koia. O kia e mau maha mahalo, o ku alpeta i mia mo e si isi i ange a ano ngao e ake e tau rea i tonga. He ngahi tapa ke he kehe, tatau te fito ke ngao e whakapure anga, tatau te fito ke tau tupu koe ni. O pehe ao e si ope ku kehe ange ia.
1: Ko e wakai peki ai nau i tonga fuke wiko o si peko e ngai whainga maere peko u lava wholau atoe ki he o tu whirenite ko e futapua ki lahi nau wholau he mea kehe kako wakai peki ai o ku lahi apito e ngai matakari kehe o ku nau i tonga peko ngaue aki foki pea o ku ngaue aki foki aerea whapiritania ko hiko ne vave e taim ta tau ko tau hanga tau tolo ohi mai ai ulunganga ko ni whaka wesi te o tau hanga tau tolo tu e taungahi ere a whakatonga aia ke vave mo toi ki mo teni ange mo toi a vave ange tau whetutaki aia ko sio ke aiko e mea lahi ku ne hanga o whetongi mo liriu ko ene tau rea koe ngaki koe ni text pe koe tau whetutaki he tohi koe ni he mitia whakasosia re ku whakanounou ko tau ngake tau tole docs o whakanounou aki e toko toko ua mwe ngahi mea pehe aia ku ko fiefia ku ngao ke tau tupu ka ko utui pe ku tonu pe ke o ngalo e nau tolu ae fo i rea to tonu moe mea koe ni o ku mahu inga i hono mahu inga ia hono ke puke puke ae rea to tonu ke o ngalo he ko e wakae motu ani e ai petai minihio nga ke urea nihe ku hange ki ngarita e whakapa apa pe ngari kovie ke tau nofo ka ko sio ke ko e miti e whakasosiare mo ui whakawesi te he ku lahi ange foki a ngawe ke ai interneti i tonga e ke vahaupe ai o kulahi ange ai sio mo wakai mai ai tau tupu ki he ngahi mo ui ulunganga mo ui koe ni e kau muri ai ako ngahi mea pe ako tui pe ka koe anga pe foki e tau ngā unu mo taimi ka ihe taim ta tau ku ke mahu inga pe a ngahi ngawe koe ni ai ngahi family me api ke fai pe ngahi ako naki ngahi toko ni koe ni ki he whanau ke oa ngalo he koe mea mahu inga foki oa ngalo e tau whai ka vei koula he koe taha foki e toi ngahi mea ku ke ituki mu ai pe foki a tō ngā ia ka koe wakai motu ani o kou fiefia he taimilahi whanongo he ngahi wha ufo o koe ni ai tau tupu kuna wafe ki he ngā ki koe ni tau rea whakatonga pe koe ngahi mai moa pe koe ngahi whasi koe ni he kohiri unau te hangau whakafotunga fo o mai nau hangau hiki whaka reggae whaka hip hop ai aongo koe ni ngahi whasi kau nau ngā ke tau rea whakatonga ai tonu peke o te tau loto mamahi he ngari kehe pe ngari fo o ka tau poupou ipe mo whamanatu peke o a ngalo ai tupu anga pe mwe kamata anga koe ni ngahi tala noa pe koe ngahi hiva koe nung nau ngawe aki. Koe ki toko ni pe etaha koe rea o kumahu inga ka ihe taim tatau koe whaka amu pe ai motu ania ke oa ngalo mwe tohi. Nau kalasi pe i he rea polokalama rea tonga koe ni a university o aukalani pe mua toketa mele naite. Pe nau ki kamata i he tohi. Pe ko wholofo ke haue ki he ni pe ko ngalo ato e ngai feitue ke tohi e whakau a koe tolo i mwe whakama mafa mwe mea pehe. Pe nau fu pehe ona e sai pe. Tau whamanatu mai e mele naite tau mwe wholau o kulahi apito e ngahi mea na gege fuusai. Aia ko whamanatu atu pe he taimta tau koe rea pia mwe tohi o kutonu ke nangai whakataha pe i he taua whenga koe ni ke ngau e aki e taua re whakatonga. He ko usio pe ki he taim koe nuk whaife tohi aki he miti a whakasosia re ko hange koe ni koe mālo. O kua e ngahi toloi un hange koe fefe o ku kike spela ia pe mwe kai pia pia kai ke koe whanki mea pe ku whakamu pe ke tau koe lahi koe tau ngawe aki koe lahi hono hoko pe ko hano molo ia koe anga ia tau fono nga wasi anga maheni pe taha kotoa ki he ngawe ki koe ni e tau rea pe mwe tau fetohi aki koe ni i he ngahi fonga anga maheni.
0: No nga kusio peke taimi, iyo, koe, kome foki lai mahi no mai he pehi o ke isi hake he ni tau hiva, hao, o whetau ake pia mo e ātakai kehe, o lahi angea no ngā ke ingilisi, pe whakau ke ngāta te aitonga, Okay, I have a family now for no little pony, and now far now, now get out here with a tow koya. Yeah, now for Amu, Kisale, Motokoniko, Kisramanakoa, I tow there, can now love on our act. Go your mana too. Go have a fine man, I can fight, okay, she e, Mokay to Puhake, and I fight a family. Keke hoko hoko atuai, aho, whakaonga erea, pakai ngatai, kakei whakamanakoa, kakei lawa, o ausia, a e tuunga koe ukeia he ahoni.
1: Koe whehui, mahu inga ia e se fita, pia kou manatu ke he taimini, koe koe musika, pe koe ngai whasiu ne toko ni lahi kia te au, i heke ia puke puke gurea, bo ngau ea ki koe ni e taurea whakatonga. Koe ngai taimini ihi ko te wholau atu ki a whonua ke he, pia koe taim kou te ki te mai a tonga, koe te tāpeha ki fui fui wa whangatapu o mai e lei o la, pia koe whasi ke he, pia koe sina e kou toi manatu peke ngahi kuhiri ko hange kou toi whaihake whakalanga manatu. Pea koe taha pei ngahi fōunga koe ni kou ngawe a kiai kei puke puke a kurea pei he taimta tau koe tau whanongo koe ni ngahi wha upea mui ngahi mai mua e taahi nehe pea mua kina utolu ku iloa i he malae oi musika o ku lahia ngahi koloa te tau wako me iai. I he taimta tau ku nauhanga o tā laiho tau whonua mui tā laiho tau tonga au to koni lahi au pito ia. Taimta tau o koe anga whoke mo uie tonga ku mea mahu inga e lotu. Koe tohi mahu inga au pito o ku toko ni lahi ai pia ku o si hiki pe ai e tau rea mui ngahi mea pehe tohi tapu. Koe tau ngahi himi. Pea mui ngahi ahoni whoke kui ke toi fulahi newspaper ai hange koe koe taimi koe. Na whai ai e taimi koe kalon kari he whonuan pe koe kere a. Ko lahi ange pe ai tuku mai ngahi o ngongo. Ihe amiti e whakasosiare. Ko ia kuko utui mahalo koe ngahi me ai ni malawa ke whai ai pe toko ni atu ki Mautolu i Apina me he motuani. O kou kei mahu inga ia pehe me ani mo e toko ni lahi kou hi peko e ngāwe o kou iai. Ai kei mahu inga koe ni a hono puke puke e taurea. He koe ngā unu e ni taimi koe ātakai fo ou eni o tau iai ko tau fūtoko lahi au pito i ngahi whonua muri. Kai he taim tatau neongo ai ngahi tapa pia mo ngahi feitu o tau iai. O ku kei mahu inga pe e tau kei ngāwe aki e taurea. Kei oa mua nā au kei taimi i hatou tangata. Pei heni ko na whakaukau mai, oh, ko fe, iPhone.

Koe tala me a whaka eiki o sa alome toa ila fotutu pou ni wā. Tulou, tulou, tulou. Kai lafo lalo atu si oku apisi atu ani. Oi he fai fuoloa, ta koe mate ne pau, puli e kawe i ngā kotoa, i kai hatau mua e lau. Ka ne fafana alangi, mauvili atu ki mua, he koe kaumatatari, te naua usifonua. Ki anō pele fie la kepa, ki he fahu whanau moe makapuna o fatai kapukapu. Ki a mafua i whanga ota pe amo mafua i he vai kopoko wā. Ki a lawaki ki talafo o, ki a motu apuaka ki te ekiu. Ki a melevea unufe, viliami vā ke, mele ana lo se helu ki aostele elia, ki a asipeli lanivia pe amo ngahi makapuna o vai lanivia ki nuusila, tonga pe amo e vahanoa. Ki a meleane ta ufakata, whanau me makapuna o alipate su ni a fotu ki nuusilani, tonga pe amo e vahanoa. Ki a pos fotu, whanau me makapuna o sione tupou fotu ki he vahanoa. Ki a maika fotu, whanau pe amo e makapuna o selui matai fotu ki he vahanoa. Ki a latu selu, whanau me makapuna o penisini. Ki e whanga makapuna o samisoni kaufusi mo na auri la waka kaufusi, ki he paini tu ua mo pea. Ki e whanau me makapuna o viliami ngū pāhulu mo e meli Evelyn kolo ki ho lewa ma te alona pāhulu, ki a velu loto mo kolomotua. Ki e whanau me makapuna o sione mo risi pāhulu, ki a e meli kolo ki ho lewa penisini palu, o fasuli mānoa, kaufaki lawaki, pe e ki e whanau me makapuna o sione mo risi pasitaua pāhulu, ki nuusilani tonga pea moe vahanoa. Ki a mele tangikina le nati mohi, ta penisi le nati mohi moe whamili, sa kae afi mei mo unga tau mo ua pea moe whamili. Ki e whanau moe makapuna o Mariana koloa kava mo unga one. Pea ki e kai ngā ofa kotoa pe o mele katoa ngā ofa fotu, pea mo sione fotu. Ki e kai ngā si ono hoa ofa anga, kia sitiri tupou niua moe whamiri kotoa o lātū tupou niua. Eisa, ko aitawa ngā a ai api ko monu kai a fe i he paini tu uwa. Pea pōpō uriai aha atavake tu a korisi i kolofo ou, moe ongo mahanga i fualu. Kua fasi tanunu ai pea u o hou houa i e taulanga nā whanua, pea si longo a fononga hina, mo tangi lau ai tua i e api ko vaingana i he maka o maile taha. O ku mau whaka apa apa ke whaka hā atu, ko e ofe fine, ko e toko ua, ko e mehikitanga, pea moe kui, ka kosi e mau wha e ofa mo tō nunga, ko sa alome toa ila fotu tupou ni wā, ku one tatau mai i ka neo he Hawaii. Ko e tā o kuongo he kosi e mau ko ngā koulā kua tō i moana. Pea neongo e ta e fie mā vae, ka te mau ahi ahi ke ta ria mo e whakawhetai. E whakahoko e malanga whaka mā vae pe mo e pekia, i he aho wa tolu o siulai i he Kailua United Methodist Church i Kailua, Hawaii. Pea e whakahekeheka ki hono whale kelekele i he Hawaiian Memorial Park Cemetery i ka Mehameha Highway ka Neohe, Hawaii, i he aho tatau pe, aho whalai te ua tolu o siulaini. Ko re whakamore more atu, ka pauko ta o mia hataha he e kumanatu, ko e toi pe a whanau. Mā lo moe whakapapa, tu mei he ulo motu a, pe a moe whanau pae a, sione Hawati tupou niua, Lily Marie Jackson, Joe tupou niua, Mele Seini tupou niua.

0: PM in Tonga.
1: Oko ato ai poboaki fie kau ngā mamahi, me he pule whaleni kau maha ai kau ngā we, ki he taufa kua tō I he whamili koini, whamili fotu, kau maha foki ai whamili tupo niwa. O ate ki whanua nonga koini, pia tau foki mai ke o atu ai putu hono hoko.
2: Kore whenga maari koini ke o atu ai a ki whanua nonga koni seti koini. Whakaturo o atu, ka atu mua a ki whanua nonga koni seti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri ifo o e pō wafao si urai wa afe wa anō, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo le sieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O kumakatu unga ai whakahoa ani ko e uhi ko si whakatangi mai pia mei haapai pia mei he pure ako mo e whanau o ako me he korisi o e ongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatu unga ke whei ngai haki I mea ifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga pe a kumakatu unga ai ai whakahafeni. Ki si ngā hisiasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni pe a moi hapai kotoa pe kue whanongo mai ki he whakatangini. Whakahafei atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si whei ngani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho wa whao si rai wa awhi wa anō. I whekoa holo le seri tonga apiko tuinga papai o Wesile I Mangere. O kumautu ipe te moutari lelei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kuke fie mau. Whetu utaki ke whika telefoni koe ni. Noa ua taha, noa walufitu taha, walu tolu hiwa wā. Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristu tuku tau whahau mo pino levu o Aotearoa, malo.
1: Ko lebe whainga maari e koe ni ke o atua e pōpua ki whakamamahi o Napoleone Vaka Taimani.

0: Malohi e guofamon.
1: Malohi e guofamon.
0: Faka amuge usio pao.
1: Faka amuge usio pao.
0: Kako e feo faagia kakao.
1: Kako.
0: Alasi e kupere o whaamu. Ko e tumu ake I kua whatau ka kapu. Ne siu ma fua ka uinu alo I mata. Iho a pēna ko haku tupakanga. Anea hoku sino vai vai.

0: ki ai ngahi ako ko ia pe mo ngai campaign ki ka kai kai pe he foki ki he ka ngā oi whapure ana o hangi pe ko klawe koi ki mo a o ke ai tau mo ki whakakakata ngai corruption a corruption risk assessment e ngā he pato ngā oi e ma lawa ini ke ne whakotu umai pe kone o mai ha government wide corruption risk policy ke lawa mui mui ki ai whanua o mau osi tari foke ngai la ngā ko ma whakahoka ngai whato tōno ke ngai mai la ngā la ai ako a whonga peke tai whalele ia ngā ia ai whonga ngā we whonga no tari ngai ngai la ngā ka mo toi telele ia ngā ia e whato tōno koe ke ngai la ngā ko ngā koe lao for all women au lawe koe ke ane nai a Whistleblower Protection Act oku iai a ngahi protection measures oku fia ma oke ke put in place ko ia ka pau oke a hataimi o fia ma oai e tō tāwharaha ke malu i oku mau tu o mau mau ma te teo ki ai ai a kono whaka malu hi a ngai pau kalama kui ke Whistleblower Protection O wea e mau siu atu ki mau ngā oe wā ofi ane pa mau civil society. Ngā civil society kone atu ngani, he ko mau siu ko kena tolo, kena bridge a community pa mau government. So, mau siu ki he, ki whainga maari e koe a ki mau ngā oe whātaha i he kāo. Pea mo hangi koe ko blawe ane nai, koe business integrity program, koe ngai po kalama pēnu whakahoko i mōri. Ai a kono, te mau whakahoko hawhi kūmi ki hai whonga le lei koe ia, e lawa ke whakawhi hoko take ai kau ngā oe koe ia, e se toa taha taha, pa pehe kunga ki ngai ngā oe koe ia, pūri anga. Ai a koe ngahi, ko pehe koe ngahi, taumua ngā oe pe ia ku mau, tuku ki ai e mau toka ngai, ngai, ngai tau pini wawe mai,
1: ki whae amau, siu ki ai ngā ukiai. Whamalo lahi atu ki he tarekita o e Corruption Prevention Atonga, Olivina Aholelei, ai kau mai ke polo kalama e pōni. Tala monua toi pēkia te koe Olivina, ai whakakwhatongia miho tau ki whonua, kau maa foki ai ofisi koia o e Anti-Corruption Itonga. Whamalo lahi atu, kake po uria, malo.

Ka tulau pe a pui pui ang him ho eiki, mo ngai tuunga ko toa whakatapua. Kei whakaho katoa e polo kalama ki he wikini, ko auliti a Vea Simpson pe a lango waka pefo ki ki he PM en tonga pe a molin ta o tolo se pas. I he fia fini, o ku ma fia fia mo e seta ke tali tali le leihene a Kristina manua pangai o tunu. Pe a mei he fonua o si si matala a, Kua fuola ta umai e ne tataki, aho no sivii, mo whakapapa oi o tūkunga le leiho no a koi e lea whakatonga i e ngahi kolisi o nuu silani. Pea koi pare steni fokia Kristina o e kulupu e kau whai ako o nga whakahoko e ngā weko e ni o ku iloa koe tolu tolu hama. A Kristina koe, koe hingoa a soa kaifoku me where mea na iho tangata e ki e, Pea koe taime taha kou wha mawhana o koe kohi aha ki fwoi māo. Pea manako ke lawe ki kau tauhi whonua o kua upi kinga ki ai. Ka pau o kui ai hawha hinga poto me whonua ko ia te kau aki mo ki fwoi māo ko whao ki ai. Pea koe fia fini o mau fia fia lahi au pito ke tari tari koe. Pea ke lawa mai foko vahe vahe ai tala noa ke hiva na e whau e ho tangata e ki, eh? So kai, pia ko hinga fuki hiva, ku oangi e matangi toke lau, o ku hiva i pe e he huni o whanua malu. Ko ku kole ke ka tangua li ntao ta mai tau fasi, kai toki hoko mai a Kristina o vahe vahe mai e hiva koe ni.

0: Fine talavaka ia moe kauhiwa iloa ko ia koe The Jets. Moe tau taimiku o se miniti e nima me he hongofulu. Whaiga maari e koe ni o ko whiwhia ke utatalilei a manawahe ata me he siaola ke whaiha whakapotala noa koe hui koe ngahi whakahoko whatongia pia moe ngahi tokoni o ku nau whai maa ho tau kakai o tatau pe I he whakatau api pia pehe foki ki he tawhaaki ko ia o e patiseti. Manawahe maloe tau mau a e fiafini.
1: Maloe tau mau e fiafini, Linda.
0: Whamaloa ke te koe ai tāre whakaafi ke kau mai ke polokala mai pōni pia koulawe I pe ai lahi ai ngāhi whatongia ka o kuhonga o pito ai kau mai ke polokala mai ko iai pōni. Mana wahe na ta talanoa tu pe foki ki mua koe uhi koe lahi ko ia e tau whiamo ka ki whakaseni ti ka o ku ihe taimi tatau o ku iai pepea mo e tau ngāhi palani whakatau taha ki he kaha o tau ngāhi whāmiri. O kā wai ai whakatau api. Whokiat kia te koe mana wahe, koe hae whakamuimui taha, me he tu unga o ku iai ai polokalama whakatau api ko ia, ai siaola.
1: Malo pito, Ninta. Kimo ke tari e whehu I ko tō mua tukpea whamalong whaftai ki tō mafmafi. Hoi koe whenga maari utau kauwhatahai, pa moe hau eiki kau maa e kainga tonga tau bei a te aroa. Pa moe ngaru o pēki nga tau o ku mea mai ke proklama e whiawhini. Pea ki mui ke u hoko atu e rinda ko whiawha whiawha ke tu bē, motu ani ko kuhingoa ko mana mahe ata, pea koe lere mai motu ani pa mei wawalahi, mei longmapu ka maa tanuku. Pa bē ki monga one ka maa muitoa hapai, ya nofa tau lahi I he tofi a whiala ke pā I habeu loto. He ki whanua mai ki Nuslani, nofo I Auckland, I Maroskol. Ya o kou whakamata maki I he siao la I ngāu I he tawhaki for financial well-being. Hange koe ane ke talanoa ka I rinta e uraki proklamana ta talanoa ai o whelawe I pamoe mahu inga. O e toka ngai kina e tau ki I maonga mo ui whapaanga. Tātou te whito ke tau hikwhanua mai ki Nuslan, o ku iai e ngahi mea mahu inga ke whakatau mua ki ai ai tau ngai mea whapaanga. Tātou te whito ki he ki a tau nofoanga ai tatongi e rent pe a hange ke he tanda tau pe ku ke fua whatongi ai ngahi whatongia ki he sias ka o maa e whamiri pa mwai whanua pe a ihe tanda tau pe ku mahu inga o pito e e rinta hange koe koe te koe whataanau ko ke kamata I. Ai, mahu inga koe ni koe mea koe ki whakatau api. Koe koe mau ngāu e he siaola. Oku mau tokoni ki whanki I whamiri ke talanoa mo ki nau tolu puka hae nau ngai tau mua. Ke he pē ngai whamiri pa nau ngai tau mua. Ka koe mea koe mau pōpou mō teke ngai whamiri ki ai ke mau inga ke whakatau anau ngai nofa anau api. Kau hei ke lawe pē linta ai tai mini alu pē ke hiki hiki ta tongi e rent pēa ko lelei taha hono whalatalahi e tau ngai whamiri ke whakatau anau ngai api. Pēa koe whanonga mai koe ni e ngawe siaola pē he wanoa wanoa wa umai ki he ahoni ko ovahe toko te au tupu ngai whamiri I Nusulani ka atoa ko ngai whamiri tonga ko lawa whakatau anau ngai api. Pea neongo pe ne mahino mea pe hawaiki pea lau ila ka kai tonga tau pe ai kakaki o lunga e price ngai api I tata te whita ki Auckland I South Auckland pabu whatonga I pe ku ngai api ko namba o aki pe ai wha kilu lalo pe ni makilu e tau e fitu ke ngofuru ko osi tā polo e ka kohono lelei o e te whakatau api ka uhi ko e alu pe te ki seni ti ki ai pia tuku whakaholo e koloa ko ia ki e te whanau ma to whanga poko puna I e kāu ka ko e tūnga ue e te mini e rinta mahina o pe e kei teke peke fukaka ki olunga e house price kei tū maupe pia I tante tau pe ku te whainga maari e pe tato te whito ki hono asesiko ko he panke hano ha whamiri ke tari oku ki whawhia maari e pe neongo ngahi announcement ai pureanga pa Manusia Bank te lawe I mwe tau OCR maina pena ki kakahake kakukei paske fenga maari epe pako e ngāwe ku mau whakako me seo la ko no whakato koto la rahi e whanki i whāmiri ke ngāwe ake nau ngahi kiwi se iwa me nau mai savings ke mai nau tipositi la lahi mai whānau tako ni ke mātua ka uhi ke lava ke whakatau e api ke lava ke tā e nau mai mōkesi e tuku whakaholo ia ke whānau me whanga mōkupuna awe ke tunga pēku ya kukua uki kei tai mini e linda malo.
0: Malo pito e manawae, aui kai foki ke fo o ki he kau ngā we ia ki nau tolu ko toa pe o nau ngā we. Ai to o koia oe ki i koi ni pe koi ki i konga e tau vahe ki he e tau kiwi seiva. Ai au hangea ha a tau paanga tarifaki ki he kaha unhe. Koe hanai ai mahu inga. He kui ai pia ni ihi a ui kai foki ke nau kau ki nau tolu i e polo kalama koe ni kiwi seiva. Ka ihe whakahoko whatongia koe au mou whai pia mue ngahi tokoni whakawhai ngofua ki he ngahi whamili ai lava koe ia e nau whakatau api koe hanai ai mahu inga oe iai e te kiwi seiva e taimi koe ia ko te whakatau api ai
1: koe ia koe ia rinta koe mahu inga whakai koe te kiwi seiva ne ngu whakatau mua ke te retirement ka oku whakata pe whuki ia ki he ke whakatau api lava ke toho katoa e te kiwi seiva ke pe fui taha se koe ae ae pureanga pea kohono lelei e rinta ko hiko e koe taupehepe ko hango mātua mai mai na whānau kai koe hango mātua ae aku osi kiwi seiva nau ae ngai taulai osi mao e tipo osi tia mi e ka kou hiko tam kona ofi ofi hona tau mutua ki he retire oku kei ki whaatari he ngai panke ea e nau no. Pako hua tu lepa whanau, ko la lahe ni whanau, ko nau ngāue, leo ngau teke ke fufefe nau kiwi seiva. Ka ukosi maa ti posi ai api, mihe kiwi seiva ango mātu ae, ne whai mahe ngai tau ko mari watu. Hai lepa, utari lepa he panke ea ka uhi, ko whakatau mua, e waveni pe ritaya ango mātu a, pako whanau lewa te nau hoko atu hanu whakaose api, pia koe, tau pehe pe koe, koe benefit pe koe, pe kono lelei pe koe, monu mwe tāpo aki, e maui he whānau, e nau whānau. Paku mo wha, o mai niongo, o mahinu pe foki e rinta koe, koe siaola, ke te mwoto hoi kumwe kāino teke mwo fu, lawe e siaola, koe siaola, koe tau kau tātonga ia, o ku ihe malumalu isas metotis nusila, kau ke pehe ke mau ngau e peke ke kau meme pa sas meto si o ngau e ki he ngai family ko tape e pasifiki kau ke pe ngai tape kau tonga kau hunga ki lawe gai rinta o ku fate fito e mau ngau e o mau faith based organization o mau fate fito pe e tau tapu mai ngai ime paku mau kuko fa to o mau mape rinta e ki vese for follow asia e he tau palo ve pi vai tatolu vese ua ua o pehe ai kon ki mua ko tangata lerei o ku wau e te tuku ko loa ke makapuna ako tau ilo ko tau pe koe api ko to whatau pe hato api e a uia ke makapuna ako paku uhinga pehe pe tala noko ke kiwi seiva koe ngoma atua na nanga kamatai me he na ngā ue pe ai ena ki kiwi seiva ako e whanau rewa te tau hoko atu ako e whanga makapuna ko nau tolu te nau kai he monu mai ngai tāpua. Paku tui wha mōni mai ngai whamili toko lahi rinda. Si e nau ngahi mātua, ko nau tatau mai he whanonga anga. Ko ki nau tolu mai nau whānau, o ku nau nofu e nau ngahi api nā nau osihanga whakatau. Kakoi, au ngai au kiwi seiva.
0: Mālo apito e manawa he, mei he e tatala noa koia ki mua, na e iai ai ki whaunga na ake hanga o toko mai, kau ki he wahe wahe koia o e te sēniti. Te ria nā tōko ni ko tau kāinga. Nā e lai au pito ni ēnā nāu fie māu ke toi whakamatala iange ai ki i fōunga ko ia anga e te vahe vahe e te sēniti. Nei ongo kui kai ke tau pure e ki tau tolu ai anga e whiri ai kakai pe amo e nāu anga e nāu whakaaonga e nāu sēniti. Moi mea nāu loto ki ai. Ka ke kātaki toi foki mua o toi whakamatala i mea ngiki i whaunga koi ok mō vahe vahe a ki pese te fia ki hea, pese te fia ki hea, ke tō koni ki o tau kāinga.
1: Oi, i o mālo pito rinta, whā mālo ati ki te mōtau lo tau pēna mō mau inga ia, ka koe koe seo la ia kui ai mau whi tefto inga au e whakau kau koni e Grey, ko T-R-E-I, a ko G, ko God, ko R, ko Rainy Day, pakai i ko expenses, pakai i ko investment. Aya ko kiki bahaya bahaya ni dah. Jadi kalau lak mau pay otua, jadi kalau lak mau pay kiki account ni, ko court account, dek frawa kiki account ni ko ya frahu mau pay hoki. Pesete hongofu, tau behe beka pau ko hou bahaya ko ko tolai tiau. Ko ni hou mau pay hoki ke tolai tiau, atau me tiki pay ni hou kiki tolai hongofu ya kiki court account, pau ko tau. Mereka pihak baik mereka kaya semua aku uyai mau pengahi faham alat kau kau kiai mereka hai ngahi pengawak kau tau kau kiai sesi uyai mau pengahi kaweng mengahi fatongia tahu tahu tefito kita tahu bisnare faham kata mau pek way ngahi sesu tahu bahaya ngofu ayah kau ki peseti ayah ngofu abe kiai aku habi mau yai hetol malakai hetolu besa ngofu mau ingat abe tahu tuku hau ngofu ayah kau kibah kau kifu pangai ngofu eh peseti ngofu ada kau rainy day kau hinga pe ya kau heki ya aho alomari ya aho alatamak aku kau aho hau te toy te kifu malu teke teke lava pe fonong ya pe aho ya ku tau pe hebu ku mau mai ka ya tu mai ka aho ya ku wai ki mefra e ki ku matfa fokfa aku kayak itu alu ke finance company yang no untuk top up meki account ni kau rainy day kau expenses aku peseti ya fitur no aku peseti hongo full account peseti hongo full rainy day account pakau itu expenses leva aku peseti ya fitur no eta bebe ke pangai fitur no kau katoa itu di fraho hafu itu untuk itu dia lele kau takon ya family kau takon ya uhila mal vai mayakum aku peseti dia bahang ngofur tau bebe ketua nga pangah ngofulu ya ke investment dia lahi ngai family aku nau to nau kiwisi wa to na to peseti ngofulu ai ko kiwisi wa fina peseti tolu se hake no peseti tolu pun ni mbaka e fafo kawo ye tau fo ya ke peseti fa aku te peseti fa kita pa peseti fa mai te ngawe anga ari ngai family ko tau mua fra tau api pesai nau tau mua aku mau ingat ya hati kita semua. Tak orang banyak peset yang ngofuluan naik ni investment ini. Aku tak ingin kimi seiba. Tapi malawa bea kita frawa meniki account wui pegi house account. Pafrafra kau mau pegi ay kisah ini kau hingga siok kita time kau fratau api. Ya tahu tahu betau nim meheni pegi tahu fau pe. Kau pegi ay kuas. Mak oleh macam, aku kiki wahai kau kau ngahoi berfungsi family, bagai fungsi family kau nak utara nak dia ye, tahu tu pun kau ni, dan tahu mui ke foi, kiki foi pelan ni fakap angga kau ya, wahai, I got rainy day expenses investment, malu linda.
0: Malu mana wahai, aku mea ibu foki tahu kau tua mana wahai, alu kau ya. Oe mahu inga koe oe ngā haifale nofu totongi, e ngā haifale rent. E lawa ke tala noa mai ki ho mō polokalama koe e ready to rent?
1: Koe rinta koe polokalama koe ni oku mawhenga ake pa mwe potungawe preanga koe Ministry of Social Development, MSD. Pea koe ki polokalama koe ni oku whakawhi mai ngā haifamili pea o mai e kau lea e ngā mala ake ke. Mau kau fataha ini he ki workshop kau ni. Ayah kau workshop kau ni fatau mu ayah ki he tete ilai kita kau tau cilen kau kau tau mana nofu kau ngai fari nofu anga. Oku yai tau toton luaki ya. Pada time tau pe oku yai mau tau fatongia. We have a right and responsibility. Kau tau toton atau tau kau tau nofu. Paku yai mau tau fatongia kau tau tauhi. Ke tauhi ai koloa bukai whare koe ni atako taha koe tau renti ai he. Koe uhi ke yaha ngahi maumau mo ngahi mea koe ya. Mana tu te pei te pon pati te yao koe ai he. Koe mea lahi taha koe te mire rinta whainga taa koe ai kumi koe ngahi whare rent. He ku nao wha atoi eke na toi te bank statement ni mo te pay slip. Lahi whangi papalema. Ai kai ke ai pihai ni koe u totongi. Kai ke ngata pe he private rent. Kata tapi menihi kau nak fengai fari kau ni berapa housing ni, permainai ngai fari penihi ngai kau tahu, tak kau tahu mu ayam mau ki, ki program pakai HP mi program kata abi, program maya ready to rent, mau fengai aku tahu ikita, kita time itu alu ayo kau mihati fari rent, pa time menihi fa. Fafanga ta ai time go te algo komigo fa ha vuelta tamo go property managers te go go te u takia te whanau o si kalo kalo pena tolu ya. Ai kue whanki whonga, we anga koe te whakahu e te whanki whanki tokimeni te mo te apply ai. Kaulele, pako ki prokalamo koe ni uru na maulele he tawhapanga kua osi, koe nguawa en tawhapanga koe ni uru te whalala mai pepure anga ke te omai ke te whakahoko e ni ki he ki a taukakai koe hui koe kumi koe na ngahi whare nuftatongi e. Mahalo.
0: Tahoko tu mua ki e tawhaaki koe ni o e Patiseti e Manawahe pe a hange koe lau neongo pe koe hae lahi e te ki banga humai whakawike ki he whamiri ka o tau whakaamu mau pe ke malawa i o whiawa ngahi whie mau whakaaho pe a lawa i o totongi pe a mohotau ngahi mo ua he pe a koe ni ihia ku fuwhai ngā maari e au pito pe pe a oku toko lahi o ki tau tolu oku ikai ke malawa o whiau ai ngahi mo ua whakatahamu ngahi whie mau whakaaho whakawike i e ki se niti koe aku homai. Koe hānai ho mou tokoni me he tawhaaki koia o e Patiseti ki heni i hipehini.
1: Koia, e, linda koe, koe taupehe pe koe fo i makatunga, fo i baseline ia, ai mahu inga koe ke te hanga lewa i lerei, koe fa uibe mea koe money management, eh? Te lawa lewa i lelei e te ki mauanga paanga. Pea, i he taimini foki uku, oku lawe i pehetong katoa, ai fai ngata koe kuminga we he taimini, eh? Koe ki mea fo owenu maunga ai mga whanki family, lahi apita ni ihi aku nau lava o, nau lava na tō tāo e keke, eh? Koe pai, e nau ngai na wha, pana hoa pana tauri atu waki hake, ai a koe taimini e he mea ke te sia koe hā toki tare niti pa kato ki tuwhakanga na mahi o tu waka kita, e lava ia ke tokoni, pa ku mau, kamatani ke mau whinga ai aki pa moe, pa e moe prea ngā pe, koe mahu o sija pe ni ihe unau silele he mea koni e kaptaha e generator, ke whenga i ke lesi sita e nau whangi mea kohi, ka e lava ke lau e nau income kou hau, oku oku si tax ka lava ke nau lava ngau ke income ko ke whakatau api. Ai koe ni koe ni ihe kuna wasi kamata ke nau lakana toi fo i hala whanonga koe ai. Ka koe mea mau inga taha pe he mea koe ni ke patsia ti e rinda. Oku oku ai e mau mea mau ngau e aki koe mea la lahi e tolu mau inga apito ke tokanga apito ke tau tokanga apito ke tau ngai mea whapaanga. Ura ki oku pau ke tahanga o prioritize e. Pau ke tahanga o siyoko fe mea mau inga taha. Pe whakatu ume te tau mua. Kapau te tau mua, ke te whakatau api tau fo ou, ke te mea eo whika uruaki, pa te whenga mau pege ke whapapau e au sia te whi tau mua, whika uruaki ia. Toka no ua koe organize, pau ke te lau ke te kisiof e te heanga koe te whakamore, ma nai mea huu kia e te seniti, ke whenga ke te ki, nai mea eka ke whiwhia mau ia, nai mea eka whiwhia mau, he? Pako no whaka osirewa ka discipline, he? Ko pau ke te ki kalusifai, pa mwha tānope whan ki whamuri. Ki whai mahena tolu koe ni, ki tā tānope mwai whamuri te tau, kai ke tau teo ai e mea koe, pa mwha mwha tānope whan ki whamuri, tai mini tau ki kai kai nu tolo pe, greka, ai mwha tau ki supohui mua, whai mahena pe tolu, he pau ke sivi he banke e ia, kai lawa ke siofi te pangi he te bank statement fui mahina tolu ko ia he. Ka koe mea lahi taha he tai mini Linda e whi amokaki ko hi koe kai koe ke te nofo hifo o siofa lele te ki mwha panga. Koe mau tokoni o fai mwha ki whamiri, mau tau te whamiri whamiri o mau ngāwe whakataha ki hano. Palani e nau ki seniti, mo siyo koe haa whonga e te lawa ke toi tānaki mai ai e nau income. He whanki ngāwe pehe o se nau ngāwe, wha ngāwe pehe kao mea koe te hautale reo aha te ki upa iti he tuku ai ngāwe. Lai ka nihil nau ngāwe, wha nau te o maa e nau ki ngāwe ke hane koe kosi, he? Koe whanki ngāwe pehe. E toko nia ke income. Koia, koe mahalo Linda.
0: Mahalo au pito e Manawahe pe ko tui oku. Malama pe ki nga tolu ko ia nga umia mai ke polo kalamani ki nga whanongo mai te ria nga atako ni ai whanga ki whonga koe ni kia te ki nga tolu. Fok atu kia te koe, wiaha mea kehiku ke toi fie lawe ki ai ki ta whaka osta ke potala no ai pōni.
1: I kai linta maha koe ke whakatau kei atu pe ki he kia tau kakai, ni ihkou te ki mōra vea siaola, koe oku mau i Ellerslie, ofisi yo kalani ni we mo ma ofisi ta i Kisbon pa ko nga service ke heia mi he mi he tafakon ko ko ya he financial wellbeing o ku ya mo ba ki he ki ki travel license o le be mi he lena restrict al ge full license mo ne convert ti go na ta nga hi license to ga o ku fa pa nga ko to pe he pure anga ai ko ta ta ha no pe te re ka o sa ye ki fe tu ta ki mai ki fa ho ge program ko ya we mo program ki he ta ko fa na wol toko ni dia fangi family ke langa langa hake o kata pe moye ke fitu tak mai ki ai to ko mo ba program for owen to kamata he to pa banko ni pe la mo employment ha no ta no ke ni nai tem go ku fi ma ke kum na tenga o to ko ne te ka nga o ke no ai te cv la na fo nga te interview ha ye ko program for owen ma to re ta ha ai si ola ka ko to kwa tu pe ai ha han i mo fi fitu tak mai ko fika telefoni li ta ko no o ono walfa iba fa fitua no wo ono fa tolu iba fa walu kata ki ya tembu to mu ma o pe he ai pe se ko ai shola pa pe ki he website ti mu fitu taki mai ga fe ma to koni malorita
0: fa malo la ya tu ki te ko e manavaiata malo e tu tai mi ka mai ke plokala ma fra o fa o poni Nō tōku mea mai whokia ki a Manawahe Ata, ko e takia i he timi ngā aue, ko ia ke tawha aki whare i whakapaanga a e siaola. Ngāi polo ka lama kotoa oi pōni, mi aneho a tāpe, o a omai ki he whewhini, e lava keke to e wakai i ai polo ka lama, i he pēsi Facebook ko ia IPM ento ngā, o ka pau na ake tau mui mai ki he polo ka lama ko ia oi pōni.
2: You're now listening to PMN Tonga.
3: Malo e rerei a te uroa. Ko e ongo rerei eni, ki he tau koia o kukamata e sili, ki he ngā kau, te halanga mea kai. Aia o kukamata me he tau ni mawalu, I kai ko tau ononoa. Ko ho oa upe koia ki he tau ni mawalu, pe ni mahiwa, e oa tupe ho mea sili ta e totongi. Pe ai kai koia pe, te ke mau ta e totongi ia, whakata ua, ka oua, o ke tau fitunima. Ko sili koia o ngā kau, pe halanga mea kai, o kumalawa, Mai ke mau wave a kansa ki hano fai to'o. O ku tae totongi, pe au ku wave, mo fai ngofua hono ngā ue aki. Ko sini ngā kau pe, halanga me akai, o kune whakahau fiai hamo ui. Ko ia, ko ho'o mau pe, ho'o nau nau siri, pe ake whakahoko rewa ha'o siri, malo.
2: PMN Tonga.
4: O ku taumua ai nimatol kaha pe ai ke whakamafola tuhangahi polo kalama o ku tuunga maolonga. O ka pau ke pehe ko maumau I ai ngāhi magatuunga o I whakahoko whatongia, whakawhitu utake ki he Pacific Media Network I he noa walungiau fitu o no tolu tolu whāua, pe teke e-maili ki he complaint@pmn.co.nz. O ku lava foki ke ke whitu utake ki he maumafai o ngau whakatuu ai ngāhi magatuunga ki he whakamafola lea, be Broadcast Standards Authority, I he noa walungiau tolu o noono hive hivaono. Pēko ho a ahi ki he website I he bsa.govt.nz. Ko e ngāhi launga kotoa pēko pau ke whakahuia I loto he ahu wanoa me he aho na e whakamafolai I he ngalohe.
5: Ko kore whenga maari koni ke o atai ki whanongonongo koe ni. Nei toki tau mai e mau fo I mea kai pa mei tonga, koe fo I talo tonga, koe fo I ufi, koe kaho kaho. Moe lose, kau meire, moe mahoa. Koe hopa, pa me la I pere, o kukilo e wha I he mire mila. Tua sila ke whaike ai ai whetutaki pe amoe fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni koe noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki pe ai maumie ai e tua sila koia te ke maumie ai a foi mea kai koe ni. Malo. Kore whenga maari koe ni ke o hatu ai a ki whanongonongo koni seti koe ni. Whakaturo watu. Ka atu mua ai ki whanongonongo koniseti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilo revu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pō ua whao si urai ua awhi ua anō, ke mou mea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api ko tuinga papai o wesire I mangere. O ku makatuunga ai whakahoa ani, Ko uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, moi whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilo revu. O kumakatuunga ke feingai haki me aifi ke singawe aki e hea kololotonga pe ak makatuu ngai ai whakaafeni ki singai siasi na si au atu ki ai ai tohi whakaafeni pe amoi hapai kotoa pe kue whanongo mai ki whakatangini whakaafei atu ki mautolu mou mea mai tau fie fia mo fai ha ofa ki si whakatangi ai ongo tamai ki e hoko ho mou ofa koi whakakoloa ia ki si feingani io e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whee koa po urihifo aho ua whao si rai ua awhe ua no. I whee koa holo le seri tonga apiko tuinga papai o Wesley i Mangere. O kumautu i pe te mautari le lei e whakatangini o kufai atu. Ka iai ha mea o kukefie mao. Fetu utaki ke fika telefoni koe ni noa ua taha, noa walufitu taha, walutolu hiva ua. Peko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hiwa. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mupinolevu o Aotearoa.
6: Whakamariko ni ke o atuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Kua tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me i houma, kanolelei au pito, me rie, pea e toi lava ke tiriva atu ke kau tou reke reka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa ua taha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. Fika telefoni noa ua taha, noa ni mawalu fawalu taha fitu. O rea ki a opeti tovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opeti tovo finau. PS Facebooka ko opeti tovo finau, o rea ki ai malo.
0: Toi minite ua walu pe hoko ai taha taha. Tau wakai he ke funga matoto pe moe mo uini kuo luwa lolo tonga tau taltari ke polo kalama ko ia oku hoko pe mo Filipo Motulalo pe he foke ki a mafua ae lulutai.

0: vaatari auri me kautaha e Planet Cast mo na whanongonongo mo tu waki ki hui tēni malova.
1: Mala mo e tante mao e hewea whakaofaman, he lawa ke oa tēnahi wongongo ere I koia me e tau kautaha iloa koia. Kautaha me lere iloa koia ke Planet Cast mau I he teo whikono e Nelson Street I oni hanga. Ko vaatari auri pa kau whia telefonika noa wataha, noa wanima, fitwha nima, whahahima. Mau I ia teia taini. Pēke ngā iu mōtoro whamu mui taha koia kā kawa BMW. Kā māku e whanki kā kai bensin lelei mau moia. Ko iku promotion koia koe awe ake ngā iu mea I mau pēho mea ere mātu mō promotion ka tola tahafi. Kwa pāna mai kua tahafi ko I whero te mātu mea tola ni mangiau. Mana tui koe tā pau taha mea ere koe ni ka mea ere kau taha mea ere kau taha. Tonga e ni pako ensinia iloa. Tonga yo kwanda kata ko ni tok de tu mun fare francinia ke seve se mun ai mele ko no fa kato ko mele ya fa fof pa pa te se un fu kano dai ma un ya mo tai fa panga ko ia nga tonga e va mai o ko kai ia nya mele le ko ia ka ta tonga e te mau toni ko e le le ta ko va ta ri auri ni prenet cash ya fito no ei Nelson Street pia telefoni no wa ta no wa ni ma
0: Pitfa ni mapa iba afanya time bibe. Ia ifunga ni mapa duma. Malo ere rei ate uloa. Ko ongo ere eni ki uko ia o kamata ye sili ye nga kau te halanga me akai. Aia o kamata me heta uni mawalu I kai ko ta uono noa. Ko ho a upe ko ia ki heta uni mawalu pe ni mahiva e o atu pe ho me asivi ta e totongi. Pe ai kai ko ia pe te ke mau ta e totongi ia whakata ua ka oua o ke tau fitunima. Ko sili ko ia o ngā tau pe halanga me akai o ku malawa I ke ma uwawe a kansa ki hano whaito. O ku ta e totongi pe au ku wawe mo whai ngofua hono ngāwe aki. Ko sili ngā tau pe halanga me akai o kune whakahau fia I hamo ui. Ko ia ko ho o mau pe ho o nau nau sili pe a ke whakahoko rewa ha o sili malo.
2: Koe whakaafeni ki he ngahi whamiri poupou kotoa o e timi akapulu ai mate maatonga. Ka inga MMT, mea mai he koe whiohi whakaafeni eni. E kai koha whakataha mau mea tokoni pe. Kau mai I he tokonaki hongo fulu o okatopa ke tau katoa ngai e tau e whango fulu ai MMT. Taki mai ho whamiri ki he Trust Arena I Henderson ke tau whiohi mo e kau tuki mua he mala eni. Ke tau whanongo ki ha ngahi vahe vahe pōtara noa pe tau laukau aki ho tau ngahi Ulunganga whakafonua. Oua nga mouto, kai ta ofirewa ha te pili ho okulupu. Toko honga fulu ki he te pili. Ihe mmt.flicket.co.nz. mmt.flicket.co.nz. Katoa nga ie whiohi whakatoko ua.
0: Tanga mariko ni ke oa tuai ai whanongonongo ai mapu a vaea. Ko tu utamai e tau fui manioke me he mapu a vaea, me I houma, kanolelei au pito, me lie, pea e toi lava ke tiriva atu ki he kau tou rekereka. Ka mou telefoni mai ke fika telefoni ko noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. Fika telefoni noa uataha, noa ni mawalu whaavalu taha fitu. O rea ki a opetitovo, pe koki mou tolu o kumou Facebooka, huhake ki NPS Facebooka opetitovo finau. PS Facebooka ko opetitovo finau. Orea ki ai, malo.
3: Hoik makainga tu loo ka atu mua whanono e koe ni mehe We The People Community Incorporated. O watu e pia whanono o ke kaumemipa ai kulupun. Koe tau whamalo sina mo whawhiohi. O kwhahoko e pia mehe Star Hotel tu asila. Tolu, Hivaua, Great South Road, o Tahuhu, Auckland. Po Ahopure Lulu. O I wiki kotoa pe, taimi hongo fulu AM ki he ua PM. Koe tau aloha te ike mahi nani e whahoko ia he Ahopure Lulu. O I wiki kahau, Ahua Hiva. Siulai, wafe waono. E iai mui ngahi pare ke tau fe auhi disco, uolosi, pe mui aloha lerei taha. Ko iai wata e whaafe lota maa whana ke kautou rekereka kotoa peo lota aukalani, mou kau mai ke tau porokalama wha malo sino, pe mui whaafe ohi, he ko mo ui lerei mo mo ui fie fia. Ko e moto ia, I we the people. Whapapatu, pirik tala noa, ofisa fituta.
0: Kore whenga mariko ni ke watu ai, aki whanonongo koni seti koini. whakatolo watu, ka atu mua ai ki whanongonongo koniseti ki he tangata I whanua, mo e whewhine I whanua, mo e kaukoristu tuku o tau whahau mo pilorevu me I hapai masani o ku takai a te uroa. I e pauri hifo o e pou wafao si urai wa afe wano, ke moumea mai mua ki whekoa ki he holo resieri tonga ki he api kutuinga papai o wesire I mangere. O kumakatuunga ai whakahoa ani, ko uhi ko si whakatangi mai, pia mei haapai, pia mei he pure ako, mo I whanau o ako me he korisi o eongo tamaiki ko tau whahau mo pilorevu. O kumakatuunga ke whiingai haki I mea ifi ke si ngā aue aki I he akololo tonga, pia kumakatuunga ai ai whakahafeni. Ki si ngahi siasi na si au atu ki ai ai tohi whakahafeni, pia mo I haapai ko toa pē, kwe whanongo mai ki he whakatangini. Whakawhei atu ki mautolu mou mea mai, tau fie fia mo whai ha ofa ki si whakatangi a ongo tamaiki. E hoko ho mou ofa koe whakakoloa ia ki si whengani. Io, e taritari mai me iai a si kaukoristu tuku o Aotearoa. A whekoa po uri hifo aho wa whao si rai wa awhe wano, I whekoa holo le seri tonga, apiko tuinga papai o wesile I mangere. O ku mautu I pē te mautari lelei e whakatangini o ku whai atu. Ka iai ha mea o ku ke fie mau, whetu taki ke fika telefoni koe ni, noa ua taha, noa walu fitu taha, walu tolu hi wawa, pe ko noa ua taha, taha ni mataha, taha ono taha hi wā. Whakapapa atu, komiti koristutuku tau whahau mo pinolevu o Aotearoa, malo. O kore pe whang mariko ni ke o atuai pe amoe ki I whanongonongo hula hula koe ni ki I whanongo hula hula ni a kaupolis I a tutuku kaupolis tutuku o whakahau koe ni ki he at hotel koe ai star a hotel I he toluhi vaua Great South Road I Otahuhu I he aha tokonaki uanima koe ni o e mahina ni koe ia ko mautolu ko ia mofi e kaya fitu te mo eva ke ai mo la vato tokoni I ai hula hula koni a kau polisi tutuku ki he tokonaki koni I he Star Hotel koni I he tolu I vaua Great South Road I Otahu malo pia me he komiti ngā ue malo ko kore whenga maari koni ke o atai ki whanongo nongo koni na toki tau mai e mau fo I mea kai pia me I tonga koe fo I talo tonga koe fo I ufi koe kaho kaho mo e lose kau meire mo e mahoa. Ko e hopa, pia me la I pere, o kukilo e wha I he mire mila. Tua sila ke whaiki ai a e whetu utaki, pia mo e fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Fika telefoni, ko e noa ua taha, taha tolu fitu, noa tolu tolu noa. Ki hono whakaikiki, pia mau me ai e tua sila ko ia, te ke mau me ai a fo I mea kai ko ni. Malo.
4: You're now listening to PMN Tonga.
5: Toi mini te wanoa pe hoko ai hongo fulu māua. Whamalo lahi atu kia ki motolo kotoa pene tau whi ao mai mei ane fiafi o a umaeni ki he toi ai lau miniti pe hoko ai tahawa. Whamalo fo kia te motolo ni mo kau I hono whakakakato mo whakaau I ngahi polo kalama o e fiafi ni ki he ngahi loto whare pe mo e tau kau whanongo ki nga tolu nga mea mai me ngā lope kai o maafo ki ae whanuani. O wafok nga ngalo ko e whaif kau pia mo I se tuata tena hoko atu e polo kalama ko ia o e pongi pongi me he hongo full maua pe foki ki he piso pe pia mo uheina ilonto tu ifua mo hikule o oi whakatu amerie mo toki mawai pia mo makatonga rewa I e hoko ko ia ai ono. Malo au pito te utatawa tu aki a uri se poreo mo e tau mai a tu afatu.

0: Oi, tau taimi osta mini te hiva pe a mei he taha he pongpong kake. E, piso pe pape he kaweina, ma alo apito, si fataki mai e tau konga ula ki, ki he pongpong ini, kulava. Pe hange koia ko e tau foifasi, tau fanongo, pe a mue kau penolo, pe a pehe foki ki a ngau tolu he ngalu ea, me ngalu pe. Mo e tau fanau hopo ate, piso pe mo wena tau fie fie he pongpong ini, ko hing nao si fanongo pe, ko e tau kave inga, I fai to ko na tapu I pong pong ini e pa ku na ai ai ta mo nu ka na to I nga hi ka venga le le apito o fai fra malo mai ko ya ka je ka ta ho ko atu ki he ta u a ka venga hono wa ko hono lava ki pe mo hono kai ha asi ta ki populai o fa ta u tuki ko fo mia ne o ku mama fa ga te au bisope ai fo ire a ko ya ko no fa ta u tuki eh ko hono fakatau tuki a kainga ko ya me ata e kapteni ko ne vaka hoka tofua ape ko vaka ko ni a toutaina na fulau mai ai mai no foki ko kau kau vaka ape me nusilani ko kau mauri na na a fulau mai ko ni e vaka e a ta ono o ta valu ono tolu e pisope ko ta wene te au ono tolu mai ai ka ke da to mai pesa me te auto fitu na mau nofo he vai o papilone pe mau tangi I he manatu kisaione pa pe e fai manatu pa mo tangi ko hi ko feitu ke heni o ku fai ko mea ko mama fa o sio episope e fo ilia ko ni ko fa tau tuki hange go go o ku Malo e vela te keo ngoi pe kuongo I vela o pito a fo irea koe ni ke atu ta, o tau kakai o whakatau ke maua hana umo ui a kina tolu kasi I whaia e tangi koe ni I saione e pisope I he pongpongi kage kama foki atu uheina ke whai hano feu ia ki he a pisope ke ne tuku mai ha kaveinga kutoe Malava como tal sio per me ta fa aquí y fue que venga con yo pong pong di malo
1: io a famalo ta pito e te ta maka pe ke ansone ne vera po ta wong ta uno main ki con no wa ta proclama I he pong pong ini pe ma I octolo lo ta ni foi ka vengo ni piso pe ko na kos fa ha ko mai te ta maka e ta ka venga ka si me kon ku hoko ki ho mo kai nga ho kai nga si kai nga ata te a ko ia fa lo ta mai piso pe te wa te pe mo fe I lo aki ke ke lave mai ki ai pa ke fa ko lo ta mai ki ai ko ha le va ho lave mai ke fo nga nai whakoko aki eni e ngau e pangoni. Ko si ono lawa ki, kai ha asi, taki po pula pe a mohono whakatau tuki si kainga o ata. Pisope te foki atu, mahalo pito.
2: Mahalo pito, lontoni, whamaloka te vita whakatau lawa e tau pulo lama pe ke whakau ni vela. Mahalo mo e kainga e tau ke whanonga mai au ke pongpongini. Ko I kawenga ko ni, bako mohone rea ko pe masi, ange ange ta mahe ta ine. Ko tu ko he tiny mi ko ki ai ko me mahu I ngā pito pe ento ano tiny pe e nia na e omi ke whai hanga aue ki ta whai koe ne ko tala no ko ni te tau ki lāke si ate ke tau ki ase peke sa ame ngā ku mahu ngā peka vela me ka kama malanga I ai ko e tai meno sere mai a ka ko fatu pe e David ni mangea o valu fitu ke ni mangea tupu ko ki ai e tau la fai fra he kon ko ki pa pilone pe ko na u ko na e ku ho ko aku ko e te vita ko e ki te u ta pe ta fa ko en la e ta mi ko la e ai ko ke fra hingo ko e ko ta me fa e ko lo mai e u na u re a ki eni I he ni si u me pa to ki o atu ki tonga te to ki mui mui fola o atu ya pa lu ata pe a mo to po ata pe na u re ai e ta fa ki ko en ki ai sai na to no ke fa hingo au he mo ki ta mai ki ko e ko first cousin ke u ia u ke na tata e ki ke fa ta pe a pong pong ko ia na nasio na asia to hafi fine mo tampua pe na ta na le na ke fa e ke u e pe pe ko si lala ko ka hingo a tonga ya pe sei lala ko hingo a pasifiki e se polinisia do nga ke ha mo ki he fefine. Ka pehea tureva ki ai ko si lala. Na toko mao ea himo ako ni lo tanga koke yako I Amerika, ta ko ko fufupo iwa I tafe ia te evita. O toko to I Bolivia, lo tanga tawa ia. E fetu ko ni aia ko Peru, mo tafa ake ko ni ko e ko chili ke ta fa ko ya ta ko tai ko na uri ai ko ke ka na ma ma ta fa ki ko ni a foreign affair na ya ta ya me fa fo nga to nga tuli nga la pele ba o ko utui o to nga ta ha ma ka nga o na a me ya ta me ve vai ta fe ko ni se ko ngo me vai ta fe ko ni ko si la la mo do ngo na ko mo po to nga wa ke facebook ka google ta ni ni te ke si fo ke ga fu vai ta fe a ve ka te o ke ta ke ko wa ya ko me ko ni ko fu vai ta fe ta ko me ya na no fo ko to ben man o si no fo ai ko tu ina ya ta ko ia ia ko se fi ne e ku fa to nu ria ko ko ia na ha i to ma he ko kita mai ki ko ke u e pe pe ke sa me ko awe ne a on ko ria tu ko ya ko hingo a si loan ko hinga ko fa ngo ke sanga to lucia e sa se orthodox ko si la la na fa na ye ke pe na fa ye ki au pe ko tu ta ere ia ko mau ka nga una ke ta ta ki mai pena to lu pe me pe ru ke wa wan ki ai ka ye ko ka wen e a fo i ta la no a fa ka lo lo ma au pito pe ta la no o ku ma ho inga au piti ke fa ha to ka nga ki ai pa de mo ba kai mai pe ki he ko ta nga ta na ne ki te pa ko no ko to ati ko ko ka ka to ye nga u e mo no fa to to lo me nga me ko to pe fi ka wa ku mo Thomas sai na ye na to bo rocky ha rocky o disema ta ta valu ni matolu ko e ta one te fu tolu me i ri be ko ya fo ke ta ta wa ta ina i ta ta valu no wa e a ta ha fitu o sunne ta ta valu lo tolu na alo to e vaka hoka to fu wa a me Tasmania ko only pe he tangata Tasmania pe ko kapteni ko sleria pena na wa what do I get him what to lucky he aki ko ki ai ko fa ari at ko na to lu he kai ke fa at out trade he kai ke fa fa ka peton ko lo ka oreva kai ato aki me to ko na o si ilo na to ko ta ka kai ko ka kai to ka na ki kai hu fa na fa tap ko mo ki me to ko nien ko ma ko fa la ka ki ye na fa to ka tai me ko na ma wa to ka ma we na me to ko ni ko mo uye vaka ia lele ko foi alu ko ia ko manatu ko kakai ata ko kakai la lahi ko kakai to ai ko tu puia me ma tua a havea me ia na ia ia si a kumi mo hala hala tambo talo la ke to ai ka ta mai ko ni pena fa e ki a vai a ki ai ko lo to a he he ka ko fomo na fa ia ki na tolu na si kai ta o ko tu ta ere e ia na fa ka ko na ki na to David pe ko ngai ngau ko to ko ni ko ku fai ate ngau ke ai rolo tonga ke ai ko a pe fe i loto ai ka ko me ma hu inga ia nai hoko ko fa lo lo ma fu ngau ko vi ko ni pe pulu i fe pe si ia no ri ki la o fa ka puri e ka ge i lo e senturi wa ta ha e ia ha ha ko pe to po wa ta ai ko tonga le ate ta ni ki ai ko ma hi lo tonga mo pure ana e ua ma fu ngau ke ta fa ko ni pero ia ma ho inga bi pe ta fa ko ne ke tu no ai ka ta pe pe fa to ko la ka ta puga ti au ka ke ka fo ke tu ha ko ta tai mi ma la bi to London
1: io a ka ma ta pi to episode ma inga fo ki ai a ku os mai no mai pe ta u ka venga ko no wa ko ta u ni te a wo no tolo pe si o va ka ia nge a ki nga o e pango ko ni ho no lo lo mi mo no ta ta o ka ko na fa ka fe ta ko na ko ko ata mai e ngā welahi koe na pisope kua mana ke whahoke kāinga. Pe aku mahu inga pe ia ke ua tukunoa. Kai whaiha no wakili mono tā ke a ke tapā koe ni. E ku mahu inga. Ka taka nge o toi lawe mai. A nge ki hongo tangata koe ni ko mei ata. Aia nā mō mui mui wholau koe ia ki tonga se ono a teri o. A tupo ata pe amo paru ata e. Pe a ke kātaki o ke whaloloto mai ai pe ai fonga. Na na fo mai ai ki Australia ni ki he misi ume iPhone 1. A kata piso pe te foket malo.
2: Malo pe London pe kawe na fehu mau ngā pito ke fasio ki ai. Pe koe na kai pe ke mau ha taimi ke... Ke pa ha po tala no me ta fa koni pe pere pere nges au pito ta fa koni pe ko kol fa mure mora pe ko mai mo ai ai taine. Atu fi peka, peku mau inga au pito ia. Ka kia te au he aho peko ia, na talang te tau o pe, ho hiri pe hono te rio. Peku pau ke hoko ate ngau e kia. Ka mutolu koe na he Facebook ha, ta ia ke peku aso ki ngoha ko teke i he tawhakoni, ke whaka mau to tono tawhakoni ko kia. Ko tangata ki, ko tupou ata, Koe ngoa koe na ase ngāu ka aspe i e ngai prokalama koe na mawitonga i koe te koe tau kwa mālo pe koe ngā koe koe tama koe nina o mea ki hedi i e tau taha maru fitu wha ai na mai ki Australia pe koe ki tamasi i na mai ki hedi tau tahiwa nohiwa na wharea tau tahiwa nohiwa te vita pero mau ina o pito ko pero mai sai ko mai ko yana mai gendi o to neti na tu che ko kai ha aia o kuye ko kai ha ke te tafo ke te alu ka fo nu a muri o ato va ko tanga ke o mai mo ia ta ku me ko aia ko ko ngai no fa nga o ko kai ko me na mo o ai ge mo tu ko ai ge mo to fa fu nga o pango ko na fa ko ta va lu no to lu ka as ma pa mo to mo to ka as o ku te ke mau mau ma to mo ta mare mo to po wa ta ke mau si ko le ke na fio ke mau tanga o si ngā si whakadele i si kāi ngā koe motu. O tū ato e ngā utaha e ua koe ni, o whai e ngā ue pango koe. Tā, koe whai na tūla te tau pete, o mai kata e tā walu fit wha, o mai rewa ai ki, tangata ai ki ihe kātaki ko mō ko palu ata e mai koe tā walu fit wha, tu ata ne tā iwa o nohi wha. Pea, o mai nā tūla tūkoe ni mea fua mofi e kau te a. Tauhia heni, o nau tauhia he whonua ni misi ume mea. Ko mea koe o mauinga pia o whakamalo ke mai moa fisi-fisi moa mo laulo taha fofahaba he pulea ngato ngahen. Ke ave a e sino o whakafoki ke ave nato te rio i te rio anga ai whonua mea. Koe kaui hafo mea e pia ko whakamalo au ia ke pulea ngara asleria. Koe se nit na mai na teke mai pulea ngasleria koe se nit ia ka wapo. Ko kau ia ngai toko ni aku bapa ke puto ka ka ko ki ai ta ko ku fra fo fa ye pena pe ko to pe ke na fai pe ko hono moni o ko hana ia ia o tuku ai ta fa ai ke sko ye ke ta fa ki lontoni ka maulu e tu pe na ure ta ko si Thomas he can run but he not be high te ke lere kai te ke toi kainga, pe koe koe si mawe tohi mate o tō masi, me whetu u tānu ai, o pau ke whai ngā ue kai i septema. Pau ke whai ngā ue kai i septema ke ai, o tāla ke ai ngā ue koni. Kaka tunga ia koe ia, kai ke e koe mahalo ke konga ia, e whiu iho konga ia ke ai. Kaka tukunga ia, ilo ia tonga henea fo i putu whakafonu a koe ia state funa mau ala tō atu a palu ata mo tu pōata. Whamalata ka tu pōata ki eua, i kolo maire na ukore ke peke fafoka pole anaka tania nga he kolo ke ma unha unha tau pole pole tau kolo maire kato e ure kolo fafoki tatu ke tau hatua e ko hingo faka aluma ia koi koi kia ka ku mauinga upito ka ko hinga tafaaki ko ia ko hinga ko hingo ua ko nia hinga matunga ho fewi e lonton o ku mauinga upito fui kai haene fai ko ia o kui kai naki ki kauna tu ke whakaafei ke mai. He koe mea koe utonu ke ature e mai whakaafei me whonua koe ke nā mai moni. Koe kakai nā lahi kakai tonga ufie mau ke whae ako mō ngai mea koe toke. Kana to tonu ke humahe ma ta pāko ia. Ka koe nea koe o takai hake nā tō ka haasi whae fwe kai haa i ata. O omia e ngoua koe nea i a palu ata mo tu pōwata. Whawhiwhia ka mau tōlu ko hinga koe mokoia nea fio. I whakapoki ato e ngota maki ho mau kiri whae toka ki whare a ki where ave. Ne pulua peia he aho koe, pae ha mea peia koe si toko ni ki mauto, o pulua peia he ana fio he, palu ata putu po wata, fie fia he kāinga. Kako mea kufatifia ka te au, toa te o tamai koe na, loki na lawe peia he fafikau he ako ia, kwa kato he fatongia sisi, he nai papi taisa pena tolu, pea kahasi na tolu ia peka ke lawa ke he pahau. Tako aho koe ia nai paka kato hai, aho no te rio he pekia koe ni tupo wata mo palu ata. Tupo wata koe ngā peia koe eike ki motu, koe palu ata e vela koe ika ia e fonua he. E koe kauia ha mea maunga koe ika ia o motu, koe palu, pe koe nuhi ngai na e uie te ai ki tamasi i koe palu ata. E koe mahu inga au pito ia he itunga historia, pe koe kauia ngai mea koe kune fafangua ia ngahi ngau e koe ni ke whai. O kume Thomas. E koe tu he Thomas te ke hola, koe pau ke tu utatu ki tahiti ki ai, e ala tori haki patala ia kau ma saa volo hiko ia koe. E nga pako konia ta ke whaiko pao kai ka. Koe whahua pe ia lo toni ka koe ngā. Ke a whakamoni e ngai ta whako ni. Ka koe tau whamalo pe koe ngā koe palu ata pe a motu pou ata. O muna teria nāwe i whare i whereave. mena e kosi malo vesi to ko di fai tai ne ko ni mo fis palasi ko ia e ona ki fare pa ia ona ki a ke to pe ona ki maka ke fa pala tua ke e mo ki ma tua ata ko ka ko ia ko ko ko ta ula ve ko ange ange ta hi ne ange ta tu e fa to ko la tapu e nga we pango ko ma ka nga ko me ia ko mau inga pito ta no ke po po ni malo pito lo to ni ka ku ke ko
1: Oma ola he tapito, pisampe, koe ki tau iloipo, te tau tū mei whe. Ka ko mawinga pē ki ta koloske un whaifikau ke na lawe mai, mawinga pē koe pē na panki pēhu mawinga, te ta maka pē mō ne vena te mafoke atu, malo.
0: Iyo, wha malo atu, weina malo apito, pē pē kasi, pisampe, ka foke mai ki he ku whaifikau, whaifikau, koe ha ha ta ki tāna ki atu, ki he kawengan, maarie, apito, whaifikau, we.
3: Maarie lahi, maarie lahi, tau, tau, tau, tau. Haga ha tau sio fai wahe, tala noa e piso pe. O tok whanonga gweni te vita ke ha mea koe tūri pe, tūri mate i pe. O na ke ha manaki, so tia, o wha mai. Kako maare ia, e piso pe, wai mea koe mawhaka kau kau ki ai. Koe kuna fo sio ke he loloto e mea koe ni. Tau sio ke lau maare e kakai, na e kai ha asi. Ia e whehui, o kou whehui, kaimta tau o tala noa ka alu e wha kau kau. Ko Astereria nei lahi ono kai asi o vai to ko no afe na to to ko to si black bedding ngai pol kalaba ke kai asi ko ni ke pasifiki ko fe we are we na ai me ko ni hai me a push fire ai be Astereria tu tu ko e fo nua a Astereria ta ko to mate ai e kau palangi ko e fe we o ko fe lau mari ho tau kakai na nau o tō tau ena. Sai, fok mai gen. Ko mea pifuken ma whateke ma upe mo te evita. Pa whaka mālo lahi at piso pe hoa uke mea koe hako. Taha ne mea nane hango ki ki iho poini o siofi koe Britania o kea uke tunga koe ni a greatness award yok fai ani i oka topa. Mea koe ni na ma fehu ia toto e kau tonga na eo mo tō tau he fonuani. Ke eke e ngahi ngawe ko nga pisope e kona wo ilo fwa maman lahi na a whainga maari ai hota kwa kai owa he pona ponuan te mita koe mea koe te itak tafa ateke maupe koe mea koe toka ngau ki ai pisope koe ku sio ki he human trafficking hoko i tonga ya honi o ku ki i whakailifia ka ku malo ku mau e whainga whakau kau Ko ke mauke e whakakaukau ke siofia. Kaimta tau be, tau siofi plaks, tau toi siofi human trafficking hoko koe ni tonga. Koe mea ia koe kou nofo whehu ia tai mini. Koe hae palo parema hoko. He ku tō ake mea haku kau ngā api. Ho ki mana basi, he ka au ake ki apsotia, te ufoki au ki tonga. Ala faha klotu ai. Ange kou tūri mo tua koe naki tahi ti. Ka koe ia e pisope kou... O ku mahu inga pito ai mea koe nige sio ke hanga ai tala noa ku ke whai ba sio ke mea koe ni hoko. Ke tak sio ake pi sope ke u mea koe ni hoko. Masi ka seri ako e tau ko toa pek whakari ili kato no tutu e pupondua. Ko he ni, ko asi mai tu human trafficking i tonga. Ko e whehu i. Ko hai mea koko. Ko e tau alu ki whetonga. Tonga. Ka foke a tehita, ka foke biso be, marie, marie.
0: Ka malo atu vela, ka ta foke, uena te ma foke atu, malo.
1: Iyo, pa malo tau pito, te tamaka, maa tangata kone vela, mo fehu i kua tuku mahe biso be, tonga, koe tau fono ngā, mo tau folau ki fehu, mau inga pito ke ilo e me koe ya, where we going, eh, koe ke ilo, na tau atu ngana kato he luo to kato, tau osu singa kato ki ai, mau inga fai ngā ue ki ai, eh, kake, piso pe te taho kua tupe, kataki koe harewa i ku anga koe ya na e hoko ki e kāinga, hiri koe ya ahono kai haasi ki nau tolu me ata, pake kataki, piso pe koe ha e tuunga, lawe mai ke tuunga pia moi fonga koe na mo fowai ke kainga ewa koe kataki pe ko atu pe ae mo peo iko ni fataha e ko tui pe kuna kainga pe piso pe lawe mai ki ae koe koe tau taimi malopito
2: malopito lo tonto kawe na a fehui o ku maare pipa pa maunga pito ke fato kama ki ae toe lawe koe tafako ku lawe ka vela kai koe moina pito ko tau ko ni me tau tahavalu ni matolu ke tau tahiva noa wha Ko toko no mano tupu ye na Black Birding na mai Australia ani. O mai na tole hose na tole ni ko na kiva he na na na pene ono I he tau. Pene ono. O kaka so vale pene ono. Pa na omi ki na tole he ni ta tau te fito ki mai ki to mo si ai ne bo mea. Mi ko ko me ko ko ko ko fe ko e ngai me ala he fo nuan. Pa ko me na vave mai APC news ko ki mau fa na ko nya. Malakui ko taimi ko ni o ko kei nofo iho maukainga no kaha asi ange pureanga pelu pelu na imbea ko ni o fufui ka ke ilo ya ya kakasi pe iloto una wanga o mai umea ko ni sa nge nge nge nga imbea ko ni kia o o mai e toko taha ko ni nande faya nga we pango ko ni mene tohi ta umere ko toa me fitu o kutanu ai pe ke na fehima e toko taha miloto ya imbea ko ni ke teao nene pehimera teao Take a hang a revenge for me, God, and I meant a whole Britannia. Caco, pardon, if they take a pegaco wing of my coya. Commander Hobo Britannia, and I do say Ulu to you for a fatapu, not to say Ulu or Saris in Rocky. They call me a con a hocoya and I win the Faria a hocoya. I hold like the Tamasi Eki Roto Takai Holoai. Conne Fanong of my pecoco or Quopekia, a guitar work when. Cromwell the time ko ne foki mai pe ka inga to una fetim meta maga te ko meko fe kum pe pe te fai meta ta na ne foki mai pe ta ta na ka ke fu putu tu se uru so ka mai we go revenge ko de ko ta e ka o ka ke to ka na o ke ta fa ko to ka na ia ko fe ia a mo oni manga de ko fu fu o mo pe to ka ma to ko ke chai ko fu fa uri me ta ta fa ni ma to ni ma noa o mai nga o mi ko ia mi afrika O mi koia mi Afrika tu faki ko ni koia I South Africa me feitu ko Amerika o Britania ko bea ko foi ununga ta tau e na fai e fono ane ta hava lu matol fa to ha e na mai e kau intia difisi ta hava lu matol job de ni job ite ai ko fu kau convict ko fu kau ngai po pula o mai o ngai e to mo mea difisi ko ko kala se ko na mai ko I kiheni ko me ta tau bin na fai ki hedi ta black birding fai ko ki hedi pe ko ya ka kai oksi na tanu ki na tol ko me na teke ki ai o tanga ki falere o tanu falere ki na tol ko me ya ko mau ni ko ko tanga ka ko tu ko e ta ni mi pe ke e lonton o ko mau ni o pito e ta usi o ki ki me na o ko o fa ta tau pe ka fa ta tau pe ka ko na uri ai pe ki mu Una loto haki kaina ke ava ki fio isi aine ke mama haki foi fao. Ke ave haki foi ufi ke mama haki iwala. Ke ave hadeko na uhinga pehe e whakatoso e fetongi a Drake good game. Takoe o kufakakau kau ka aka a toko tahaya koe. Ke si ave ginau tolu, pe ave ginau tolu o iai. Ko haina ne hanga ilo e ako tu itapu e tamakoni na si mahalo I vegai. He koe palo ko mea koe koe koe tainimi. Na ato ho maukai ngā ki ai. Te koe tau tangata koe lotu katolika. Aina lirigo na ngā hingoa, mga hingoa papi, mga mea koe toko ia. Pe a koe tui tae rei a kai uksi ai pe ho maukai ngā ai. He ahoni. I pe uru e ahoni koe ki ai. Ka ku mahu inga au pito pe ia ke whaidu. Sai, te loa pe o whamatala ko nipi me tawata aina. Ma ausi whetau laki mo Kevin Rudd. Na pari... Paremia ko nipa koe ma correspondence I loto e ku e-maili. Na urea ki ai. Hau, whekau e pureanga ko ni ke alwe paremia ko ni. Na o koe whakamori mori ko ma alu katu pouata koe whakamori mori ke ai. Tala ke nika ki he seniare ke alu koe whakamori mori ke tu I. Sane, koe whunga aia ko ni koe nai whai. Ka koe tunga koe he tai nimi koe ki ai. Kau ia I he mea ku mau inga au pito. Peaku... Chega foi que me acordei na aula de coique aí. Uma feia é o tua e me acotou a pé. E cai com a gente na rua e faz na um aue que foi tarde com tua minha vai ter pire com de coi. Na se for lá a tarde para lá mesmo com a tua quase minuti aí. Na verdade na isso ia gente. Te faz que tô aqui a pé que tá se menia. Cai que ele já tá aí com uma outra na rede com de coi. O tal que me manga e cacete que cai. Aí é lontón de catar que pega que te formando uma vez eu e com a co.
1: Pio, a coio que lá me mai ia que I coanga. Pe a coia na e pe foki que to lá me mai que tu unha fonga coi na mofai, na mofo a tua e coi que cainga eua. pe a koutui pe o toi whaloloto mai ai fo i whakatau tuki pe na e koutui pe na lawe ke pe na e fiha e ngai whakatau mga e ta whako ea ki whaloloto mai episode katake
2: Malo pito lo toni koe koe koe kaho e aia ku pulonga e funga e whanua e si i aveto maukai ngana e toko te au whangfu ma wha a toko fiof koki ai e ku mi vai ua kotoa ki motua ata e ngawe koe na hako ki ai pe koe tahawa lo no hiva na si avia ki mantolu na e ahia mai tupo uraki loko ka ase ka inga e au mi lewa ave lewa ki mantolu me ata o tuku i palasi Masi David, pergi kau nak kandai nak hasil bukan jawab ke hantar untuk tuku balas. Ayah nasi ayah fikir kau ke ikut mau kau ngafola atau kau ngaco di fola. Kau siapa tu kau kau ngaco di kau di fola. Orang tu kau hehe kau kau ngaco di fola. Kau halok kau ya kau fikir mama ya ope berkata makoy ya. Eh, abel ibu kau ngaco di fola. Kalau ibu kau ngaco di home kau toko lah taha nasi abel ibu kau hati di EU. Ai averiva ki eu a peu ile vai a kohatu to ki kainga na o mai na torna ka asi pa o mai na fo palas o mai tu ko palasi o malu ki na torua pa to ki ave na toru ki he ta ta valo no hivai o se ta te au mia te vita pa to ki fanavia ta hiva no hiva pa ko endo ko puria te ta didi ko e kainga ata ko pa ve ko ngau ko ki ai ka ke o ku ko mia na ho ko e lonton Nasi fetu tuku leva aleva maukai nga o tuku i hatu ape uleva ko hatu alalo na nasi nofo pe i lalo pe ia e toksi fai pe ai maufanga kui te toki hiki mai i ko tupe mahalo ke nonga fulu tupu sipe na hiki mai leva o kikolo mai le i ahoni Ona si no foa ye ka inga he ahoni ewa i kolomaire te ko me ye na ho ko pa ko tonga ko ai fo i vilo ko ni ko a Tomasi ta fo ka ka o ala Tomasi o lele Tomasi o ha ko ko e te ma pe po na Tomasi sai vilo mai a Tomasi e me ka ta ma eh o ko me na tole o ma o vaka na ke ka la se ni ko Tomasi na la se ni ho ka to fua na ke ka ne la se ni fratau tangata Eh, kalau nak uang mikro anak tolu ko ya, mau evaka ko ni, ko evaka pemain Peru. Oh, faham tahu ke mau kau ni? Eh, tapi tak ko tolu noa ayah ko tolu mano ya ahoni. Nasobare ni tolu noa kehoi uru. Jadi aku faham tahu ko mau kau kai time mikro ya. Kepanalah ya, pintu hitai ni. Malah tetap ko ni orang evaka Thomas ke kaki si ini di mana tanu peya bersih ini ko ya. Guleta do pe ya tait agora na usai per bugi peke agora como era la hoko na futaula ki pe mo vaka ko ni pe a fata wa ki na tolo na hifo pero foi tai bigo na na fu fono nga do koni ko ki peru pe tai me ni na tu ni ai ke ole bang ta ki tai ni ai ta to fa fo ki hifo ki ta fito me o ta u pe ko ya Na faya i anouta mai kau mauri. Kau tamaho na vela kone kone bo mea bena. Na hifo ki kau tamai a koe kau iulope. Kau tuhake ai kau mauri. Kau mea kone kone kone feu ilahi kone kone haa. Unga bene na tuwa i na tolu. Sio faka toko ua kata tolu. O na tolu na na toko ni lahi kia to masi. Sio no ka asi kone kone kau kainga. Teko kau mauri o na ufihia. I ngawe na ngawe pango kone ni. Pana na faya i anu toko ni. No pou pou e foi kaya tangata koi, ne fai, e? Te koi whakatau tuki, ne na wau kai, ange whamalala pito, koi lava ki, koi o mama mea to koni, ta koi koi foi awe ki nao tolu ki laro kia, e? Eke, te au mai koi a, te ano kaasi koi na tolu me motu, te au mai ke taimi ne whakatau tuki e nao tolu, koi whakatau ki nao tolu, ake so vareni e tolu noa. Hoki me koi waka, koi asi koi e ngai whamatala koi ki ai, Na alo te waka pe tu ni ai Abraham Lincoln ko e Palestine o Amerika ko ya ai una fetekete ke mo France na fumalo bi de France ke tala ki Peru ke na hong ad law foi la ko ya tua he pe ko tai ni ko ya pe ko foki mai leva waka ya ke ki motu ko he ni ko ta no ko ya o feki ya ke no pura na u ko ya pigahon Kau tangan mungkin faham apa pokok. Tala masih perang asli dia. Uteke na mau pakalao na tolia ko ngai mea whakapepa mwendo. Talamai e hai komisyon na koe meki me katama koe taha. Koe moen pe koe motu ya mato. Sai, na anake ki Coco Island, o ano pi ina toloe, Maroon. Pea osi mea e hafo I mahina taha foket na tolu, o mau mai na ki na ea e kao survive na mai ki na tolu. Aia ko ki kao tama ia, o po mui mui ia tuko he kaini mikoa na ure e koti, o fai ngau e kia e kutui pe, o kato nau hako I Peru I out. Kako mea ia ku fai kai tokanga kai e London. Kako e, kako no moni, na e uguongo au pito kia. E kono inga koi ki hai he nai, ko lau koi ni ko pehe, o James Cook ko tamalelene ne hanga whakahingoa ki tau tolu. Ko ne ngā pango wana ne whai, ko ngā hi whakahasiasi na ne whai. Ai e nau siho whakakolonia. Siho a tau tolu ko tamalelene na haui ta tuke Freddy Island. Ka hau ya ki hene si whai e umea koi ni ke kau apo, me whai e umea koi na koi ki kinusira. Ko na hau ya koi ya ko hono mo onia mono lau maali e koi tama koi ko James. Na wei ta tolu koko James Cook, ta koe alu, koe iku hana oi kuanga, ta matei, I Hawaii. Ta taula toko, ta malelei taha James Cook, kai, naha James Cook keme fe asenita ke whakazio zio. O omi koni a mori ai moni, fotu fukani hene kao Britania pehe ki Lusila. Ok, lontoni kao foki atu koe ngā koe tau taimi, maalo apito. Maalo apito,
1: sope, maalo apito apito. Ai, te mokia te te maka mon vela, katak pa mokia ma fokia te malo.
0: Io fa malo atu e uhina, eh? Ki mo ape ko ke foki ka ke fai fe kau ko ulak fa malo ka mo tol ko ni mo to ka mai ki ta por ka mai pong pong ni ki a Solomon ta palu pa pe fo ka he a fare tau se lu mata se fesi ma kale a ta kau pa pe ka fifita mai kolo lo lo he a lo lo a af kaloni he se ne ka fus finau o sa yas to a kau rei la nvia pa pe fo ki ka te vita lata Timote sini manumua, pia pehe kia mela taulanga, manu kaniseli, Faifekau Paula Moala, pea pehe kia futahelu, pita halalilo, pea motangia atukuafu. Moutolu ya kumotoekau mai kia taupolkama e pongpongi. Pisope, kimua pehe kia ufoka onevela te ulawa, te tohikoni kuo mai ese lui matai sefese e pongpongini. Ko isileli la atu na hao moui, pea mari mauri. Onofo o kalanini ihe tahavalu fitu ni maa. Tavalu fitunima, aiko to takoni, ko isileri la tu, tavalu fitunima. Na toko ni ihe paatele ene hola koya I okalanini pisope. Ai toko takoni pe kuyai, pe kotui pena kuyai pe hakaunga ki etau. Tanoa koni ihe pongpongini, ihe polkalama koya hipure o whakatua melie. Kaike, kao kofamalo kia motol kotoa pe kumo mea mai ihe ngalu ope, pa peke ngalu ea. Kapau oku pehe ngalu ope, pa fefe ngalu ea, ong nau whanongo mai ke tau programa ihe pongpongini. E toko lahi koe ni okinau tolu, te toko atu ki motolu ihe tau programa. Motolu koe na mo whanongo mai, ko tau programa koe ngai fasi ihe ngofuru tukimua pongpongini. Kai kia hakulau kovi, ilo pe kia ya uheina pe mo onevela episode. Mahalo taluange e kunga ue he tafaa koe ni, koe toki pongi pongi eni o kou pehe. Kapai ospenia pa unofo me henga ue kou lava lelei o kufatongia ihe maarie. O kamata ki pe ulaki fasi he pongi pongi ni, ae ofa me pele hake. Ko haia pele hake. Ko mea koko uhinga kai, te uhanga vete he pongi pongi ni, ko haia pele hake. He kulahi e ngahi mea kuhake, koe ofa ni me pele hake. Fefe lose o pele hake. Koe ngahi mea ya koe kou hinga kiai paka uka nofo me ngā ue kou fie maari e kou vete hanga e ko siwele nofo taimi na e te kiai ke tui e foi kahoa aia ke foi seini ke hoko ko foi kahoa siwele ikai kaku maari au pito kaku kou fama alope ke kau e ua koe ni kau e hiva koe ya ai paia he lotu ya siare iongi mono kauta whakantoko ua ihe moni. Hei kai ki ha feitu te te alo paia lai tahai o tatau mo te paia alu helotu. He ka mate aha taha to family e tanu he feitu uko ia ko e whakamanatu ia. Kake, ko whakamanatu a teka motoru mo mea mai ngaru ea pa mai ngaru ope ke tau polka ama ko ia hafe tolu toe maa li au pito. Vela, ka foke atu ka te koe fai sekao, ko haa taa naki mai ki he taa malo.
3: Iyo, maa li au pito te vita, pa malo fahoko e fatogia. o he tawa o ke tunga koe ni he na ke tala o ke koe polkalama koe ni o ilo he kakai e sai e bisope ko fai tala noa pe mo e tangata he ni ko wate tolu tau tu veke whakaua tu e popo ake e tamayo i kini e ku kai sola hingoa o wate tolu tau ia i he pae ngan tamayo ni vela alo tala ke bisope ko talatu ko whapapatu ko helo moni ko helo tangatana he koi ngā ku ke tuku pia koi mea ma ufanongo ufanongo mai fukakai bisope ho o ngā ue petakai holo peeni mo uheina he taimini ho molewa e kako e taluenisi si o ngā ue i mai mea koi ni he taulahi toko tāpe o ma ufamalo atu koi ngā koi ngā ue kua whai kua lava koi mea koi kua maari ai ka ufanongo nā mau nai teuteu e polokalamania he bisope ke maulere pe he i ata toki fulihi pehe piso pehe foi mo minis wawasi omi ai fai toko na tapu o hoa pea moi kai haa tangata koe ni koe taimi ea toa tonu maupe piso pehe he tau au ke kuonga koe foi fai tokanga koe ni ka pau he kai ke tau tokanga ke fai ngawe koe ni ki tonga e hoko moi kai haa tangata ai tonga te tau au ta tolu ki ai kai fai fetai hanga he foi polo kalama koe ni whekau e kakai he pōneo paspasi i mai ai ngā ue ko ke whai pia pēka te tamaka pia mou heina pia mou au e tau sio tau wahango ki are te whonua he ahoni te tau te toka ngāngi okea bisope ko fōki atu he tari kakai hoko atu uheina ho mō whata anua kai fōka te evita
0: io ko whamalo atu vela uheina pa mō bisope ki mua beko to atu whamalo ka kumisei kaloni mo kau tufi kapa tufi pe pa mo fano ma ke ta programa ma winga o pito pe pe he foka te vita nai mose te vita malo mo ka ma ke ta programa pom pom ni kama foka tu ina malo
1: io a te fa malo lahi a fa malo lahi tu ne vera si fa ma le o kainga o fa lahi ka ko wa te malo o pito pe a ko ia te vita ki mo ke o foka ma ke piso pe o tu ma e to ki mai no leva han ke fa mai no ke ui mata senu la kai ke hau keno al ki he ki ki atu atoka nga e kau e ua e kau ata io koi o whamalo la e topit koi ufau ke tau fo i e ta seni al ke kai nga e ua e pisope ko tui koi koi ko tau taimi ko taim lele i pe koi te ufo ke atu pe ke konga koi ni fiu i fao si o fe fai ke a whamaa popo kata ke whamaa popo mai pe a ko mahino eni te tau toi hoko at pe tau tolu iho i ka o pe a moe tala noa mahu ingani. Ko e historia, he kune whakahoko mooni mai o ku fuu whakaloloma. Mahu inga au pito hono to'o mai ke oa e tukutuku ange, pe a oa e whakangaloi. He iai ai fulele i lahi e to'o mai i he ahoni, puko taimini, eh? Kaike, ko e otua au taimi, ni mea kutoa pe, pe a tonu mau pe taimi a otua. Sai, e whai a folau ki tahiti. E ihe ka o pe a koutui te aulere kia tō masi ke ne wakai mono ki hakule he mono ki taki mā tō masi ke owa na ahau alwea tō koto he mo ngawe pango ko ia whaofa au tonu pe ke whai whenka pisope te fuki atu whakama apopo mai ngai mea mau inga lava ke tuku mai si whanongo mai kakai ki ai hangi ko lawea one vela pisope ka fuki atu malo.
2: Valo pitolo toni to o ko be fa ka fo a se ta li mi o fo i fa bu bu go ya ke ko ma de ba ne to ma si ta inga to fo a ne pe to fo a i e u a be mo va va o ke a lua ki e o si to o to ya ka te an he ki mo tu a re ki mo tu si ka a si ma ho ba o ka e nga bu be ko i ki a i ta ye pe me ka ta bu la ve ka to ta ha ko na e de vita o ma u inga pit ke te a kagune ma o mai angai ka pete tau tala noa pe i he verbling ka blaha evidence strong evidence 100% o is la tu is le la tu o kia mautolu pe ia pero is le la tu o kia mautolu pe ia toko tako ini pero fie ma o e au ia koi kei o ku ka pau o ku ome ngai me ka ku pau ke whainga o la asi he ni na ia fuke tala noa pe ku hanga o fafe pakiri lahi a hai tala noa konia ne fai he toko tae mehena hene to ina tangi kai pehe na hange e tupo ata a ko ya e Paula vehi o fatau ma to vamo le mora ngi ku ka ye monia pe ka ke monia ta no e ko ya ka te a pe ku ko me ko ya faia e to ta ha e ka ko ata ye ke nei pe ma nga pe ka ma to ke hange pe e to ta ata o hiki o ma historia I'm going to go to the house. La tu me ko o ko fie ma o ia avea tu ki ai ai ku Facebook a poka me ka o mai ke te au ka nga ka fai nga o ke ko to masia os mahi no mai to masi oksi to ko to lere pe ia tari mai ka te au ha ko ala tu ki ai an han lo mai re pa pa tu ku pare ki si to masi ta ko e lere to masi o to to mai ia i ta ko ka me mai ta e ku osi han e a ho ni ko ki ai Ogai kakai to ola heta ini mi nau nau fenga heta ini ke na honga fu fu I hola na mea koto. Ko mea e na am tu ko he konga ko na ua te hui. O ku materia he o tua e mea koto. Ke ko ko na ua koto ko ni ko hai ni te hanga e o ilo. O tala mai mo fei tu o ku tano e to masi mo aho na mate ai. E a taha tolo sune taha valu valu ua. Sa ku tau ono ona to masi ai. Halo ku lahi pea vela e to masi he tai ni. Ka ko mea mahu inga te tau si o ko ki ai. I e whaka kau kau na ne fai. Ta si a o me ko kautama pe ko kautama kai hatangata pe ni aris. I he ni pa ko ka ko he ka ko tunga kon ko I ai. E aho ni ko ea ko mahu inga ko tau kakai. Ko foi fa matanga mai ko ko na gira ka na si ten hi a ko na des la ka ne mate mo ka fe ma wa pito e fa to ka na ki ko to no ai to ka na ki ai ke ko ko ka wi ai nga hi bia ka pa ta wa wa te a ni ki ai ta fa ko ya I tong trafficking ko hi men trafficking ko ki ai mo ka ta ko o to ka na wa hi ta fa ko ni ta ko e le pe e lontonio ku ka wi ni ha Ya me mauinga o pito peia ke te au, ke mauinga ia ta ai ai. He te utala noa pe au iha koe ata au koe ki ai. Koe ha e te ongoi, koe aho koe ia e mau maha ki fo I whao. Ke to koe mahan ma maha ki fo I whao e ua mea waka muni. O mau koe ni pae oa tia pa ka hasi o afi. Tau mauinga mea koe ia ke wha mau ia wha mau e wha mau to tonu koe ki ai. O koe pe hako tō masi unau hien, ei Australian. O kai pe no mokopuna fiha ku nau hen. O ku o si fai te a nga hei ngau ka ko mea ia ku tokanga I koe ki tama kona ko la pone. Na fai kai ngau e koe ki ai ko la pone na foki mai pe me tonga o hau ki Tasmania. No ko tamai te sia koe ku teke maumai nau nau e whamatawa ki ai. Ka ko mea mahu inga au pito e ka inga. O te tawhanga o tukunoa e tawha koni ki he ngahe ngau koni u fai. Koe mea koni koe ke whamatala mai koe ko kore pe mua ke ngā waka pehe kau tama historia o e whananga e tau historia no whare mai pe kau tama historia kau pia paulai o e whananga e historia tala noa historia ke mooni te whamooni I koe mo tau koe mga he tohi mga he mea pehe o mahu inga pito ia pa koe tunga koni koe o ku iai e ai kai na ai tunga koni koe o ku iai asi o mau kai ngā he ahoni Oku nau fafo opa pena toli ewa. Ka koe tū koe, ke kumi koe, ai tōnga koe na aveko ka hasi. Moe feitu na nau pi iei na tolu koe I e Koko Island. Oku lolo tonga, tokoto pea nga au koe kia. Teku nga au e kia, teku lahi te mga kai, ku nau tokoni mai. Ka iai lewa hanga hi mea te vita, ku kau tokoni lahi eka te au. Hangi kone au whamatala koe na koe kia isleri. Teku maui nga au pito peia, ku koe pēo mau tohe hoko. Iro pe leri la tu o ke mal tol pe ka kata ke London ka foka tu ka ta ko ka si mo feitu na nau pi I na tol ko I e Koko Island o ku lolo tonga to ko to pe na al ko ki te ku nga o ki ai te ku hati me ka kai na to ko ni mai ka ya ne ha na hi me a te vita ka u to ni la ye ka te au ka ko na fa matala ko na ko ke is leri te ku mau I nga o pito pe ia ku ka to mal tol hoko Iro pe leri la tu o ke mal tol pe ya. Kau kata ki London ka foka tu ha ko tari. peku mawinga pito peia ko to ma to hoko e ilo pe le di la tu o ke ma to peia ka kata ki London ka foka tu ha

koe tautaini ko toi tamini te uavalu. Toi tamini te uavalu ki he tolu I he pongpongini. Koe tū ia koe tautaini ki he pongpongini. Toi tamini te uavalu ki he tolu. Koe ia ko whakamalo he lava foke tau programa koe ia hikure o he whakatua merie ki a piso peseloini si lalavea pe he ka uena ilontoni tui fua I he a pongpongini. Koe tau programa koe ni o kuhoko a ngahire o he hengi hengi koura tau fukene programa maari he pongpongini na e whaiho no teu teu koe ia ki ai I he pongpongini. Uena, kou kapau ke whanongo mai pe a ke ta ima he laini ke tau kamata uena. Pe a pehe fokou taitalele I koe ki he pongpongini pe a pehe ki a sione onevela tupou Motol ko tong mo me amai ngalo pe pe pe ka motol mo me amai I he ngalo ea pe pe ke tau fana ho pate tau nga ka nga kau I he pong pong ini pe mo polo kalamani ko tala monu atu ke aki motol I he pong pong ini mo fa malo ho mo kau mai ko ia ke tau por kama na to ko si a nga hire o heng heng I ko ra ki he pong pong ini ko ia ko atu ai e fa malo ka ki motol I he pong pong ini ka te taitari pe ke oreva ke huma a uena pe a Oscar pa tau toki hoko atu I he pongpongini e vela ko tu ia e tau polka maa koia ki pongpongini maari apito apito tau ngahi a hiva koi ki pongpongini pe hangei peko mea ne ulave koi ki ai kawen I he polka lama maari apito apito I he pongpongini na u teu teu ki ai e tau ngahi hiva koia ki he pongpongini kaweni o tangawa ki tau tamea papa I he pongpongini. Ai a koe kau tamea koe na o tau ngawa ki he pongpongini o ku koe ofa pa mei perehake e tau pensio o atu he kau te hina I ongi I he pongpongini. Pea pehefoki ki he mapu avaya si weiri e nofo taimi. Ngalu fanifo koe isa o kahengi hengi pea usiriva hu fangalupe moe more falala anga. Fea wini e sopo taofa, tutu e he mana tu, tupe taiki koe paia he lotu. Sanilaite o e funga mana mo ui, koe una loto, kalapu mos mos koula, koe fui fui kula, loketi o tu ferenite koe pere I e hoku loto, pea moe kalapu kafataha, koe foi paongo. Te tau toksio ai ke tau hanga o vahe vahe ange, e ngahi fasi koe ni, pea koe mohono ngahi uhinga. Koe a o kou a... O atu ai ngai fasko ni pahange ko mea ko lave ko kiai ko tari tari pe

0: ki a oena ke hu mai e vela ko ya ha o tana ki mai ki nga hi fasi ni vela
1: si vere vita kai ki to e kai ki fa tatali fa bu fa no ke fasi ni ko tal bu fa no e tanga au ko toksio ni ke te te u ma ga hi fasi ko na vita ko nga fasi mo mo ko nga topu ko to pena ke to mai e
0: koia koia
1: koia
0: e kata a fo ke ange ki a uena uena ma fo ke atu ka te ko ko ha ha tana ki mai ki he tau hiva i he pongpongi uena ki mua pa tau kamata malo
2: io a ato so malo la hi te sa maska pe ki tangata ko se on ni vela tupou a ko io ki whakaho vale fo ki ne pehe ku ki a e ki anga ke tau mea ka ku whaka fie fia pa pe ki pehe a ko ato so malo la hi e me ana e tua ki pe fo ke te ta maska ko e wikeni ko e paipa te tau ngā hiva e pang monde ia moni peia. Pa ko ia ku ata samalo lahi kui ko tau taimi a ku whawhea te pei mazo ko tau pei mo kau mai he pongpongen ke tau ngai hiva whare mo oni au pito pei ngai hiva e poni pe a ko ia ku whamalo at mo tau ko tau pei te mo kau mai a te wita pa mo nevela tau look forward ko poni ko e herebelu au pito pei tau ngai hiva pongpongen e ko e whamalo atu ke ngā lahi ko ia
0: kakai te wharo loa, ka whoke at kata o kamata. Malo, te wita pa mwela, malo. Iyo, wha malo atu, weina, ki mua ke tau hoko atu, ko kamata foki ke asi mai kau tangata i he ope, wha malo atu ke whainga koni, ki a selui matai sefes, o sa ea situa kalau, papi heka son tavo, kuna o kamata mai, a tau polka mahe pompongi. Kau o atu, motol koni he ope, ka pau teke lawa tohi hake, kou hike o atu, ho mou hingoa, mo wha malo atu, ki a motolu. O mō kau mai koia i he pongpongi ni. Ka e oate tau a whasitai tari ki he pongpongi ni uheina ko e hape o tari e wāpe a mō e hengi hengi koura kamata ke tau polkama i he pongpongi ni. Mālo.
2: Mālo.

0: e tantaf mala e ya ke pongpong ini ai ofa me pere age me he kautau te hina i ongi. Pia koutui pe, e ia e ngai mea maari e te mufanonga i he pongpong ini e mauhanga o wakai i goia ngai hiva pongpong ini e uena kokore pe katekoe ke ke kamata mai pe e tau a wakai goia ke fasini. Koe ofa me pere age mahino apito pe foki ia e uena. Kaku, o koe ke tofi e mao e ngai mea motu a. Koe ngai mea fo ou ke tau fanongo ki ai. Ko hai a pere hake. Ko hā no uhinga, ko hā ne uhinga e ne ofa me pere hake. Ka foki atu e na malo.
1: Malo pito te vita tau vele imo tofua, Ko ofa me pere hake tafi mala e oi pongpongini. Ngai leo hengen kou la pea oku. Katau ki lawe pe ki ai mahu inga pe te vite te ki lawe pe ngai vesi te tuku atau ia ai ofa me pere hake, ka ha pere hake, toka pere ka koe mo vela. Ka kere koe, ai ai ene ifo pe avogo ke tau olunga ka koe fo I tala no mare, Matangi ake, matangi hifo, fe paki tu, I okroto, fo I mai mafrene pene kuini, koe uhi, koe, taimia na e fe aveak mo ferera ki a honoloto, pene kukunsaro te, aia o ko siare tafa, siare moto, hei lala ana mama o, la uhi nga eni, siare tafa, siare moto, e te vita mo vela, koe na toki mai fo o, ke eksi au pito, tui kai ke te a hoko le wa ne longo e tau pe a ko tava keni ko si mama o e longo me a koto a ko hi ko pe kia pe ko tava ke na si mama o au pito pito e ne faka kau e pe ne wane tu tau fai sanga tapu ko fai la long pe au tau mu a ki loto ne yafu e o wono mo siat folau ne wane tu tau fa a sanga tapu ka ko fai la a long pe au ki foki rewa ia ki hono e ki whakatui pe ko hono foki ki hono waka whakatui toha e kere mai kumatui ai hatu I kotoa eke tau mua ki loto ni yafo ono mo se nisi atu fo lau ka nofo pe o tatari atu lau wa ki po se ni manatu e foki rewa ki hono ngahi matanga o whaanga ki wawa o ki po on kani ngasi atu fo lau tatari atu o lau lau po ene manatu e pong fai tau na mare o piton te he ise isa e te whanongo mamahi e tapu ka kuhoko ka nofo eni ke se ao pe a uhu o hangea ka po e neongo na ne whanongo e me ani pane mamahi pane loto ke tapu ke ua ilo kande ko ilo ye pane nofo ai peo fa se ao uhu o hangea ka po e whangai e sile ai to taria mai ne mapuhoi ki lo lo mai fara mo ko ye fok le mai fanga si ke le ai to hi tari mai ene ma po ho ino fanga ta ya lo lo mai fara mo ko I ko tu pre ake e te as mai le va so ponga ko ya ko I so ke lau ko ri po kre te kina ai ka kala manong ko ata pa ko ko to ka lau ko ri po I pe to ko ko li liu fa ko ko ki fa kala ni mga ngai ko to te ene kono ene hoko kai fok leva ki vete kina ne kakala ko hi kai hoko mi passport ai ko passport ti ko tau ki fitu ko tau pe ki tau funo ke ki maman mo lang me pa ke te vida ma ko ka ti tau no ki tau no ana light of for my mind ko lo lo ta ka u fok ya tu pe te vita ka mo mo vela ke mo fas me ko hai pre hak malo pe te vita ka fok ya
0: Vela, kua hao tāna ki mai?
2: Ega, mita. Tuku atu ke tuku I mai. Whanongo mai e pereha ke kotoa ke bete te ke whai atu.
0: Koia, ko whamalo atu vela, hai whamalo atu uheina. Pehe kaki mautolu, kau whanongo, whamalo atu ki ausai asi tua galau. Pehe foki ki a whare aisi pulutousa koni kumo huu mai. Pehe foki ki he kore koni uheina sio ke tohi koni o kutuku mai koia e pitala lilo. Ki he PFT I koia o Kepueri Taione uheina, Koe, ka hangai peko mea kone ulawe koe anenai. Ko hai a pere hake, Ko pere hake, koe tahine kuinia, ko kuin salote. Koe uhinga koe o pere hake, koe pere ni koe ai hatu I e tolu. Hatu I tonga, hatu I takalaua. Hatu I kanokpolu. Ko e nau pere eni, pea ko ene hake koe e nau pere o tangutu I e tu I, ko e kakato ia ko ia, ai hatu I e tolu. O ia I e hatu I tonga, o iai ai hatu i takalawa, o iai tamo hatu i kanokopolu. Kono uinga eni. Aia koe hatu i, manatu i koe whanau koe a tangaloa, koe sisi taha a aho eitu pa koe na etu i. Kae lahi taha a talafare, uheina, Pea koe foi ngā ue koe na e whai koe a e tupo uraki. Koe ne whenga hafo i tere kaki, ke ave i, ai tu i me sisi taha me aho eitu, o ave ki he lahi taha, ki a talafare, koe hui koe tau tui whakaristiane e ia, koe tau tui koe lahi taha, tene mau e ngahi monu koe ia, ai me a e onewea, Pa koe uhi ngai a foi whakakake, koe nau pere e, koe taine koe kunisalote, koe ne hake pe koe ia o tangutu i e tui, pe a mana tui, na i kai ki a hafahu ia kunisalote. He ku kato ai a tui tonga, kato ai a hatu i takalaua, kato ai tamo hatu i kanopolu. Koe nau pere e, pia koe uhinga e pere hake, koe ne hake o tangutu i oluga. Kaje, koe uhinga a fokia, ko salo te, koe ofefine ia o tau fahau, o tupo ulaki. Ko fili ai pulotu, koe foha uluvalu. Aia, koe lahi ia koe, e taimi koe a i he talafare, I he talafare a uluvalu. Marireva salote pia mo filia e protu o iai koe ulati moko puna manipiko salote koe ofefine o tau fahau. Marireva a filia e protu pia pehe foki pia mo salote koe ulati moko puna e o tau fahau aia na ikaike tu i foki ia. Na toki tu i ai moko puna hono ua ia. Maria filia i plotu pia mo salote o iai a fatafehi tokotaha a fatafehi toutai tokotaha pia Maria pa mo fuspala ko fuspala pia mei he tui haangana o iai reva tui ua o toki taane ia pia mo lavinia fotofiri pia me tui tonga koe ne kakato ia koe ongo matu ua ia koe a kuinsalo te koe nau pere e koe hake pe o tangutu ihe tui a kuinsalo te koe uhinga ia o kuitai keto ia i hafahu ia o kuinsalo te uheina mo kau whanongo aia koe ne kakato e hatu i hangai kome nau rave koe kia i ihe hatu i takalawa hau ia mawhiriai plotu nei ma uhoa kia sālo te.
1: Koia.
0: Ko whatawhi toutai toko taha, koi moko puna ulakia, aia kui iai rewa, ai rongo hatu i koe, pia ma uhoa rewa fokia kia fuspala, a whatawhi, o iai koe a tu iwa ma uhoa ia kalavinia koe tu itonga ia koe ne kakato ia pia koe uhinga pere hake koe nau pere e ko hake o tangutu o lunga. Mahalo pe e uheina me ka whanongo ko hono o atu totonu ia a ofa me i pere hake koe ne ofa ia koe ki ono koe hahono i oho ana mahalo e uheina pe koe koia koe ne ofa ia seo kake ne pehe maia koe ia kanitala maia ko perehake, koe ofa a perehake. Koia, koe ofa a perehake, koe hui koe nau pere e, na hake peo tangutu i he talo ni i olunga. Ko tui pe kumahino lere atu kati motolu, i he pongi pongi ni kau tangata. Mo whanongo mai ki he tau polkalama, hange na ulave koe te mawhenga ke maonga o atu e ngai. Vete koe ngai hiva he pongi pongi ni. Whakamu pe pulutous wong lere i atu ki whanua lahi pa peheka te vita manukia pe amo ki mautolu kotoa mo kau mai ke tau polkama e pongpongi ni kau anga ngai whai ngā maari e koe ni ki a whawhakdahi ko haa tānak mai maari ko hae niku helai ni whamalo atu Kai kere ama to ta ko ni he laini uena kai ko ne tu ya ko ta programa ko hi ka ta ho gatu ko e ta u fika hiva ko ge bongbong ni ko e una loto ia me san light e fungan mana mo ui e uena ka fogat ka te ko ku ya ta e ave ge ai fas ko ni bongbong malo
1: io a malo pito e te vita mo velai Kau ti atmo ki popota mono koni me pita hala kilometer ni ti ni mai kau fano le tio ko ia pe ami tani ti a tu atu mai ta fas koni o atu ke ta monu ke ke pueri ka to a tayone ko ia ho sia ho no ta ho fo mai va e a honi ai aku at akia ai popoaki o fa ke te ko ke pueri ka to a tayone a ke sa me wa tolu ko ta hi a si o va pe ka ti ke masiva pe fa mal mal ko e sa tai i ngai me ko tope a ko popo ak o fai pe me a pita halalilo mo ini salalilo pe me itaniti ni pe at fata haia mo kina tolu ko ni o e ka fano le tio pe me a loto taniti ai a ko ko Maria Coretti Kaifo, Kaufo Pole, Olivia Kupu Lihau, Pamo June Fifita, Pamo Motoko Dopesi, Kaufano Letio, Koya, Pamo Popua Talamonu, Meloto Danidin, Koya, Pita Halalilo, Inisalilo, Kofoka Tivita Malo.
0: Io ko fa malo atu e wena e ka wange fenga mali ko ni kia fa fa tai ke ta na ki ko tanga ta fo kenu ka we tanga ta ilo a bito a bito ki musika e vela e fa fa tai ta na ki mai malo
3: io e ko e ko e ko ko di lo ki ta na ki be ki fu nga te pire ke ta ta na ka do be ki ai
0: malo
3: e uhinga ko pere hake

0: Ahoj tu.
1: Ahoj tu. Ahoj tu. Pako, pako higa e pang e pere hake ia, koe pere I hake. He kono ma, koe pere hake ia, na e mau ia, pa, koe foha lahi koe, o tangaloa koe koe, ma siko na vide, o kui pere hake. Koe ngakai koe, kui mau haku ia, ke pere hake, ke pere I hake, koe pere I hake. Go, Pekia goa, I must see. Na pekia ya veduke. Ah, tungi mai ma, a tungi. Na kage kende iloye, na kage pekia ya. Ogui
0: e. Io fa vagdai. Ko fa fa malo kate ko e, ko fa malo kate ko e. Ko hui pefo ke tau taimi, taimi tau mea e. E ka ke tau lava io. Ka ko fa malo kate ko e malo apita ho tana ki mai hanga pe ko lau. Tuku mai ke te pire ke tau wako pia mea I fa vagdai e. Ko fa malo la kate ko e malo apita. Ka mai ke pol karama I e pong pong ni. Vela kua hata mea na kia avgai tau fika hiva pong pong ni.
2: Io ate hiva kani mau Samuela tau aika, Teresia tau aika pea pehekia Stella ka maa pizila. Muri Pulete, the crisp ya momere baumatou, takai ya mowoka, itwoni inia, ake samakaununiu, pia peke, ate faskoni maa kofi finlahi, happy birthday ya tu kokono aho ihe poni, ihe honi, pika ingata kia ifoki peke ya Nikolasi Pongia Ulfgrimi, Luni Ulfgrimi, pia peke ya Moala Sailine Lavemai, pia peke ya Veniswaka, Akuila Hafoka, Paolo Tatafu, Andrew Tau, Skani Tau Ngā, pia Kenol Pipa, pia Moana. Pia pia.
0: Io, ko fa malo atu vela, eh? Io, malo atu vito. Pia ko atu epe, pia mo e fasi koni, pia maa mo tolu koni, ku mo whanau mai ki tau polgama I he pong pong ini. Ate fasini, pia maa u afkaloni hea, ta seni ulakai, pia pia kia vriam tenge I ki sene. Priam suave, soane faiva ki Hawaii, pia pihefo ki motolu koi li, mo kauma ki tau polkama pompong ni se lui matai se fesi, osa ia situa galau, piheka shop soka I mata apure, pia mo kau polisi tutuku, piheka Paula Tatafu, mo motolu kotoa, mo whakamanatu atu e hulo hula, kau polisi tutuku, whakaho koi ni ki hotere koi ni I Otahuhu, I sta hotel ko fika tolu nga ki va ua malo vela ko fra ho ko ai e hala great south road I e post tona ki ko di ato be facin ma ocean davo pe ka paula le veni pa moana popua fifita leone a pe fo ki asimote a manciu pale le te vita manukia pe pe ka fifita a maikolo pa mo ka unu kava ko ia mita kvila Farisi uvea, pia peka solmone tapalu, pita halalilo, pia mone, pefo ke tota hako ini, ka kepueli tayone, pia mono hokosi, hano aho, tahiva he ahoni. Taaseni ulakai, fari aisi pulutousa, osa jas tua kalau, pekia Maria Coretti, kaufo oupore, pia pefo ka Olivia Kupu, sune finau mo inisi halalilo. Aia, ata epepa me fasini, pia maau e kilifi alatini, pia pia foki ki taseni o mai taseni ko pere hake ko taimia na hake ai e fanga pere e wa sai mon pia taseni mon de aia ko hange ko ni ko kaya mea toa e wa a weni ke misiko na tuko si

0: Ko e tautaimi Osta Minite e Wanima. Osta Minite e Wanima pea mei he wha I he pongpongini. Ko e tau fika wha hafukia nei toko osine o atu e Klapmos Bosi, fui fui koula. Ko e tau fika tolu rewa I he pongpongini ap tuia he kalapu ka whataha ko fwoi paango, vela? Kwai ha taha mehena ki tu mai kiai?
1: Koi, koi, koi, teita. Ate, ate fasi koe ni pea ma au ai fwoi paango, eh? Awe ya ka au ma au sione amatanga. Pega maire, Solomone, tonga ko Pauline, Tania, pega fokoi habili ko tukia whaletau, pega mosati pautā, niu ka matati fokoi kaitau, pega neasi pautā, ka lobi, ka umātina, pepehe foki ka ene asi tiunea eriki, ka mahaki papatoe. Koi koi pe foki atmawe faskoni skani taunga, timote sinman mua, pepehe ki atangi atu kuafu, pe moe otangata koni sione fatawa waka, ko te vita pe mo fapula waka, siwa pe moloni, ko taniela kasa, kasi tongotongo, pepehe foki ki a Fiofaki a kafa, pia bo teita fihoko, pia mo e ka u palbalu pia mei hepsi pae. Koia u, koi koia befoki e tevita, atu e fasiko ni, pia mai ka u tangata koe ni ko tokanga peke, o atu mau pe homo fasi ke tangata koe ni ko tevita nai mo se, pia peke ho faifikau tevita manu ki Christchurch, pia peke kia, kia pia, pia a ta ki, Wellington, eh? Okay, go again on Viva, Pega Anna Popua, Pia Pega Sestuponio, Pia Montaniela, Pia Lini Ticolo, Nasiale, Pia Mo Sila Lavea, Kawa, Uheinaki, Aselia, Tanga Duafu, Tagar Faxeni, Pita Sikani, Andrew, Pia Preparata Tafu, Paula Moala, Pia Pega Papa Fanifo, Ki Tonga. Ya koi koi te ta toto fa no he uya ino ke baka ka u tui ma ino ke ka hala ni pe mi lo tolua ta ta ni na ke genal tu afia tuai u ma foi ka vai pe pe ka mala fo na pa pe pe ka tali au me ka fo mot ko ta pe elia ko pa koi koi fe ko Steven mo nga ku tok mana tu ya ka ko bo u nga ni mo nga ta ni mi pu na ka so tia na ma so tia me ni o fa la ya tu ka yu tok fa tonga i ko ka pe ka koi ka mo heta I o foka tu te vita.
0: Ko ia, e vea, ko e tātā ia, ko...
1: Mōngai, Steven ni e. Ko ia. Ko ia ko toki.
0: Ko e... Ko ma kuitaha foki furaha, e.
1: Ko hok tō uia. Ko hok tō uia. Kua tau ma wata Steven mōngai. Ko ia. Loto e tangata.
0: Loto bitu. Loto bitu ko... Tika ki hau ke whaifika uka ko hok oia ko se tuata e siasi.
1: Ko ia. Toko lelei au pita heta onohoa.
0: Ko ia. Ko e katau hoko atu, ko tau Afrika tolu ke huike ni foi paongo, pa kou atu ia pa maa kumau tolu koe ni, se lui matai se fesi, o saia se tua kalau, siope soakai matapure, pia moe kau polisi tutuku koto ape, mo whamanatu ato mo hulo hula, po tona ki koe ni, ki he Star Hotel koe ni i Otahu. Sion tavo, Paula Reveni, pia pia ka Fifita Leone, Pefo Kasimo te Mamsiu Palelei, te Vita Manukia, Fifita Maikolo, kama kawinukawa me Tak Vila, Falisiu Vea, Solomone ta Palu Pita Lalilo, kama tangata fai aho e ahoni, ke pueli Tayode. Taseni Ulakai, Fale Ais Pultousa, Osa Ias Tuakalau, Maria Coretti, Kaufo Opore, Oluia Kupu, Sune Finau, Mo Yunisi Lalilo. Tanevai, Apolosi Alateka Maka, Papefoki, Ya Manu Kanseri mo pensioni Fifita. E tuini Makoni mo sione kafus finau pea pehe ki a honga kustafu I e pongpongini. Mo tolgo e mo a e pongpongini teu teu ke mo lava atu ke ngawe ko ato ai pefo I pangoo ki a mo tolu ai pea mo whip coffee mo mo fanfanongo ke tau polkama ko tau polkama whakaosi fo ke pongpongini tokon whakalau marie fai atu ea e fai fekau Chris Takau I e pongpongini e. Kai o atu e tau whikatolu ke pongpongini Klap ka whataha aini, o atu e tau whasiko ia I he pongpongini malo.

0: kwata otago fa mari ya biao tem go tai
1: ya
0: afa buri
1: ko fuwa na lai show ya
0: ta fu ke blog lo ke ta ma hana vo iba ve ya ta ko te kata fu ke ta fa buri ya e ko ta to ku na ve ve ku ha ga ta ma hana vo iba ha o ta ko ta ko fu iba
1: ko logo a la yon de
0: ka kai la fo ka fa buri ya loi loi ha na ka ye ma ya to ka ma u va fo ka ka me ko hu fa ka ka ba to ga
1: te sio vita ke sio vita ke me ago ni che sio ne alla tu pe foha che ne ta mai che fa ta sio che fo io ngo go ya
0: eh
1: ha ga ne ta mai to ki ta ki ma to ta u ke yang ta mai o mai fo ma ma li ha ne to bo to to mai mo no fa si man ko ga lo be fe alle be fino fa no ke ki ba ta mi fa no eh
0: ma di la ma di la ko pa pe ke
1: bo i ho ka hele
0: mo pa pe ke pa a ke pe a ma ka ye kata hau kita fika ula ki koi pomponi ni
1: oua
0: koi fika ula ki pomponi koi paia he lotu atu ya he tupe tai ki funga vai taki koi a fahinga mena vila
1: iyo
0: avgi ai
1: ate fasiko ni mau kenolo pipa peke pong oua koi ni kia lini tikol ka maa nasi ale ki aselia peka uheina pe mo pe amoe bisope silala sivea pea koi kau ngau e ni kuna wastuha kena alu penba enori siya te lau hingoa vilipulu te singata koe kau whau lorieni mo saati pauta Tanila Teu Lisiati Teau pa Andrew Tau Paula Tatafu Steven Iuhi koe kau whau li pasieni Pila Lavu Lavu Palu Tui Pulotu ko mo Fin Toafa peki Wellington Tony ka puta Fasi pe Moleni Fasi e Anusila peka Maka Diploma pe mo kau ngawe e Anusila Flet Fonua Malakai Pani Paula Leveni peki a Takala kai maa flakseni kai maa pita kermeni hola koi tau faswa siis kan tau ngaa pe peka timote a manmu a fokia tuka koe teita me osi tataimi.
0: Iyo ku famalo atu vela pea kou ate fasiko ni mou tolu kotoa koe tau lotonga ngaa ue ihe pongpongini kou ate fasiko ni pea maa ki mou tolu a fika ula ke pongpongini paia he lotu fanafo boate kou ato epe fasini pia maa motolu ihe pongpongini. Pia pia foki e kou ato epe fasini pia maa motolu koini o ku mou a fiekau ihe feauhi koia a e maa maloa a rugby tournament ke mou o kufae fakataha ihe ahoni taim fitu e fiafi ki he apisiasi koia a ani otahu he hala fepe ni taim fitu kapau mo fie kau i he fiau hi koni kamata i tona kau a ulaki koia o a kosi pia mo lava hake ki he ke whakataha he fiafini pia e toi polo kalama pe a e komiti koia a e una whakalere a e tunameni i he tona ki i he tau polo kalama sipoti koia kukulonga motolu ku mou fie mau ke mou a ilo ki he kakuyaha taha mou fie a fetu taki ki ai i he whakataha koe ni mou taha ki a laurerei tui pulotu i he noa ua taha ono wha noa taha noa tolu ko fika telefoni ieni ko noa ua taha ono wha noa taha noa tolu kapakuyaha mou timi fie kau ke tuna meni Mouta ke fika koia a laurerei tui porotu to taheni o kune tokanga i a efe auhi. Ko e ne fika telefoni ko noa ua taha, ono faa noa taha noa tolu. Pe a kufaimu nao ki feinga paanga, nao ki feinga paanga ke vava ukalap i he e toki mahaino ato aipe a pongpongi pe kufai ki falaite pe ko e tokonaki o e weekendi. Ko tui pe mahalo ko e tokonaki. Ai fe pehange pe ko me ko ne ka polisi fa ka ho ko ni ki sta hotel ko ni ota hu ala great chef ai finga panga mo tol ko tol tau nga u e pom pom ni ko ate fika u laki vela ke ta fanongo ange ki fika u laki ko paia he lo tu ko mari e ia pito yo no u e foi a foi fasin ba ka ke ke lo ia ai paia ka ja taimi fa au fa tai de paia fe du ko de paia he lo tu ko ia Paya kuong, saya pe paya mo ui, kau paya mate kau ya me aku wongo apito apito, kau fikau lagi ni, pong pong ini malo.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fatu Samoa ni esofo, talo falava malo sa ifo manuia. Usi mai yon fafonga I telefonu ele astofi, luesful tolo I ulai luafiris fulono, mai le lima tolo tasi pi PMN I Aotearoa, a wala utapua inga. Na faalien minister o tinga te Pasifika, le sunga Paul Goldsmith se fapea, Olo anga ilu malamalo ma faatawnu ala to folfolanga ili paya inga momole nei. Ewi lava ina mawalalo ili faatwasenga ina alamalo isi palo tala tamai ili PMN Horizon Research Poll. Ili haufaeta ngata sa faali ala to manatu fisiful wapasene nta uwa ili imala malama li leili vaenga le national imana onga unu Pasifika. Ai fisiful faapasene ili vaenga faupfaya ili act ma le lima sifuliva pasene ili New Zealand first. Wa fa mauni ai Goldsmith e fa yen malo se fa ta ula to te mafia e fa ti no le na to mala malama I mata upo ya afia I tanga te Pasifika na fa ali en fa ipulo le vanga fa fa le Green Party ya te no to yo no o le va fa ngai mal fiti na I le va o pa anga le malo so fa tasi wa fa ile ma to tu nga le te mau ai ngole tu Na faalia I faa maumaunga Alistair's New Zealand, na si itia le tau o oloa, I le tasi tesi male lima pasene ili tolu maasina ya yuni, ma si itia I le tau ili faa tesi male tasi pasene, male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wasao ai le faalia etu iono, etele maenga te tau o na tali mayele maalo sa ufa atasi, ili tau ngatari so ifuanga, male si itianga le tau suwa au, male kesi. Wa faititia le Creative New Zealand, le au faa olana au faa inga aluenga, ili tusa male kuata. Ise tau mafaa inga I faa ata oto aise ala afuwa fau, o alato unga aluenga. Ma ili au faa I ole staff, po le au faa inga aluenga, I walu sifu faa olo yai, ili lima sifu lima. Fa mele ta ita ifono, o le Arts Council le a Kent Gardner, Na saa ole faa alia te te ifono ole Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi ma le tolu miliona tala I tutono ole faa tau sanga, saa mo ole tala ole tupe po le pati te ole lua afe luis fuluono. Pe ta ifa ima le te ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei suinga e o nga tasi ma le fua fuanga mo se taimi umi. E tau la ia tuai, inu uitua, Ma faa tino I ngā ruenga li lei, I tupe ua maua ma ua uulima I taimi li nei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata mātutua lewe sifulu fitu olo ole iluloa, I se vaa na ngoto I East New Britain I Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea I tino tangata I toonua. Na malanga esa le nei vaenga I vaa elua ma le motu Duke of York a nga yatu I le lau mua kokopo I le asu toona I taluai. Sa fuli fao le vaa I le taimi ni tuua I le motu, ma faa sawa I nai le toalua, sa fe ausi I le sami, ma taunu I le mataafanga, ma tu ina atuloa le laputainga. Sa faa alia le faipule mai Papua New Guinea, le faa anua noa tele utangate le nei faa labalave, wa afiai so I fua I luas fulu fitu. I le taimi nei, wa faa alia I le suita I te aluhainga faa upfaya le leiba, e le I faa te eia ia I le le mautono o le sapalai usua au mpensini I le lalolangi, ono ofte na inga I sasa etu utotonu, le ua maafu wa si iti o le tau wa oloa. Fai mai kamea o se puloni, o le tamau ainga ni usila na mua mua lava afia, a le itu la imai le faa labalave isua au. Na ta ua fo I se puloni, walangona nei ele malo, Ia fatia sa fia ngai ma le fai ngam maloa le leipa le taimi o le faa mai o le COVID is fulu iwa. Ma le tana faa I uhu. Wa saone le au ta alo ni we le tralaino ta alo ngam maloa le tau pulea ngam Pertania po le Commonwealth Games I Glasgow I le tau sanganei. E ta imuai le avefua po le flag bearer le tama I ta I tongi polo o Christine Ioane. E sifulu walu le au ta alo le ata wai ta alonga afeleti fusuanga ma le indoor bowls. Na ta uali ta itai o le awani we ya Sydney Louis o le pine auro ta otasi o ni we ya tataki toa Holo Williams o le ata alua ma Christine Ioane ili ta itai ngo le au ita alonga o le ata tala alua ia le tupo sa lesa ili asu faraile. Samoa o telefona o le aso. Munu te leina lau fa sau saunga, I inga pula I Maria Makeli te tuu, So ifua
0: 5:31 PI Pacific people together.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malo lo mali a wiki pa malo le Tonga ko tope ko u flipa mo tulalo mo ngongo a ho to pre lulu ko ni wo fulma tolu o siulai wa fe wa no. Oku lotolahi a minista ki kai pasiki Paul Goldsmith I te wa ki atu koia a e fili ki nove ma. O pe minista kutu lere I pe a national lia ki e fili o e tauni pe agune tui mo falala ki e ngahi ngā aue koe ne arsi whakahoko e wha I national. Ka I savea ne whakahoko ia e PMN Horizon Research Survey na ma waigo pe seti e fitu ua ia na naupehe o kui kai ke mahino ki he puleanga e ahoni ia a me aku mahu inga ki he kai pasiki. Peseti fitu faa ia na nautala ai mea tatau ki faa iko ia ai act. Pea koe peseti e ni manoa na nautala ai mea tatau ki faa iko ia ai New Zealand first. Koe taripea minista ai kakai pasikia na ne pehe e fai e faa I national aho nautou ku ingata. Ko mau e pureanga nusila ai ripoti ki he fonga ngā ue ko ia aki nautolu na nangu ngā ue ki he Casey a Tom Phillips. Iha taufana na e hoko I septema e tau kuosi hiria e ne nofa wao mani ki whanau e tokoto. Koe whakaekeke na e whai e he whamau Simon Moore. Koe whakaipe na e tonu pe a mea a Tom Phillips na e whai pe I kai. A ene ave a ene ki I whanau o nau nofo I he wao. Mahu inga foki ki he whamau pe na e osiki e he whakailoa a ngahi mea na ta tonu kene whai. Na e pehe e he atenseniare ia Chris Bishop e tuku atu a ripoti I he kongaloto koia o Aokosi hili a hano whakaata me he minister. Kuo whakafoki ha whanau na e omai mei ha moa ke ohi e ngahi mātua I Nusilani. Koe uhi koe whealakia e ngā ue whakapepa na e whai kusi whakafokia ia e whanau ia koe ni. Ongu mahi noeni, tupu me tōnau nou ai polokalama veti koe ai kau polisi na I kai ai ke tari ai ngā ue whakapepa koe ni o hoko ai si ono whakafoki ona ai whanau koe ni ki ha moa. Ongu pehe na e whakaonga I he ngahi whamiria koe I Nusilani ai ngahi ataloi o e whanau. Pau pehe foki e whafufonga ka koe pule lahia o e potu ngā ue whakamau anga koe a ha moa. Papa ari I John Tamaile Langi na ne whakaha ki he talamua o gulolotonga whai a hono wharei o e whanau ke toko ni ki nau tolu ke whakake ake me he ausia ko iena nau whanonga mai ai na ne pe na e ausia he whanau ia ko ni a hono ngahi kovi ko ene toka ngā foki he na osi o atu he potu ngā oe mo ui potu ngā oe ako mo ngahi waa kehe kehe a pule a ngā a ngahi toko ni ki he whanau ko ni ke nau whakake ake ake o kuiai fukiheni ma o ne tokanga ko ia ki he whanau miha a mua he kua taku kono o mai ke ohi pea I kuia o ausia he whanau ia ko ni ano ngahi kovi mo whakalavea nane pe he foki koe fo ngā ohi a ha a mua ko ene fuake pe e he whamau a ngā ke ohi ha tokotaha o kuhoko rewa ia ko e tokotaha no fufonua pe iai mo ene totonu whakapepa ki Nusilani. Pea o kuto orewa ai totonuia ai ongo mātua na nafaerei ai tokotaha. Na e pehe he minisaha ki muri mo whewhakatau aki afisi ko en dua wata partnership ai tarite whewhakatau aki mo whi ngāwe aki he wahaa o Nusila koia pea mo fisi ko ha maka mai reeni ki he ongo whunua whatou loua. Na e whamu oni ai minisaha Sakiasi Ditoka ma afisi pea mo Winston Peters ma Nusila. Na na pehe he hanga koia e he area pau koe ni o whakailongai ai tuunga makehe o whi ngāwe aki I he wahaa o ongo whunuani. Pea kau foki pea mo polo kalama koia oi RSC hon omai e ngahi tāpua ki kehe kehe ki he whonua. Kawai he tau e nima koe ni I kua toki osi hapaa ngā whiunga mo e taha po inihiwa piliona ki fisi. E taim tatau pē me fisi ko iai pe mo e polokala maia kua fuatu e he pure anga ko e whai ai aki nau tolu koe ia kakai fisi ka kua nau nofu whonua I muri. Ko e whai ai ke nau foki pē o toe whafoki ke nau foki o invesi I fisi pe mo whakata pē e whainga ma arie ke nau foki ki ap I he lolo tongani foki o hoko e kau fisi nofu muri ia ko e kau invesi fika ua ia I he lahi taha ki fisi pe I he tau kotoa pē o kuna o atua ia e paanga e piliona ki he whonua. O ina e palomesia e minista ki muri ia Sakiasi Ditoka tene feinga ahono tuku ingata ke tatala e ngahi poloka koe o ngine whakawhea atungiai e ngā aue mo e invesi koe ia e kakai fisi nofo muri. Whakaosi kua kamata foki a e whiauhi sipoti a koe e komonueri I Glasgow I Scotland. Pea ku whakawhiawhia e kau atu ki ai e ngahi motu ke hekehe e hong fulmaataha mehe pasiki. O kuna ukau ki a ngahi whiauhi sipoti ke hekehe kau ai a hiki mea mawhakawa, ia hiki mea mamafa, pia moe teka pulu. Ko ngahi motu hange, ko Tonga, Hamoa, Nauru, Niue, Norfolk, Cook Island, Vanuatu, pia mo Kiribati, ogu na ufafofonga ae Pasifiki. Ngata ngai a ngongu, koko mai makitatole, ako ni fatahumbeke mo mau haolerei, ko au flipa motu lalo, tua fatu.
0: Island Time. Listen on iHeartRadio. Search 531 VI on the iHeartRadio app.